won ma ri ipalara gbogbo eni binu si ola inidi won a jade laye lojiji mo gbadua gbogbo eni finu dase reru won ma sesin to lokiki ni oruko oluwa odidi omo oni ku lowo re ni oruko oluwa aye koni baba to fo senu ona le re mo gbadua akobi omo re oni fo san leku akobi omo re oni yawere olohun to da orun to da aye o ma ba mi fun olayo lori omo gbogbo eyin ton faye gba yin ke bi mo sugbon ti won je ki awon omo yen o se rere loruko oluwa gbogbo eni to lawon omo re oni se rere won ma faye le fun won gbogbo awon omo to bi patapata ti kan ogbe kan yi owo anu ma ba mi gbe won dide momo won ni ki so fun won ekun to nsun lori awon omo yen oluwa so pe oun nu omi je yen nu baba olohun ni ki so ile yi fun won loruko baba omo ati emi mimo itan re ma yi pada o ni eyi ki se opin e o isubu to ri yen o ni ki se opin e o lo si ma dide baba won ni ki so fun yin pe e ma dide pada baba won ni ki so fun yin wi pe aisan yen ko lo ma pa yin baba won ni ki so fun yin wi pe e ma dide pada se won ni ki so fun yin wi pe ki se ipo yi le ma ku si bi oluwa ti nbe ti emi e wa aye ma pada gbokiki yin okiki ogo yin ma pada tan pada e gbo won ni won ti gbo yin ri won wa gbo yin mo olohun ni ki so fun yin wi pe a ma kede ogo yen lekan si anu lekan si oluwa ni o ma wole wa ba yin sori company yen olohun ni ki so fun e pe won ni ti pa eleyi ti won ti ti pa yen olohun ni ki so fun e pe won a si pada loruko baba omo ati emi mimo o ni dohun igbagbe loruko jesu o ni dohun igbagbe gbogbo eni to ni won ma gbagbe e pe won ni ranti e mo iru awon eniyan be oluwa ma gbe won pamo loruko jesu aisan alalobo to ma yi kalara re aisan yen gbina aisan ti ki wa nigba to ba lowo lowo to je pe asiko to ba ti lowo lowo lo ma nfara han asiko to ba ti fe gba ise nla lo ma nfara han asiko to ba ti fe lo bi to ga lo ma nfara han mo su aso tele loni opin de ba aisan yen oro re dayo ogun se fun o ni se daduo orun ibukun si fun loni ogo ni foruko oluwa alo re ati abo re loni loruko jesu yo ja si rere be lo ma ri jesu oluwa wa ami oruko mi ni woli ati ajinrere femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo se baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church Goshenland ile anu yanju e to wa ni eyin Monarch Luxury Hotel ni iyana sapati Gomo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo Olorun to ngbo mi nibi gbogbo ti e ti ngbo mi laaro yi mo fe fi akoko yi pe o si bi pade adua to ma waye ni gbogbo ojo Thursday ti a n pe ni aanu yanju e boyo yese n gbo mi fun igba akoko ipade yi ma n waye ni gbogbo ojo Thursday ni ago mesan abo laaro ni pade yi ma n waye ni ile aanu yanju e gbogbo omo Olorun to n gbo mi ojo Thursday wi pe iwo na wa nbe ki se pade adua to gbodo mama wa Olorun ma n fi ara han ninu ipade gbogbo awon to de n wa patapata ni won ri ise Olorun ati bi awon eniyan ti n soro eri iwo na darapo ma awon to n soro eri bi Oluwa ti n be ti emi e wa ogun re yen anu ma yanju e ibi giga ti Olorun mu o lo iwo na debe mo fe ki gbogbo yin o mo pe lati ana ni mo ti n soro nipa igbedide ati oke igbedide ati oke eyin te n tele mi lati ana ni mo ti n soro nipa igbedide ati oke mo de soro ninu iwe Psalm 113 verse 7 to 8 Psalm 113 verse 7 to 8 mo soro nipa bi o ti gbe talaka kuro ninu okan to gbe joko pelu awon omo alade ani awon omo alade eniyan re

0: egbo gbogbo omo Olorun to ngbo mi mo soro daada nipa bi Olorun ti ma nfi awon isele gbeyan ga bi Olorun ti ma nwonu irin ajo aye eyan ta de gbe eni ti araye ko le a de lo gbe se oba nibi ti awon eniyan ko ti lero wipe o le joba mo soro nipa awon apere eniyan ti Olorun ti gbega ninu bibeli mo soro nipa Jacob mo soro nipa David mo soro nipa Joseph ni ana loni mo fe soro nipa awon kokoro ti eniyan ma fi ri igbedidi atoke gba kokoro ti eniyan ma nlo ti o fi ri igbedide ati oke gba kin to tesiwaju ninu eyan mo fe ki gbogbo eyan mo pe igbedidi atoke o je ohun ti o ma nwa lati odo Olorun ti Olorun ba de ti pinu lati gbe eyan soke ko si ba ba nla eni keni ko si agbara kagbara ko si iseto ilu tabi iseto ohunkohun ti eni keni le lo lati fi da iru eni be duo sugbon t'Olorun o ba gbe oga ti o ba fe gbera re ga o le ga wa koda dede ri pe o bara re nle ni sugbon eni t'Olorun ba ti gbega oh my god ko si bi aye ti gbogun to ko le wale mo gbadua fun iye eyin te le sami laaro yi igbedide ifadide igbesoke lati oke wa loruko Jesu o ma wonu aye iwo na egbo awon kokoro ti eniyan ma nlo lati fi gba igbedide atoke ohun na ni yi kokoro akoko re o ohun ni igboran si ase Olorun obedience to the instruction of God je kin pe bayi gbigboran si ase Olorun gbogbo enikeni ti Olorun ba gbega igbega re so mo igboran kan Abraham gboran si Olorun Olorun gbega igboran je akaso ti eniyan ma ngun lo sibi giga to ba ti je eni to ma ngboran irin ajo re si oke o ma ya eni ti ki gboran si ase Olorun igoke re a fale die sugbon eni to ba gboran si ase Olorun igoke re a ma ya ekeji re eniyan gbodo je onirele to ba fe ki Olorun gbe oga to nfe igbega igbedidi atoke o gbodo je onirele bibeli wipe ninu iwe Jacob ori kerin ese kewa James chapter 4 verse 10 oni Olorun koju ija si awon agberaga sugbon ojuba awon onirele Olorun koju ija si awon agberaga sugbon ojuba awon onirele gbo eni ti o ba nirele ah Olorun ma ngbe won ga o sugbon awon to ba ti ni gberaga Olorun ma njina si won eni to ba ti ni gberaga a pada wale na ni tori gberaga lo ma nsiwaju iparun sugbon eni to ba ti nirele irin ajo ati goke re o ma ya e ri pe omode to ba nirele a ba won agbalagba rin gan e ma wo gomina ilu gan to ba nirele e ri pe awon eyan ma feran e ati se ekeji re oni ni won lara tife tife lawon eyan ni won fi duo ti be ni mo fe ki iwo na ko nirele irele re je ki o po to be ge kirin ajo igbedide re ko le ya eketa leleyi ti je olotito ninu kekere ti je olotito ninu kekere eni to ba je olotito ninu kekere a ri nkan lagba a de bi giga ewo Joseph o je olotito ninu kekere bi oga re o fi gbogbo ele lowo oga re trust e oga e mo pe ko le se ka fun nigba ti yawo oga re ni pe wole ko ba hun se e ri pe Joseph o sa kuro o gbegbe se yen idi ni wipe o beru o fe je olotito o de je olotito ninu gbogbo ti o se gbogbo omo Olorun to ngbo mi ti wo na ba je olotito irin ajo ogo aya o je olotito ninu kekere ka ba le fi ohun labe owo ohun kekere ton fi be owo yi mo se radarada nbe mo ba je opolopo eyan ni won fi nkan kekere don won wo won de bara won je nbe iwo to ti bara re je bawo lo se ma de ibi nkan nla be ni ikerin leleyi o gbodo gbe igbe aye adua ati gbigbe ohun gbogbo ile Olorun lowo o gbodo gbe igbe aye adua ati gbigbe ohun gbogbo le Olorun lowo o gbodo je ki adua re ko ma po ni gbogbo igba adua o ma n so eniyan po mo ibi giga a so opo mo agbara ibi giga a so opo mo agbara olohun to ba ti le gbadua ati goke re koni lewu ati goko re koni ni wahala nitori igberide atoke o ma nwa lati iranlowo atoke ti a ba ma gbe odide lati oke wa iranlowo atoke akoko wo aye re mo so asotele si o ni oruko oluwa jehova a ori ofe anu lati debi giga loruko jesu a o yonda re fun eje ki so ikarun ki ma lo egbo oni lati ni integrity ati ko ma gbe igbe aye iwa bi olohun integrity re o se pataki iwo na gbodo ni integrity to ba fe debi giga ka ba le so nipa ti e wi pe ah eni mi mo ni mo so asotele si o ni oruko oluwa olorun awon mogun ori ofe ti wa fi se awon ti mo wi ti irin ajo ibi giga ta fi ya o olorun ma yonda e fun e be lo se ma ri o oju oni ti o gbo ni ojo thursday je kemi ati wo ka jo pade ni agogo mesan abo aro ni ile anu yanju e gbogbo eyin omo olorun mo fe ki iwo na san ore re laaro yi bere lati 1000 si oye to ba ti le san gege bi ore adua mi gba laaro yi mo fe ki wo na o san cfcmb fcmb 1014449574 Fadaro Adefemi Joshua loruko jesu orun anu ase fun o le pe mi sori number 08032404977 iwo na le record testimony e ko send e si mi alaafia fun
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni ton ton, nyerin, nyerin.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalilogun osu elekefa ha odun 2026 o na lo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gbo ko awon eyan ele laaro imo n lo gbo ko ta awon ara Eko le enikan ni kin lo de 150,000 eyan lo ni kin gbo ko won le o si ni di tin fi se be oran mi se sin ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank the Midri Market gba gititun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi te gbere lo ti obo emi mi mo lo mo mu o labe koja mummy e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewo nto sele Jesus ti lanu yo tun se ju be lo ni ilu Eko enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagbara Olorun be ni se gba laaro ni agbara eni to laye ato ohun ti won pe ni abesan stadium ni bo le yin omo Olorun wa e dide nle e ma bo ni bi pepe baba mi ni baba re ni o n lo ni keke ina engineer e pe sister e ko mo fon soke ni bi ta do bale si mommy eyin na e wa kunle daddy ti do bale e wa si bi pepe yin oh pepe yo pon mo se ri gbogbo ose yi ose e mu number ni lo woke e ba n pe sister yen ko mo ko lala

0: mi eni to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu ah nigba ti oku ti ku tomo si ngbe nu e so wo pomo no to wa laye atoma to ku lo jidide mi o ni ogbagbo ko si to kan mi ko si ti jesu ba le ni thomas ninu omo leyin ki wa ni temi ti ni leyin oni eyin oniye meji eyin alaigbagbo eyin te ba gbagbo ki gbe baba mo gbe oga olorun ojiji o se gan yago yaju okunrin ogun iwo ni ope ye titi laila wo ma yin o titi laila wo ma gbe oga alagbada ise firi eyin sotun eyin sosi woni odekunle e paraphrase ni so fun yin pe o sori repo laaro e dide le gbugbe eyin omo olorun e wa mọmọ e gbe ese meta si waju oni ni 23 number ti o se pin ni an gbogbo igba ta ba ti kan number ti o ba se pin emi ki fi se awewa e kan ki hallelujah nla hallelujah nla yen yo je meje ogo yo je merin 11 na o se pin ko si nto fi le pin leyin wahun atara re mọmọ kan gbọ mi laaro yi oluwa so fun mi pe gbogbo awon to suvu aye re kiki etan ni wa gbo ikilo yi oluwa ni inu ni ko mo ba so igba ti owe ba to di testimony tan ni o to mo so jade iwo na kiyesi gbogbo nto ba lo fe se bayi won ti gbeyin lo bo se awon to mu mara ika ni won ara awon nkan ti o je ki yanu re o sele niyan emi ni mo preach e sa mo si tun ti bere si menu mo o di meje lo gbodo wo ti won no ba mo ba won so eri mi o wa su laaro yi inu ni agbara olohun gbogbo eyin te wa leko e gba woli odekunle e paraphrase la lejo enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo now e wa gbo in ti mo nbo wa se but e je nkokko so bi mo nbo na e kole laarin wakati kan abo pere ni
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo e bole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abesan
0: eni kan ni se ni wa sori facebook boya tin ba nlo loju ona ma mo sare soro seju meedogun bi ba nlo tin ba ti bo sinu eni kan ni se ti deko ni mo ti deko gbagbaro lohun bi ba tin lo si bi program ti o waye eni kan ni laago melo ni 9 on the je 9 to 10:30 won kan fe fowo kan mantu laaro yi ni awon ara eyin te wa leko nkan meji le ngo ase ma gbadua fun yin ma fowo kan yin e fowo kan mantu lowo mi o di meji elekete kokko yin le won ni ki ngba oko eyan 150,000 eni kan ni bo la wata wa wa nbi to jina mo nbo lodo yin ngba live bayi ni awon ti won ba nbo si 77 o ni ki prepare anointing oil meji ah isin ta seri ni ki n to tun seri o tun di September because o ti force birthday yawo mi bayi women convention odun force birthday yawo mi ah hallelujah nla meji ogun merin gbogbo eni to ba wa wa ke won ranse iyanu e latorun wa so o le foke eyin te ba wa lori ile oke mo ra land mo ja won tin be nsa lori ti emu somebody shout seven hallelujah ogo merin ogo sa o di meje lo bodo wo e mo ti je nso we je fele idato mi engineer e je mama yo side
2: oruko mi ni Yetunde mo wa lati okin bibayin mo je oni bisi tori omo ti mo loyun le omo dun mefa ni so baba mi wa so nijo yen pe an wa ni ka da ikunde le ni itan bi bayi mi o mu osun yen je mantu lele mo da omo pada
0: bayi won wa da mantu lele ni ka se ki mo ni ka se
2: an ni ka da ikunde le ni itan bi bayi ni ojo to ro nijo yen
0: okay awon ko oju oluwa
2: awa ta awon oju oluwa mi o mu osun yen je mo si gbe omo wa ati mantu
0: e gbo omo yin wa kin lo ko omo yin
2: e ri ise
0: mo ra anugba kike on re o gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo kan fi ohun oke se ami wa ra anugba to ba ti le gboran inu igboran ni iyanu wa
3: e lo si ta ninu ojo e lo jobale eyin te ba fe omo won si lo be ba si ti bi omo yin tan e da mantu yin pada mantu won mu wayi emi lo tun ri bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo so tele se tun fe bi si e tun bi si ki no yin ko sisi ki oni ma je mu anu ko foye le beji
0: nowe ki ngbadua ko si foke ni igba marun iyanu to tin kanlekun fun ni ojo pipe gbogbo eyin te ba gboran kokan olojiji in the name of Jesus Christ o di alakoko ti mo fe mu laaro yi oni mo pe ni odi eru the war of fear o dibuku ni sa ki je yan gba yanu bo mi o ti so nkan kan ni pe gbogbo eyin te wa leko won ni ki lo mama fi owo le awon eniyan 6000 ma gbo wole yin e fowo kan mantu lowo mi koju be lo olukuluku o si ma lo a se yen ni ana bi ogo se nje ti olohun ni Jesus City o ni ki nka gbogbo awon eyan yen to ba ti pe 150000 ki stop e awon 150000 yo pade mi ni Jesus City London 7 obo si ojo Tuesday ni women convention ta si de London 7 on the 7 last day re titi wojo Sunday ibade weje we money convention ni lele kanje kan lo nilu but on the 7 yen lagba woli olorun alaye lalejo intercontinental overseer ni Redeemed Christian Church of God baba wa baba ti ena ka le jaye ni agbare ni to ni aye atorun eni kan ni baba ka le jaye be ni awon ni won si de pade yen pelu ase ati majemu emi o fi anointing oil meji ma si gba testimony awon ti mo lo gbo wole leko loni ma mo gba jade testimony ni mo gba ti baba o fi de iyen number 1 ni ola iyen ni wema ma mu mantu yen dani gbogbo eyin o mo fowo kan ma tun boko yin le loni gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper titi ti o fi di ojo yen ni ma mo gbadua enikan ni ha be ni sa lagbara eni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gbogbo awon eniyan oba ajo mo church oba mo ajo mo church oluwa ni gbo oko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu isin meji itola ikan ni ago mejo abo titi di bi owo ago mokanla si mejila elekeji o bere ni ago merin ma tun gba oko gbogbo awon eniyan yen le awon candidate ti o su eri ni ma gbadua fun yin gan bi mo se n lo gbadua laaro yi ago mesan ni ma wa but eje n kokko so bi mo n bona e kole laarin wakati kan abo pere ni
1: ni gbogbo bi te ba tin bo e bole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson stadium
0: laarin ago mefa abo si ago meje abo ago mefa abo si ago meje ma sare yoju sori Facebook ori YouTube mi si lori Facebook ori YouTube nikan ma ti yoju lagbara Olorun ni aro yi e kan ri mi ti mo ra duro bayi 15 minutes abi 20 minutes pere ma lo tin fi gbadua laaro yi lori YouTube ma kan so tele si omi ni ohun te tun fo mi se bi e se se lana ma tun so o di announcement meji gbogbo eyin omo Olorun gboran o Oluwa ni ke gbadua fun oko yin ati akobi omo yin oko yin ati akobi omo yin gbogbo eyin mama oko yin se n gbo mi ati akobi omo yin awon omo yen oko yin e bere awe ago meji losan ni tele yo waye iyen ni ojo Thursday ni wema ago meji losan a si gbadi ago meta ni ago meta awon oko yin o wa gbe yin won ro nje lowo te fi break mo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua india awon ti mo se mo la ona a fe la ona foko e te ba ni foto e mu dani bi e ba ni foto akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iro lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olohun ko gbe oko yin jade e wa e jade lenu ona gbogbo enu ona church enikan ni mo to riwe eleyi instruction Olorun ni awon ti won oba ti fo ko le ma tun gbo ko won a tun register won yen na awon ti oba ti fi owo kan mantu wo tun fo owo kan to ba di ojo Thursday iyen be to ba wa di ojo Friday gbogbo gba la pade nu so en ba le wa gbogbo awon okunrin patapata won ra agbon dani enikan ni ni Friday
4: oda
0: ose yo se re ni ni igbaradi fun women convention enikan ni woli ami soro ju oda engineer mama in seju e pe e jo soro
5: oruko mi ni Odekunle Temi Tayo lati Osogbo
6: se tun gbo yen ri Odekunle Temi Tayo
5: mo dupe lowo olorun ori oke yi nigbati ma oko join join ni 2023 be ni eko ni mo ti join won nigba yen ore mi ni mo wa lo ti mo fi lo si eko join lo ba lawon mo nlo pastor kan won gbadura be pe kin ka lo ni ewe nla o de fe lo raja ni mo ba tele abade be baba mi se de bayi ati mama won ba be si gbadan ba nko join ni baba mi fon omi si gbogbo eyan lara ni eko ba se nkorin awa na ba njo ma ngbadura ba ngbadura ba se nkorin ba baba se fon mi si wa lara omi ba tan nigba ti o fi dodo mi
6: omi tan
5: baba ni eyan are eko e ni omi o e kan pe rayin ni aro mi sale gbe
6: emi o ni pa ropo ngba ta n fon mi ti won ro mi gbe wa mo won si gbe ra won laro mi sale gbelegbe o si nkankan omi gbe
5: baba mi se no ya e bo si ta to e po na lo pe mi bi ri yen se sele wa lori njo yen mi yen
6: ojo ba bere ah olorun ya mo sanu to ba ku iseju kan ka siri o tu olorun kan bojo kan se sababi na ni ojo ti o su toro le kan na ire to re ti ko yo si olodi se aisha omi tan orun rojo ti e o wa so ki mo ni ki gbogbo eyan o se
5: eni ka wo lojo yen pe kojo
6: oge eni kan na nbe men ko wa nbe o tan
5: pe kojo yen kan wa ni ara
0: nice mo nbo inu mi si mo dun sa baba wu ni e mo mo fonu mo se gbogbo to ba sele sa babi ni ki eni ti o ni iyanu yin o le ba ri iru e mo tun lo se leko nisin emi e mo ai mo ye nkan ta prepare to ba gbo ti mo so nkan kan ki se pe be na mo se prepare re emi olodun lo gbe jade o emi mi mo si tun se bebe bi tatijo fun awon to ba le gboran laaro nisin o ni ki mu anki ti baba yen fun mi baba yen lo fi amantu yen le mi lowo baba kale jaye ti won bo ninu service wa ni on the 7 o fe mi won fe mi won fun yawo mi ni waju eni to ni aye atun so eti won fun mi oje 24 eti won fun yawo mi oje 24 awon eyan fowo kan laaro yi agbara nla kan be nkan teyan mo fi transfer ase aso nbe nibe opa nbe nbe onje nbe nbe o wa ni ki momo gbadua fun won be ni sese ni ola na ni wema Olorun so fun mi pe gbogbo number ti ba si take ki mo gbadua lo fun won ti owo iyanu fi kan won ha eyan ayan fe nibo le wa to ba le gboran laaro won to fo we se sababi iyanu abami o to kan o testimony ri o si to pada jade asiri niyan o fun gbogbo awon mo

0: Igba to dohun a sha ma pe pe I'm scared mani ko ma beru. But there was a particular time ta se program ni Wema ti baba ni ka ma bere fun oju rere ati anu won fun ala on passages kan mo wa ko jade o si wa lori phone mi mo wa send e si o wa lo to ale ojo kan ti wa pray o ni bi so n si to n fe ka o n lo invite enikan pe ka won jo kawe emi n ko dari si omobirin yen o wa so fun ba nbirin yen pe bi to n si yi pe ko je ka won ka o ni fortunately be omobirin yen na si awon sa jo ka
1: won jo ka ibi kan na
0: yen won ni gba ta won ma de
1: exam
0: yen lo jade
1: ibi won ka yen
0: ben sir a question carries 25 marks to bo se ju bare sile wa ni mommy o wa pe mi pe this can only be God. Be fe anu lo n rigba. To bi egun e kan se wa gbo lo wa ni kin send link wa so hun.
1: E ta n se yi.
0: Ben sir. Link ta man se. So o wa join. Pa to ma join. Onise to hun se hun o fe mo. O fi se yen sile. Ba la tun se program ise, on to n wa ise. So o wa wa nle, o de join ni. Emi a wa pe won. A wa ma rerin wa lawon ti join. Ma ma pe gbogbo won ni kankan. O wa so fun mi pa awon ti join ninu mi wa dun I to wa wa se yen wa ni ah mommy pe kin se mo wa send link o wa join pa to ma ri se ori se meji la America ori offer meji sorry ori offer meji ise I to wa daju ninu gbogbo se yen lo wa mu o wa ma npe mi to ba ti ri kini kan ani kin lo ba baba mi ani ni aise be nta n se ni ko ma join n to ba ti fe ko ma so fun olorun mo dupe lowo olorun lodi mare o ti bere ise yen ni 2 weeks ago about 3 weeks ago nsin mo dupe lowo arugbo ojo thank you very much sir
1: ayaya e pe lo mama lo rin ba won marun won a fun rere temi lorun sit down mama yi ki awon omo yin omo ni igbega le igbega nice da gbo nkan won lo ma won ni e lo ba nba baba won da won sare da lohun awe se be e ni lo ko omo ri pastor in ti an ba ti wi ni ko tele so gbogbo iwo ton sare tele woli ton sare tele pastor ti won gbe omo ra inaku na re o se poto da olohun re mo da jesus mo gba jesus gege bi oluwa to olugbala mo tele wa su ti n ba ti so yi olohun lo mo omo bi woli se ri lowo olohun be na ni pastor se ri be na ni wo to nbo mi le seri ko lomo omo mo je mo tan oje mo o lenu to fi le so o ni oluwa ni mi o gbodo fi ko yin ni because iwo to ba se pe woli lo nwa ki jo woli ba ku ojo ye logo re wo mi e je menu ku nbe mo mo gbo nkan kan laaro yi orisi ore meta ni mo fe pe bi nti ya yen so na nu oro ore to je pe tiri o ni se pe enikan ni bi bo o le san 4000 o le san 2000 o le san 1000 ko si bi tiri se le pin ti o ni ku o si le san 5000 asiri awon atayo bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru to ba ti wa fi iwubo yen lele bere n to ba fe kan to wo pe oluwa nkan bayi ni mo fe e je nde mo account number church re fun gbogbo awon to ba fe se kan try re oni ni 23 number ti o se pin pelu 3 ko se pin eja wo nti baba mi ologun ajobo danwo ninu ipin rawo nti mo gbo ni o to ba ni deja ke sa fi pa se o ka fi owo re se radio program hello account number yi o gbe yin te ba fe se be 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade eyin omo Olorun ti won bi loni da iwa kunle kin to gbadura fe eyin omo Olorun ti won bi ese bibeli ti gbogbo wo ka loni iwe Isaiah chapter 13 titi wo 18 Isaiah 13 to 18 inu mi se ndadun gbogbo eyin te wa leko enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo
2: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop egbe okada to nlo abeson
1: e je so pe agun mesan la ro ni mi o wo be lagbare ni to laye atun nkan meta mo si nbo wa se papa si ni laarin 30 30 minutes mo ti pari gbogbo e mo ngba registration lowo bayi ati nfo ko le o kin to mo lo gbogbo e yo mo lohun ti won bi loni ateyin omo lohun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele se aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele se aye yi ibukun ti aye oni bayin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunun ko mo subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name gbogbo eyin omo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: gbogbo eni to ba le sami mo pray fun yin ayo olorun ko ni faye ele ayo emi mimo ko ni dagbere fun yin a o so lori baba pataki baba ati awon asiri to ro mo eni to ma npe ni baba won ki je baba o take a sacrifice if you are a father then you will sacrifice a lot of things Luke chapter 15 verse 11 o si wi pe okunrin kan ni omokunrin meji iya aburo ninu won lo wi fun baba re pe baba fun mi ni ini re ti o kan mi o si pin ini re fun won so ni verse 13 o si to ijo melo kan leyin na iya aburo o ko ohun gbogbo to ni jo o si mu ona jo re pon lo si lokere nibe no si gbe fi wa wo na ohun ini re ni na kuna nigba to si ba gbogbo re je tan iyan la wa mu ni ile na o si bere si di alai ni pada o si lo o darapo mo oloto kan ni ina iyen ni po di citizen lu yen ohun si ran o ran lo si oko re lati ma toju elede omo onile olona o pada den to toju elede somebody hallelujah baba kan wa ninu bibeli baba tan so e o ni oro baba ini ola olorun de ke ko si nkan to ku ti baba o ti ni tori a classify baba gege bi oloro sugbon lojo kan a ko pe baba yi ni omokunrin meji iye egbon ati iye aburo aburo yen lo so fun baba baba se bi ti e ba ku tabi te wa laye o sa ni ipin to kan mi ninu ogun yin baba nibe e fun mi ni ogun mo fe jogun bayi mi o fe doke ku mo fe jogun bayi n to ba kan mi ninu property e fun mi baba ko oro yen o buru loju baba because ni le yoba o ye ki baba ku tan ka omo to soro ba se pin ogun but o me le amoru emi to bale to ni kan fo logun ba peacefully pelu ija peacefully na baba na de release e o pin fun mejeji to kan wo re to kan te na re ohun wa ko ti ejo iyan aburo lo ba lo si le okere lo ba bere si ni na owo na ni inakuna gbogbo dukia e o doju e bole arakunrin ya omo ni inakuna ni keyin ko sowo mo o ti na kini ohun o ti ba gbogbo oro je ohun ta kan wa ri ni pe iyan nla kan tun wa dide ni ilu yen ko so nje ebi ti wa npa omo onile olona ti o mo tan pe ni kebi pa yen o wa lo ba eni kan to jo mo ni ilu yen o wa ba work here o wa gba citizen o do mo nilu ohun oda ti o ba wa mo gbadun to ba ri se se o ko ni ma gbe e lo o ko mi farm mi ni wa ti ma operate elede mi lo ma toju tayo tayo lo fi lo gbase bibo elede lomo to je pe dansa ki nbe lare tele omo to ni owo to lokiki ti baba re loruko to le kan sugbon nitori iwa wo nbi ainakuna o sako labe baba e o de di eni ti o pada di eru ni ile ajeje nigba na bibeli wipe tayo tayo ni ba fi mo je onje tan fawon elede sugbon won ojo je nbe onje tan fun o ti ni measurement to ma fun awon elede won wa yin eso ti won bi da o je onje to fe felede bibeli pe tayo tayo ni ba fi je kalo lanfani ati je bo won je ko je e to le je oni telede ba je ku e pa ton fun jesu egbo iran lati mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gbogbo atawon nkan ti o ti faran ta gbodo pray to lo de gbodo ko gbogbo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo sanu fawon to won ba sanu fun ni eh eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbo re ko lorun o jo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo
1: aboko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so ore abo kaye ko ma se pare mo ki wo no ma pare ma ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je pare ma ye lara
0: ohun to wa sele ni pe ni ojo kan arakunrin wa ronu ara e wi pe baba mi owan kai won to je ru lodo baba mi gan mo jan bi oba ni awon to je ru lodo dadi mi won mo nfe lani melo melo wa ni emi ti mo wa nje iya nbi pelu elede temi atelede wa nja so nje emi yo dide emi yo pada to baba mi lo emi yo si dobale emi yo wi fun wi pe emi ti se si orun ataye mi baba mi emi ko ye lati je omo re mo sugbon kuku so mi di okan ninu eru e tori mo mo pe ti ma di eru baba mi mo yi mama jeun mama woso to rawon eru daddy mi ma enjoy ma de lo di eru baba mi pada lo ba dide o dele o dobale baba ri lokan lo ba wi pe baba mi emi ti se si orun ataye gbogbo to ti ri asiko to lo lo tin salaye fun baba mo ti gbogun mi mo ti jetan sugbejo mo o ye lomomo sugbon e so mi di eru labe yin sa baba ni wow e wo mo ti mo tin wa ti pe baba o ti e soro lori bo se gbogun to se na tan baba ba koko dimo na o ni kilo nwi kilo nje eru omo o kin teru e pa tan fun jesu ak omo o kin teru omo lomo mo je titi lai e wo bi lo ba dimo lo ba fa mara ni baba ba pariwo ta gbogbo eyin ranse mi e wa ba mi yo e ri ayo lati mori e ri omo mi to ti sonu to tun pada wa le laiye abe ero mo ti mo ti ro pe mo ti so didi omo nu ti mo tun ri fun ra mi ba e ba mi dupe oya e lo pa malu lo wa ti awon to nsin malu mo nsin malu kan wa malu abota malu abopa e ta ba fe bopa a jo san dada tori ko le leran lara ta ba je a ma fun lo nje gidi tori a fe je ni baba yen wa ni kan lo pa malu abopa to si rogbodo to tobi dada iyen na ju obe si lorun won pa abopa yi gbogbo yan ba njeun a o baba gbe e ma sariya omo mi sonu mo ri e ma dunu gbogbo yin e so eyin iranse e jeun e je kinu yo mo dun lo ba lojiji egbon wa ninu oko nigbati aburo de egbon de jomo gidi ti ati mo gboran si baba elenu a kan ri pe egbon wa se wa n bo la taro lati nu se wa la to n se fun dada very very obedient child o se se de lo ba ri pe gbogbo yan je awon to mu wine ni mu wine everybody enjoy lo ba pe awon ranse ki la le mo eleyi si ayeye se to bayi lenu aro ti mo ko nu le se abimo ni ta ni se birthday nbo la ayeye ti sele o bere si nbere ki lo sele ti gbogbo yin fi jeun laba to ki lo fariya won da lo won ni ah aburo yin lo de sa aburo yin to ti lo lo pada de lo ba ni eh tori e ni baba yin so pe ki a lo pa malu abopa ki a mo je ki a mo si aweje wemu eh o ba binu pe what bawo ni daddy mi o se se bayi nigbati mo ti je olooto ti mo do ti baba mi ti won se ru ele fun mi ri omo to ti lo to ti bogun won je to ti da gbogbo eru lo de le wa se rele fun o wi pe emi o ni wole mo bayi lo duro sita ko si wole gbogbo yen na wo soke nigbati o ro ko ton fun e laye olodun jo sami ateyin te ba nsun e sami latoju orun oya anu jade saye
1: bi lorin bíbélì wípé orí niwọ yóò jẹ òní jẹ irú ìgbésẹ àdúrà abàmì kan máa wáyé lárugbó ọjọ láàárọ fàìdí ọsẹ yìí gbogbo ènìyàn ó wá kubi tẹ ti rí báyìí ẹ lọ géètì orí ẹja ẹyin lẹ mọ bí ẹ ó ṣe dín ẹjẹ kó nit ẹ máa gbébọ òun ló jẹ sẹnu ara ẹlẹyìn àdúà bí n bá rí ìpàdé tó le tó báyìí ẹ̀yin mẹ́lòó lẹ fẹ́ dolórí láyé. Yorùbá gan wí pé ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú. Ta ló wà mbí? Ta ló ń gbó mi? Tí ò fẹ́ sẹ́rú ọmọ ìyá ẹ̀? Ta ló fẹ́ mórí òkè wáyé? Ta ló fẹ́ láṣeyọrí? Ta ni ọmọ fún yàn? Ta ni ò ní tọrọ mọ́? Báwo lẹ́sìn rúrí ẹja? Ìgbésẹ̀ àdúrà wòlíì? Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ pìpìà ẹ̀? Orí ẹja ẹni ẹja tẹ bá rí? Ìbá ẹ̀jẹ̀ gbígbẹ tàbí ẹ̀tẹ́ bá lè sìn wá? Ẹ sáà mú bọ̀. Ta dùà bá ti ń lọ tán? Ta parí ìpàdé àdúrà? Ìgbà náà lẹ jẹ fúnra yín? Now, tí ó bá sọ fún ọ pé àsìkò tó láti dolórí, ìwọ náà yà rẹ́dì. Ẹ̀yin mélòó lágbára yín gbé? Bá àánú bá kàn yín, tí àlá tó ń dẹ́ milọ̀ bá wọlé fún ọ, sọ ò ní dákú? Ìjẹ́ rẹ́dì láti darí iléeṣẹ́ ńlá? Ìjẹ́ ṣetán láti di ọ̀gá àti olórí láyé yìí? Ẹ mọ bọ̀, ẹ lọ àrẹ́ǹjì ẹ̀. Ohun tó ń pè ní orí ẹja, a pàdé àárọ̀ Friday. Tó bá ti dé jọ́sàn, kí là ń kó? Béèrè sọ pé arúgbó ọjọ́ ló ń lọ. Kí là ń kó yẹ wà ní side of a garage? Kí là ń kó yẹ ló ti rí àwọn ọ̀kadà? Sọ pé church arúgbó ọjọ́ dà. Àárọ̀ Friday ọ̀sẹ̀ yìí, aago mẹ́jọ àárọ̀, a dẹ̀ gbé wa aago kan. Ẹyin ènìyàn, ẹ mọ múra kalẹ̀, ẹ ní

oya eja wabe iru mole ko saye papapa ere gbogbo ese witi e ka kojuba to kojuma mo ebi kimi ta ba lanfani lati mo gbe kan ni ologo ikan alalubarika ikan ni diamond fm o da lejo ko mi le tititi ka kiri agbalaye na ni olukuluzi ojo ti baluwe se wo we na gori lefeju keke ojo pala mi oka yelala adewale adedaye

jẹla na yẹ nenu idije bi aye agbala aye e wa wo bayi eni ti pe ni odage eni to ngboge o lo ngbagboya gege bo se wa wa lapa ti bi sari kilian mbappe pelu nelson rosmasi won gbe sumo ra won gidi ni iyan lo ni close market to kitan iyan gege latana bayi o ti digba sugbo

bama eje ke bere si ni jayin loyo ko kejeji gege bo so wa latapa ti beyen o ye papapa yin soke je ko jala la kokuriri ikani diamond fm na gbe bi o jale o jako o mile titi diamond fm nigeria o jale o jako kakiri agbalaye ko so mo na to le gbege si o de ta lenu jura won lo o so po ta sne o ta ta ta ta ta sne iye gege latapa ti bi o ye gbasbos giri gbos ko to di popopo o ye latapa ti beyen eyin na gbagbagba ka lava ni lati mo gba sira wa ka mo gba sira wa lara nijo ne tori pe kini ne tori pe tintin loku o du aye pitipiti ko ba gbe ta ni lo iko egbe egbe bo lorilede Nigeria o ye je bere sini yilule bi ape wa kin Dawid bi apoyere kin ja yin beta ne tori pe aja aja tan ija ni dole ni gburu aye latopa ti bi e je bere latori kingi kingi kenge kenge baba ti agu elezoroba lana ninu idije ife aye agbala aye leyin to waye Jonas and Spursy, O Lava and Latimiawan, O Nebeji, O Bavitambale, Gagabia Babalu, a late Tony Goju, a Yanini DJ Yagbala ye. Is that a lot about a lot of what you love ye? O Baita Miroslav Close, and General Babalu Modile de Jamne, Gagabos a Walla Badibene, O Baita Nyo, O de Totty Wajule, Emma Paja Waffle, Gagabet Betalene, so Baba ye, Jonas and Spursy. Omo logo tan so o ti barakodu na o tun ti file gege bo se wa lapa ti beyen ke ma wa teyin e je ke lava ni laji mo salaye ani bo se fi tan bale ta ba so nipa to ni goju eyan ninu idije fe ya gbaye the 17 goals lo ni most go contribution in world cup history o ti ni 23 in the most World Cup game only 13 agbabolu eleyi to ni goju agbabolu eleyi to lafane lati jawe olubori fese won seju iyan ninu idije fe ya agbaye mejidelogun olowa lowo tani Jonas and Spursy player of the match eleyi to ti gba ninu idije fe ya agbaye iyan je mejila opening goal ninu idije fe ya agbaye mewa ni Jonas and Spursy ta ba nsoro nipa goal lati ta box ni o outside box ni o ewo marun ototo o la mo na ti se kini lo ti file lo ti meru le sinu awon gege bo so wa lapa ti beyen e je nte sowo waju ta ba wa nso wi pe ke eyan mi awon iyan ninu ifese won se fi eyi agbaye lolokun ojo kan pe adu ke jodu ke tadu ke ran ani wi pe lolodun lododun eleyi to tin lafani lati soju e ma ran o lo ti se be o idije fi aye agbaye ma ran toto o lo ti lafani lati se be agba bolu eleyi to se kini eleyi to dagbaju lati mi awon onibeji iyan ninu idije fi aye agbaye Jonas and Spursy to ni o na to la gba bolu eleyi to dagbaju lowo lati mi awon oni beta iyan ninu idije fi aye agbaye gege bo se wa lapa ti beyen ta ba wa nsoro nipa gba bolu eleyi to ni go ni beta to poju forilede re mokan la lo ni o iyan Jonas and Spursy na to ni o ni kan soso ni agba bolu eleyi to gba golden ball iyan ti idije fi aye agbaye le meji ototo agba bolu eleyi to dagbaju lati gba golden ball iyan ninu ife aye agbalaye nigba to wa ni age 35 niyan gege bo se wa lapa ti beyen gege bo se wa wa bayi ta ba nsoro nipa idije ife aye agbalaye gan agba bolu eleyi to ni player of

imajiju o na ni Leonard Andres Messi marun o lo fi pa number Messi so fe ba record je tan ni ki lo fe fi la fa won to ku leyin gege bo so wa lapa ti beyen so ti tu abi mo ka lo an ni mo ka lo agba bo lo le to ni World Cup appearance ju 28 lo ti ni o ya gege bo so wa lapa ti beyen agba bo lo eleyi to ni appearance gege bi captain ju Leonard Andres Messi na lo to gba lo to fi sorun agija npa lapa ti beyen nitori pe ogun lo ti ni o ta ba wa nsoro nipa iseju eleyi teyan ti gba ninu idije fi eya igbalaye Leonard Andres Messi o to la vanilla ti ni lowo Leonard Andres Messi o to la agba bo lo kan soso eleyi to la vanilla ti se kini oni agba bolu eleyi to kereju to tun dagbaju lati se ranwo ati lati tun bi awon iyan ninu idije fi eye agbalaye gege bo se wa lapa ti beyen o bi pe agba bolu to je lenjeleje ju ati agba bolu eleyi to dagbaju lati se ranwo ati lati se kini ati lati dago wole ninu idije ife eye agbalaye kan gege bo se wa lapa ti beyen o ya papapa ere gbogbo ese witi e je lava ni lati te waju tori pe ko se duro wo bo se lo o le mi ba dogba lapa ti beyen e wo e je nbere si ni ka fun yin layo koko ejeji ni tori pe kingi kingi kenge kenge ba ya omo mi ologo tan so tan so tan iyan Kylian Mbappe ni Kylian Alan Mbappe o na se wonder iyan gege lowo to wa yi sugbon ko to di pe ma fun fere ti o tun doro Kylian Mbappe lana e je sare kuku gbe nu ko igbe gbebolu wo lo inu ko igbe gbebolu orilede Argentina Cristiano Romero agbebolu ko igbe gbebolu Argentina ni o di farase se loruko bayi gege bo se wa bayi oda o ndaju pe lowo yi o se se ko ma lava ni lati gbe awon ifese won se awon ifese won se kokan o sugbon ti fi ye wa bi pe ke se pe gbogbo ifese won se ni oni gba ninu idije fi eya agbaye an ni ka si mo reji e bi po si ma lanfani lati gba ifese won se si gege bo se wa lapa ti beyen o na ni mo se nja yin beta tori pe aja aja tan ija ni dale ni gbura aye o ye papapa ere gbogbo ese witi ani mo si wa ninu ko igbe gbogbo lo Argentina o dodo ta ni Julian Alvarez o ni ewo ohun o ni fero ngba pamọ ohun lanfani lati la odu e ohun sosoke ni kini kan to wi we gbe lowo to won yi o fe fi ko igbe agbebolo Atletico Madrid sile gege bo se wa lapa ti beyen o ya ta lo wi be Julian Alvarez ogbontarigi agbebolo to mo bo se nlo ni agbebolo to mo what's up o ya papapa e je lanfani lati dasi yin leti ka yin na lanfani lati mo ba mi gbo gege lapa ti beyen ni tori pe ko se duro wo bo se lo awa n ba dogba won ni won pe ko ko si nbe mo o orilede Argentina an ti dara mawo orilede eleyi ti won ti wa ni round of 32 e mo pe awon orilede kan an tin di gbadagbe won eya kuro lorilede Mexico America atorilede Canada gege bo se wa lapa ti beyen sugbon awon kan te so wo waju lo si round of 32 bo se rorun fa awon kan olokoro fo melomi awa dupe ti a o ya gege bo se wa lapa ti beyen lana yi eje mo bi pe Leonard Andres Messi o la vanilla lati se kini lati gba goli wo mi gba se danu be ni gege bo se wa lapa ti beyen ninu idije fi eya igbalaye o do le goli wo mi gba se o eleti Leonard Andres Messi ti wa gba bayi ta ba ni ka mo lanfani lati se akopo re o je meje o gba meta danu o gba merin wonu awon gege bo se wa lapa ti beyen aja aja tan ija ni dale ni gburu aye ibo ni ngba layi e je sare dorilede Germany ki n to lo sorilede France o ya mo nbo lapa ti be eyan mo orilede Germany eyin ti kayavat ninu ko igba gbo bo lo Arsenal o ye to wa gbo orilede Germany an to ti so nkan mi jade o lori itane ni close Scotland Nikos Klotterbeck o na lomo na eleyi to di farase se ninu ko igbe agbebo lorilede Germany yen gege boro se wa bayi an lomo na ti ye lese gege bo se wa bayo an ni koda oni le pari ifese won se fi eye agbalaye won ni won pe kan ko si nbe confirm ni apart rende apart won ni won pe ko so omo na ti o jose

0: vanguard ni kọlọn sanu wa ni lowuro to ni
1: vanguard to gbe we leji re arakunrin kan na re o se kupa eyan meji o ti won je agbe lori pe awo bela o bele laarin won o lori oko ti won fi gbingbo ni kulo e cross river mani won ni ajo lopa ni kulo e cross river won ti nawo gan eni odun meta dini a ogota kan 57 years old man ni o ogbeni odo samuel sunday to ni se pelu esun pe o se kupa agbe meji ototo o eleyi ti o lo ri ju oku won sinu odo kan o leyin to pa won tan iyen latari ija to bele laarin won lori bi won se lo ri da oko ti won fi gbingbo igbo tawon eyan fa ni o lona ti o bo fi mu ni ijoba abile odupani ni agbegbe won ni won sawari pe ni ojuko na won ri sunday pe won fesun kan pe sunday leni to ngbin oko igbo la gbe ohun sugbon umbagi pelu enikeji re ti won se kupo ni won pe ni imo ke bi won se gbe jade won ni won bere fun pe ko wa setu awon oko sanwo ile to fi gbingbo sugbon ti afurasi na ti won nawo gan won ni won ti gboro re lo si ojuku ajo SCID ti won tin fi oro poni lofun kalimo kilo sele gan ni pato seni tumo ti ogogoro ti orun jupo oni to daju gidigan leji re fangadi na lugbe o
0: ti sare joyi mo guardian ni ka jo lo soro ajo NDLEA lowuro to ni ile iga apole yi to njoko ni ilu Eko ti ran awon okunrin meji ni ewon Inwuja Kingsley Jofor ati Okonjo Christopher wepe awon eyan won fi eyin kan igbo yen cannabis sativa ton pe ni marijuana to je pe o fe din die ni kilogram meji dini ogota onidago Musa Kakake ni awon mejeji ohun lehin gba tani awon je be so fi kan won latowo agojo pale tun te kun logun NDLEA nda go to gbe kale ja kakaki oni eje ofo pe ko lo lo odun meji gba ko inu ahamo abi ko san wo tanran million mewa wa ni Christopher ko lo lo osu merin ninu ahamo abi ko san wo tanran egbonun lona odun naira guardian ni
1: Oda James kan jaruju gba fila lori leni papapa punch ni igbon ti ipinle dope kale won awon ga awon eyan meji kan o pe won gba wo ori lona ti o bo fimo bi won se ni ni ipinle edo awon igbon awon eyan meji ototo ti won ni se ni won lo re mu won o ni ojuna opopona iyen orita ti won pe ni third junction area ni ilu Benin bi won se ni awon afurasi na ni won poruko ni Osasiri Ahmadin ati Irabo Destiny won mu won o ni ipinle edo ko lohun sa nu wa punch na lu gberoyin o se enu to fe je guguru na lu kure si onu
0: to Daily Trust loro toni oni isele Lassa Fever ni ipinle Benue ti ja okun emi dokita Onisegun Oyinbo kan dokita Vitalis Teso Azava nigba toni asan ohun to gbina ya lo ja okun emi Onisegun Oyinbo ohun won dagbere faye nilewosan olukoni University ti ilu Jossi to wa ni ipinle Plateau Olorun sanu wa.
1: Olorun sanu ra ibo rere lasa afi omo ki lo tun wa kiri afi olorilede mo Olorun ba wa le oje mi lagbara Olorun. Ka wa la bala keji na ko ile ta pe ni abala.
0: La mi to
1: jamu ti tutu.

0: sense pe a n fi oro oselu oro sijoba nile Nigeria a fi soro oselu
1: emi ti awa man to de ti oro n fi a tun attract ko jade ninu royin tori ke soro kan to gbajumo oro to ti di to ti common ni ta ni se ba man so ke soro kan san lo le de Nigeria papa juro nile adulawo lapapo sheri oni nkan ta n pe ni sit tight syndrome ye iwa to gbajumo nile adulawo ni kini je be ni pe ka swaga azin ka joko sori aga agbara ka ma fe kuro nbe nkan to n je be na ni ka ma fe kuro gbogbo nti ba wu ko mo se lori aga e aye fe kuro nbe nile adulawo lo mo si ju lagbaye ara won le do ti pe bo ba se di yegere fun won ton ri pe nkan kan ti mehe ma won lowo won ma se be lopo igba ti won ni ah mo fi we ise ile ke lomi o wa se kini ti fe yi won mo mi lowo so o ti ti ma won lara toro pe o ti di asa ti won be amo lolede Nigeria ati le adulawo lapapo o so won ke ri olori kan nkan wa yi won mo lowo yo wa ku so yo mo wa safihan pe se tori pe ti e fe tun se gan lo fi wa be se tori pe fe wa tun se lo fi wa be ta wa ni pe gba tin ba je yo wa ku melo nu won ni wa n tori pa won fe tun se kaloku wa n tori adun e awon daula awon ola igbaladun oro to wa nbe lopolopo fin dupo agbara lo le da adulawo to fi dele Nigeria na ka wa wo oro ti Peter Obi so ka si wo Peter Obi gan na fun ara re tori pe lopo gba orede Nigeria a ma ni gbagbera lawo mo orede Nigeria a ma gbagbera gan bi enikan ba saburu fun alana ta ba le lo telomin ba de ta ba wa ri pe ohun no se dada en to ti se aburu fun alana ta ti le lo ohun o le to wa di goal loju wa pada lo ni pe ah kora eni ohun no tun ma soro bi eni pe ohun no saburu ri bi eni pa ati pe lala buru ri ki nkan soro nipa looto oro ta oro ti Peter Obi so o normal ama ko normal Africa nkan to ye kin o le se ni pe kini yi ti yiwo mo mi lowo
0: o le to ati so
1: o le so ah o ni right ati so there's freedom of speech oro to si so ke soro to tabuku eyan ke yi soro aburu o ri se mo ni to ba npo le se mo fi we pipo o le ko mo lo ama wa wo pe eni to soro un na se wo na le se be nigba to na fi se gomina ni Anambra awon ipenija po ariwo po gan gba yen ani ipenija iseto abo ti kidnapping po ngba yen ki lohun na ri se si ni agbegbe todo re nigba na ko ti e ti ton fan ka bayi to po lagbegbe todo won gba yen ki lohun na se si so ohun na ri konka abi pe so ohun na fi po le ngba yen ani religion crisis nigba yen so ohun na tori e fi po le challenges orisirisi po ta yan criticize pe infrastructure melo lo se ona melo lo da nkankan won compare si joba to ti lo atawon yi to tun gba leyin re ba pa juro nigba tin lo wo yin pe o se gbogbo nkan kaluku na complain pare ko fe si joba kan te mo se lowo laye hardly le fi ri pinle kan tawon eyan ti o mo complain lori ijoba won o ni pojo awon tin kan sara si joba lo ijoba melo la wa ri tin fi ipo le bae oga Peter Obi seyin na le fi po le abi ko se ti ti fi po le ri so tori ni pe awon oro yen awon to ba pe loro selu won ri wi tori pe oro selu ni e ni re nkan tin be nu egbe APC nisin tin be leyin ala president Tinubu nisin ko wa so pe en to so won right ara ko ni right o ti jo ta na ba ku leyin won ta na ba possible mi ta ba jo wa papo oro mo jora won so ka so pe ki yan fi po le ko si nkan kan to le bi oro won ati pe da kan wo ni pe se won ma se mo fi le l'Africa se mo fi pole l'Africa eni to tun se yi to sumo eni to se yi to sumo l'Africa ohun na ni president Goodluck Jonathan to sumo pe keyan fi pole ko ma fa lagbara ohun nigba ti won digbo kora ko ti duro kan kegre digbo bi se won mo se nka lo wo pe kini yo le fe fo ohun ko si lo agbara lori e pe ko won fi gba ntipa o si lo eni to tun se to sumo nu but en tin lo lowo kini won wa da o wa fi le o won ni ile adulawo
0: e je ka wo bayi mela masokoti ah am I a cowboy or shrimp? Any sea type president, I reckon, I want can Nigeria. We want children in Nigeria. We pay to the pay. Now, Uganda, Ule Cameroon, Ule Rwanda. I want to say, I don't want to rag to Joko. tani to dubo gan won tun won ni je ki alatako kan dije Nigeria won ni ko ri be ka wo bayi e ka wo ka ma wo roselu ka wo se joba e Nigeria ki se joba to fi fide mu le ni pe igbaye gbadan ara ilu ati eto abo se no bayi pe ka gbe are tun bo sori gbe won mi jeji yi won ti fi di re mi bi pe lo o to o ye kan so pe awon o se mo ni tori pe eto abo ti buru jai si ako ta wa na awon ara ilu na igbaye gbadun won gan na ko fe ni tumo to ara ni awon awon ilu si se o pe bi lo to bi pe a ti fi di re mi loju igbele won a tun se joba ni Nigeria e kan di ibile ye di mu e ko to aye fi isara lele kesa kin pe e ku yi kale.
2: There are two types of football fans. The ones who like to talk.
3: Ha! No! No! This team is going to win.
2: And the ones who are about their action.
4: Mr. Installer, how quickly can you come and install the HomePlus Max solar system? Nothing must disrupt my match, oh.
2: Don't be a talker. Get the HomePlus Max solar system from Sun King and enjoy back-to-back matches. Uninterrupted from your Sun King TV to your laptops, your smartphones, and your Sun King fans. Never miss a moment with the HomePlus Max. Call us on 0800-786-5464 to get yours today.
5: Fedobin Ion and Care, be good for your body, yeah, you, yeah.
6: Oh, yes. Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
0: So, e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle korabala kejere aba alame talojo wa lori awon ni malam
7: asukuti
0: awon la jan wo lori ka to lek mo bi yin pe are tinubu ka gbe won sori won yuse joba to je igbaye gbadun awon ara ilu ati oro eto abo se ro pe are ti fide re mi pe o ye ki looto ko ye won mo pe mo ta mo je la la koja pe le ooto ye kan ye ba looto bo bi ti npe fun
1: ben ba bi e kokko gbe oro ye gbase ye base gbe kan na enikan kan ti ma ye ba Africa o si
0: takun beki South Africa o ye ba
1: lodun o e ya tun muru e kan si wa
0: e ma so ro yin lo
1: eh eh te ba si won
0: South Africa o ye ba
1: te ba si won to mo na ye ba London threatening ni threatening ni eyin fe lo be yen o deep yin ta fe so me ni pe e gbe oro enu ku mi pe keyan fi po le enikan won tin fi po le o si ama se joba tin se lowo yi se won pass a le so fun pe won pass tori ko gbogbo omo ti ba nse dan wo lowo se o ti mo n to won ko ti won o ti fun ni marki ko wa pa pe to yin to gbare o ti le so pe won pass te ba de wo oro oro aje te ba bi are nse are so fun pe the right thing ohun se and ohun si focus lori pe ojo wajo da ama be ba nso pe ojo wajo da ti ojo ni ba si nmemi e lo tin lala se mi awon eyan enikan ti o fun are ni pass mark o si bi mo se wa anything yo difficult fun mi lati so awon oro kan to je fat fa awon elomi tori pe won le mo understanding so the best na ni pe gbogbo policy ti joba ba gbe wa e gbodo woye si bo lara o se ni ni awon eyan laniju baraba ti ni awon eyan laniju ko si nkan te fe bara lo so tun so fun pe pass pe yege gbogbo awon aya graph gbogbo awon an soro microeconomic kinikan ebo ni lodo mo lede Nigeria igbese wo le gbe ti ara tin ni awon eyan yo fi diku tawon eyan ba ti ri nira to ti ti o ti nira o ba ti diku lawojo won ni fun joba ni passmas so lati wa so fun yin sin pe ijoba yi pass o emi o le so ko ijoba yi pass
0: o fi di remi
1: eyin le so ko fi di remi eyin le so ko pass in si le so ko ti fi di remi tori pe ke ti lo joba re tan
0: ninu sa odun merin
1: ko nitumo
0: to ba di
1: ko nitumo ifun la pere kan e oye mi pe to ba okodun kan
0: okodun kan iyen ni pe en to ti fe ninu sa odun merin o ti lo odun merin merin o ti lo meta bayi e ti ri gbe sori won pe ni ko eta bo
1: mo ti gbe sori won mo ti gbe sori won pe
0: e so pe
1: e ma gbo mo ti gbe sori won pe ki pass amo yin le so ko ti fidi re mi tori pe ki la tun mo to kan ti o sele leyin yi ta nu lowo yi se dada lo kan ti o se ni abi ati fokan si pe n tokan ti o mo se lo na la buru ki e wa sin si e lori nkan ti
0: lo ro se joba
1: se bi lo se joba
0: se joba mo la wa so ko ti o se joba e to ba da lo mo wa waju
1: to ba da lo mo wa waju
0: abi
1: so e se yi to ba da le ehun se e je so kini kan fun
0: to ba da ko le ku wa waju ni ka ti ma ja awon eyan ka ni won se atunto looto fun atunto ton na won se APC na won se le Nigeria ka na won se looto asun to yi won gbe lati bi odun meta seyin bayi se ko e ka ti ma ri pa re ni gbagbada wa ara ilu atleto abo ibere ta yan bere ni mala sokuti anyone ti pass won ti fail
1: wo ba se wa yi won ti so kini kan pe are o pass amo yin le so po ti fidi remi tori po si kodun kan ti o lo okay o laarin igba ti nlo lowo yin nisin a se yori won o fi be yan lokan bale pe won ti saseyege tori pe ope yan lo npariwo gbogbo ara la si ri bara se ni wa se getin sin o de lawon kan mi na ti are gbe kale ni gbese bo ti e ja si pe awa kan ta ba wa ni agbonrin eto eko a le mo foju pe igbese ta are gbe yi o ojo waju re o se se ko da o amo kini nkan te gbe lati mo fi je ki inira ti kini won bare opo gbogbo gba te ba fe da ona tutun te fe da ona te fe kona hun jagere te ba fe se bayi e ri pe gba te ba nda te ba nsi ona hun lowo lilo bibo le rorun lagbegbe yen bi eruku yo mo da mo awon tin gbe lagbegbe yen gbogbo awon kan ba yen mo sele amo ta ba da ona yen tan o se se ki ona yen ki wa da ka mo wa lo kulele amo sayo fi wa lokan bale pe are yi ni bi odun kan to ku ti won lo yi so fi wa lokan bale pe ase yori won o le pa ase dede won re eyi to se koko mi oro ni pe temi kan fe so fa re ni pe gbogbo policy te ba le mu wa awa ara ilu lopolopo wa a le agree lori yin tara ba tin ni wa ki la won kan to ye ke moju toju te moju to eyo subsidy fine kaluku lo para support yin gba te eyo subsidy pe won la won kan ni ko je ki lo fa tara lu fi para ke yin sin le oro subsidy ni pe e yaju kale kaluku wa nse nkan to wu pele oro aje nkan wa won bo ti wu a so pe ke produce ke gbe oja tin jade ta won yen mo ri nkan ra ko rorun e gbe jade eyi te gbe jade nigba kan te ta fa won sise a ri impact e lori market loja kan awon kan lo lugo sibi kan ta inflate price bo se wu won ijoba ogbegbe se kan lori yen gbogbo oru kan ba hun e si le gbegbe se lo la se pe yo na ijoba lowo ijoba kan ni the action ni eni lati take action lori awon kankan awon wo ni kodi ko njo mo wonu ilu lasiko eyi te yin na nse te le produce ni bi kan te ko wale ta ri gbogbo le se nse eyi te ha fa won yen te nbu won ani mo ba won yen mo awon yo toro nje lowo yin e gbe jade e ta ledinwo ti kaluku ba ti ni access lati ra ledinwo you affect the market gbogbo awon kan te se lodo temi temi fi so kon fail niyan policy ti won gbe jade yen ipe kan yo subsidy yen mi o condemn kan yo subsidy kan si reform tax mi o condemn kan reform tax ama awon kan ti munira lowo lowo te gbe gbese lori e lemi fi so pa re fail lori yin o ama pe so ti wa fail tan yen yen e ja tun wo bo lowo bayi bayi o won e pass
0: bi te fe lo yi awon kan ni subsidy tender ro ko ipare are ri e o na ni bi awon gomina se ngba o bitibiti owo
1: ebe ni kiri kan ni se to wa sele
0: labi madam
1: e je fi jo e je njo mo
0: labi ofin ile ise are o le pase fun gomina bi se ma nowe are soro ni doke jila osu kefo nuta wa yi are ni awon somira ijoba abile ke ijoba le dese kuku la ninu we atin ri sa ara gajo abile ngbo atabuja
7: ile ejo to ga julo na ti dajo ni jo ni
0: ibere ni pe awon gomina to po APC na tun ni won to je pe awon gan na tun fa ni ra fa awon eyan won na
1: se mo pe soro kan sin awon eyan a mo ngbagbe ra lo pe ani gomina ipa awon na si ni purpose ta fi yan won sori aga awon ile mo e lo ko da mo ngbo leni kan lana bi kan ti mo ti kirun eni won so pe awon oro te ka re mo fi se nkan to da fun wa in wa lo ko fa gomina e dakun ta ni koko fun se mi ati ni ko wa ko fun labe ofin ta nu lowo lowo loyi eni te eyan lodo yin pohun ni gomina yin ohun na ni won ko fun kile ta pariwo eni ohun na pe bo lo ti na ti e se ra pe nsin despite nigba ti won na yo subsidy yin sin all as gbogbo aye pe ke se pa are ni nda owo ohun na o pe fun kaluku won ni won sin gbowo to gobo yi ije owo ti kaluku n gba lo ipinle won ije won ni ari pattern ni ipinle kokan
0: se ri ipinle kwara
1: eh
0: se ri ipinle kwara
1: in be lowo yin
0: ni bi yin ni
1: eh
0: ni ipinle kwara won ti lati osu kini odun ta wa osu keta won ti gba owo to le ni billion lona meji le ni ogoji naira 42.something billion ti ba ipinle kwara losu meta se ri pa
7: se ka ta ba go sori osu won se ri pa
0: se ri pa ni ipinle kwara
1: ai mi o le so pa ri pa re tori pe owo won po owo tin wole nisin o po tabu ajun tin bo wa tin wa tele tele lo ija wa ri pa re ibi te lo so pa ri pa ni pe ta si fi le fun gomina ipinle kwara na ni mark ni pe won pe yin pe te ba le ra esi ona aleto lati mo elo low cost te ba le sona ona yi fine lo to ka to so pe ka to miri fun yin pe a ese n to da afi ka mo ye te fi se to ai pe n te le wa fi si ona un a wa ri ko ti transfer abi transfer ye te ta ro po yen ke fi se se pe a kominu ba I wa gbe jade won na e ri pa awon ajo kan pe njo ni ayan na royen na bi laipe yi pe ajo kan won pe fun pe ka ki gomina jade kan wa so kini cost awon project ti won se
7: eh nigba gbe ninu ijoba ti eyan ta ba ni ka wo ta ara lu ni se ka pe ara lu ni won nigba gbo nu won na fi pe fele
1: se ba te se e ma ja lo bi te lo nfa se ba se yan olori la se yan nisin
7: se ki se pa nse to dibo ni
1: eto dibo se ba se ndigbo la ndigbo nisin
7: bo lo se ka di tadi
0: opa ye ka mu yen wo pile kiti
1: a he to e ka ro ka ti mo gbo ni
0: ti won paro ba ye pe won ni ilegacy o paro pe looto eto yi olori oro se dibo ko se be
7: lo waye
0: lo waye orisori so fun mi wi pe awon mi gba 20,000 I mean 10,000 won se danu
7: ati be lo
1: emi wa lekiti
0: eyin na ri
1: ke se pe eh won so bo lo ti sele fun mi nti ajo UK so pe o wa peaceful o wa peaceful kora be ba rin kakiri lawon bi ta won lawon ju ko digbo e o ri pe ategbe kini egbe kije egbe keta gogo won ni won jo mara won ri a understand it wa ati tun dagba soke ni bi oselu nisin pelu awon kan ti mo ri meyen ati ti mo ti ri seyin lawon bi ta lo kan ni pe awon eyan o ti fi bi ota inu ni bi ni won o ti ma fi se eto digbo ba se nlo bo nigba kan mo tori gbogbo won na e ri pe won jo joko ti awon won tun jo ma da weke won jo ma rerin sira won amo o ta ba wo lawo tan yen yen o igbo eto digbo yen wa peaceful amo se won ragbo se won tagbo won ragbo won si tagbo
7: den teyin na ri
1: be ni won ragbo won si tagbo to safihan wi pe ba se select awon lori se fe nu wa ni to ba je fe nu wa ni se rori wa gan joko so pe baun lawa ta nta ta nta emi o ba ni ta o isi ni ta lai lai ni awon ti e n gba owo te fi n digbo se yin olori nenu
7: awon ni ta awon ni ra
1: awon awon a awon to ni digbo na ni ra awon ti won si fe digbo na ni ta
7: eja pelu oja
1: awon oludigbo
0: eje ka pade
1: awon erogbo eja tan egun awon oludigbo won nta igbo won sin e mo pe ke se pe won je won pa lati ta
7: tori
1: won je won pa lati ta eni to fe digbo gangan yo struggle bi o se fi make sure pe awon to won digbo fun o enikan nu won je ri si pe
0: won te si
1: ibe lo won di fun ke se pe won lo so won ke fi mo pe kaluku ti mo so fi njo kan mo nlo ni post office me election local government ta se ni Kwara last year mo wa ngbo ta mo keke tun ojo mo 18 years to tan se bere si digbo 18 19 years ni heja mo ti mo ri yen ko do bere lo ponu won ani ah ola bayi owo digbo la lo nre ti bayi ah kan en to wa ti ko wa ni o n fe lo ra kini kan ah mo wa tun ri pe a tun ti mo wa tun ti ri pe ojo oni la ri o ojo waju go sun won pelu mindset tori pe awon to digbo ta poju nisin odo ni ta ba pare pe odo ni nta igboju mo ke nikan nigba ti mo wa lekiti yen mo ni a bo le ti e si wa se se mo ni se ko si awon kan ti won digbo lai se pe won esanwo fun won ni o wa ni a o lawon kokan wa nigba ti wa dako o wa dako awon kan pe a ohun ri pe awon iran yen esin ni won esin lo yin fe messages ni o ni a awon to mo ninu won to je lesin bayi awon nikan lo ohun ri pe tama ti digbo won kan digbo won digbo to ba si won won si ba ti won lo o laran to won observe ni ma ko ke a ja si pe onka eyan ti nragbo ti a ti nta igbo o ti poju tara taju awon ti o ta lo eni ba si rowo raju ni o ri raju to ran ni pe ta ba soro nipa pe a yan olori eto digbo wa bi se ndagba soke si ni se tun dakure te lapakan
7: awon eyan mo bere oro kan eleji re won ni awon ti won ra ibo yi pe ka oyo gbowo kan ma dibo fun kan dibo fun eni to ba wo won wa le ma dibo fe eri okan won awon kan wa so pe rara o e ma wule gbowo lo won keyin na ke okan yo ba le mo ewo le yin lo funu mejeji sa
1: emi ti ma n pariwo ti pe en to ba mo n follow mi dada won mo pe nun ti mo ko ira ju laye kora elomi o tun pe wole o tun wa ni e se ni kan ma gbowo o se ma gbowo o se mo gbowo ko to dibo o gboro gba owo lowo enikan kan en to ba gbowo lowo ro ni je pa popo dibo fun ati dagba koja lewu yen iwo lo finu fe won wa force wa ara ko si njo je be abi gbo lo ara o le se ma won na ti mu won ti se fa won kan ri awon kan na ti wa kogbon be bi won o ba ri nto di bayi won fun lo be ni ogbon tun da ni sinu so nta n so fun ara be ni pe eto digbo ni lana ta n gba digbo nisin bi ajo awon ajo eleto digbo se ngbianju lati upgrade the policy ti won upgrade awon policy ti won fin seto digbo ti fin da si to awa ara lu fun ara wa la tun wa lo duro legun pe ka ma baje bawon kan ba fi lo wa so ye ka wa gba to ma fo bo lo yan so ye ki yan gba ni won ba fi ago lo ko ye ki wa no go
7: eni to gbowo na to
1: digbo eni to gbowo to digbo ohun lo goju
7: iba ma digbo fe eni to gbowo lowo re ohun na gan ara
1: o digbo o gbowo o digbo fun won o digbo fun so ati gbowo na o ti saburu fun ara re
7: opa
1: tori pe kan ni awon ti won gbowo melo nu awon bi wa ba lo gbowo digbo melo ni o gbowo ti oni digbo nu kan awon tin gbowo ni won digbo fun awon to gbowo lowo won e ga ti baun to na ni pe ta ba wo pe bo la se yan olori a pe mi be yen gan a yan olori lona to tomo
8: e ja lo kwa gita kwa ara le kan ba dasi
1: to na na la no ofisi dada fun wa
7: ambo
9: Eh eh yayo ojo wo lo to fe bo lowo an to gba segbe titi ti won o do ni shop ti e
10: ah ri shop na ni ba ti e la fe gba nko owo gegege na ngbele lori
9: so ti gbo ni Ilorin East Local Government ti korede fun gbogbo mutumu wa to ni woye lati pe ti ojo ola to laka ki sile lati wa je anfani ri awon shop tutu toto mokan le logota 61 shop le ti won sese ko sinu oja ipata nilu Ilorin lati ra ninu awon shop ti won ko so wo iwaju iwo sa ti san 3.5 million naira le kan soso lo ni gbe tan be lo si ni san 3 million naira lati ra ninu awon eyi ti won ko so wo eyin ti wa si tewo gba iwe eri oni nkan iyen r of o
10: bakan na e si tun le san die die le meta laarin osu meta
9: ifafa mi agbale yi o lo ba tan lo ba di oni shop bo titi lai lai ki lo nduro de gbe si ologbon yi loni ki won na o le fori losu ka fokan bale pese lojo ale fu ekurere alaye pe sori number yi 08069515398 tabi 09022299187 gbe si ologbon loni ki dukia na le je ti e ti e
11: Ferobin Iron and Care the good for your body she you yeah
12: oh yes Wake up, feel strong, feel free with Ferobin. Iron for you and me. Ferobin is a product of Fitzin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferobin, the ideal blood builder.
13: E tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fa won eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira Leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa nibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago meso owuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
7: eka bo pada lati eka ipolowo ja sori eto ta pe ni atupale royin abala lameto na la wa pelu malam asuku ti won je lameto wa foto ni eku ohun lati kasa
8: eh awon ara le awon na ni o kan bayo pa ba fun lodo opo
7: whatsapp talo 0913655692 0913655692 to wa pe lori whatsapp ni 0913655864 e fa terense yin wo si ori whatsapp
8: eko jumo
14: hello e kaaro
8: eko jumo oruko yin
14: oruko mi ni musa Isa Atela last Gbangba.
8: Agbo yin sir.
14: Olorun ijo baje fun. Mo ki ene se gbe wa music yin na. Ile se yen le da. Se ri oro npa e ti mo gbo si pelu ti comedy a kuku ti so. E pa ko e ko ma gbo won gbo. Ah. Se ri ba se wa yi. Olorun da wa jura wa lo. A ti yato fun ra wa. Ah, jura wa a ti le jura wa. Ide mi je gba eloyen le ko ni gba. Ide ni ka je gba mi lo ni gba. So gbogbo ti kaluku ba se ko si itani koda ke yo gbowo o si da ke yo gbowo tori pe gege bi ti mo ti le kale ti gba oja to fura wa se mi se wa anything emi o ni gbowo lowo yan ama ti ba gbowo emi o ni bu to ba je pe igbowo to gbowo yen to ba se mo ri loju e pe ah ti o ba gbowo e ko si so ama to ti pataki ju na ni pe to ba gbowo lowo yan ipo ni di pe ko fi owo yen ko fi change my dear to fi do en to fun olowo ni bo lo ti rowo
8: won ni ilu orogbo se nigba na so fise sile atodo dikin olumiwa e kojumo e kojumo ruko yin
15: e ba lo lagba o lagba lo le ade le lo soro lati airport
7: e da siro yin
15: e ti ti fo ifo yen ojun kan ko de ti si sign te dare lori leji ko le ko soro pe so pe ki baba re lori sign na a a won so pa gbo se lu pe ko ri sign awon baba to ko won ni oselu lo ni ko ri sign gbogbo nte se atrocity e to se nigba to se governor oju tin kan ju ko de duro ko be lowo eleda re pe taye wa 2027 ko ye ko so ye ti are
8: ti wa e se gan fun oye tin ba si ati
7: wi
8: adupe kan ni lati asada mi whatsapp wa awon ni awon alatako wi pe nkan to fe se fa awon Nigeria awon ti e so mo ni ijoba titun yo fe loto odun meji ko to ri ijoba gbamu won ni awon alatako o ye kan won so nkan to fe se ni kan je be kan ma paro ninu oju pa iru jara atodo Kolade Ayinde e kojumo
16: aro
8: e kojumo ruko yin sa
16: okia mo ke malam olohun wa pelu yin o gbogbo eyin tolohun fun logbon atoye bayi to ibi giga tolohun je ke dete tun orile ide se olohun o gbe yin debe
7: ami ruko yin o
16: wa le lati opa garage
7: ebi ni
16: nkan temi fa so nipa won bo won wo agbowo se ri awon ijoba won yi awon to nse ijoba to ba je pe ise pe ara lu ki kan le ro somo fun won namba de be won ni mo owo dibo ibi ni pe awon eyan ma awon to da sugbon tori pe awon to nse ijoba le wa lori wa owo yen ka won to da mo de be malama dukuti to mi o mo yin daada o mi o ri yin ri o sugbon ta ba ni ke mu moto le 200 million wa kun ra yin ni se fe ritira card bi mo boye le ri ko jade o sugbon gbogbo e won fe ki tala pa mi se be olohun ku aye lowo won o da
8: to ra se gan fun e je tin
1: be awon Mr. Taiwo le ba nko jo
8: ah saka ni obita lati a lore won ki wa won ni Peter Obi o fi o ma nko se gbogbo nkan to so ni Nigeria won ni are Tinubu ti gbianju lori awon amaye derun won ni bere are se gbianju lori oro eto abo yi latodo saka ni yomta lati alore ni e kojumo
16: e
8: kojumo o ko yin bele tin pe
16: mo ji ki a fu ki keri lo ba ko
8: ni bo olohun abi o ko yin o
16: an lo olohun ti gba emi ni afa keri e gbe to bi so kele oda ni ba tari ka yi mi ba won die bi ti wa ka le ba gba ni onde eni ko di ope ni kan ko le ni to fun lo ko mo gba kini ti nku se toja òun ni jáde yóò gbọ́dé nígbà táwọn yòókùn bẹ́ẹ̀lẹ̀ tó ní wọ́n mọ̀ kí sọ sí ìdí ọgbẹ́ tí ì wọlé ó sì ba nǹkan jẹ́ epo orewéléwé sọ sí ìdí rẹ̀ ọba jẹ́ ọba ọkọ yóò bá jẹ́ epo lóhun owó tún ṣe ni ẹni etí ń pa ọba ọdún gbogbo àwọn ẹran táàkì ewu ewu ọjà tí wọ́n ń tà ó fi rí nígbà táàkì lérí rẹ̀ ẹ̀wá lọ́jọ́ ọmọ wọn ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí àwọn tó mọ̀ tàjà wọn ẹni ó fẹ́ ọrọ̀ táàkì lérí ọjà tó ní táàkì gbangba ẹ wọn pa wá lọ àwọn míì ti kú ẹni ọwọ aróhó débi ń pa tẹlẹ kò ní gbà ẹ mọ̀jà sí ń bẹ nídìí wa ẹni ń bá tún bẹ òun fa
8: ẹ ṣe gan fún
16: àwọn èèyàn ní sì ń jẹ wá wà láyé
8: dáadáa ẹ ṣe gan fún ìwòye ti ọ̀dọ́ ti yín sà ọlámilé kan láti alágbàdo wọn kíwa wọn ní lórí ọrọ Peter Obi wọn ní atọkùn táàbà ní tanra wa ìṣèjọba ààrẹ tinubu àtẹgbẹsẹlú apc wọn ti fẹ gbogbo àmọ nàìjíríà wọn ní atọkùn ẹdákun ọdún kẹrin ìjọba yìí àti gbẹnulé báyìí tí kò sí ìyípadà rere kankan wọn ní ìjọba ààrẹ tinubu ti fẹ látọdọ ọlámilé kan láti alágbàdo ẹ kojúmọ
17: ẹ
8: kojúmọ orúkọ yín o.
17: Àǹfààní ló ń pè láti ìta kúrè lọ́sọ̀ láàrin òkìkí ẹ̀ fún èmi mo sáfẹ́ fún àti àsìkò fi àgbékalẹ̀ wọn dá ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ìdìbò ìtìjú mo fẹ́ mẹ́kẹ́ snappy ẹgbẹ́ tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ àwọn náà ni wọ́n máa kéde fáwọn làwọn jáwé olúborí nígbà tí wọn ò gbọ́ torí pé ìlànà táwọn gba ṣètò ìdìbò a nídìí àyípadà nípa rẹ̀ ọlọ́tàní àwà lórí ipò agbára kò yẹ kó jẹ́ pé ẹgbẹ́ tó ń ṣèjọba lọ́wọ́ náà ní ètò máa ṣàkóso ètò ìdìbò our separate body can go and independent so much as those to the book. But on a long basis, we need about to so. But yet, only like you can allow that deal free. I want to know the banana, you know, my wallet, I can't remember a lot of a local. I found Dr. Lam just for the last
8: time. I should go for you to the team. Ah, Mohammed, isa Mohammed lati Ilorin. Won ni awon wo enikan to so ni poro aje lati le Kenya. O wa nse agbeyewo ragin Nigeria ati le Kenya. O le Nigeria. Right, Tinubu nkan ti won se oni o to. Ah, won bere bere, won ni se ni Ipinle Ekiti, Mala Sokuti. Won ni se egbesulu kan so lora bo ni.
7: Abi gbogbo egbesulu na bi se.
8: Mala Sokuti, ni Ipinle Ekiti.
1: Anyway, can you say I go see look so so long rag? Where come to son or make pay? And in Tobari Raju. Name I jello. So go on and one man ra. I'm more to war I jura one. Ever I ain't you about our own. Oh, no, I go corner car, label see, and to war I jew. No, that's a friend, pissed into about it da. E je ka ya go fun ka jina si ko da ka pa se ri tan so pe ka gbo ka wa di gbo ka ma gbo rara
7: e ja we no wa bi
8: e ko jumo oruko yin
18: godin nana ki orin
8: se
18: ri ta e ko sa ye lo ye no go ya di ye e ma powo o ko ko no so ni oni eku foju eyan ni o foju eyan ni to wa je gba e ko ti foju e e wa so pe
8: I want to go. Tafin dana no de ti won bayi won ni awon akogunja lu won da ile Nigeria la mu lati odo so ti gas yen orojo mi ti e
7: gas na so ti won
8: ah jare le opa
7: idara la wa nu o de ja won lo le foto da dupe lowo malam abrafiu olaruwaju asukuti ti won je lami to wa to ni ibi la tonle ton of ipinle yin ta to de gbara to de guru adese ku ka gbagbe ona jijin rere olala kese sona la ko so lo akegbe wa titi olohun olaruwaju ogun ni opa ibi ti lo ko mi atenikeji mi o
8: to taiwo adeyemi ni oruko mi o dabo

0: mo ki wa pe aku ojumo ni oni ni ojo segun ojo keta leni ogun osu kefa don ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni ikani diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara e ba wa dasi leto ta tin se agbe awo to lo lorisirise eka bi eka idajo oro eto abo oro lera oro sise oro ton lo ni oro sijoba ati agbami oselu eto yibe ta mi ta koko to je pe a fin so oju abe niko lori awon oro ta nwo ni taiwo adeyemi lori oko mi oni nkan ta wo oni oro omoye egbe oselu APC ni ipinle kwara fun ipo gomina era ti pe nigba eyingba ta ti kede abenugan legbimo asofin ipinle kwara ko ta wa yi honorable Yakub Danlad pe awon na ni omo yi egbe oselu APC awon yen kan tin binu ninu egbe oselu ohun lara won oni awon omo yi mewa tan pe jiten won ti kowe kan ranse si awon adari egbe oselu APC nilu Abuja te sare Tinubu pe eto dibo ti won se ipinle Kwara oni kona ko yawo be won ti e binu wi pe nkan tan se yi wi pe awon fara mo amo awon adari egbe oselu APC ipinle Kwara laipe yi oni alaga egbe oselu APC ipinle Kwara mo basere fagbemi won fi de mule wi pe ogoro awon eyan oni won dibo fun Danlad ati pe igbese na oni lati ri pe won gbo nkan tawon yan so papa julo ni ekun nibo arewa ipinle Kwara Kwara North ni pe awon na neto sipo di 7 kan fun awon won si fun won keta wo loni oni awon oro to nja nle ninu egbe oselu APC awo joko gomina ati awon joko kan loro to yin alejo mi lonu to ani kale ara ni honorable toyin olosasa won je ekan egbe oselu APC nipinle Kwara oni ro kin pe kojumo
1: awi fun won to awon na o gba o koro na to daru o awon na o gba o e ka ro e kojumo gbogbo omo ipinle Kwara gbogbo omo Nigeria lapapo e ka ro
0: ori te fi wole yi eni ewi fun won to pe awon ni o gba awon ka ninu yadun ba wi pe ogoro awon egbe oselu APC ipinle Kwara ni pe igba tan se oruko mi se yo opopolopo dibo fun honorable Yakub Danlad ni pe awon gan ni awon fe ni ibamu pelu ongbe ti awon eyan ariwa Kwara Kwara lo tin so ni pe kini awon na lo kenu yadun ba pe awon eyan yateyin na eto dibo yi e faramo nkan tawon yan se honorable sasa
1: ase mo dupe popo atokun se to digbo ko mese yo waye Kwara ninu egbe APC ni abi makaruru to waye eje n so fun yin senator Musiliu Obanikoro with due respect ti won egbe yan wa latabuja pe ko wa se primary eto o mese yo ninu egbe oselu APC ajoko si lo rin bi nijo ti won ko ni won ko se eto digbo njo la mi si o tun ni ko waye mo odijo jimo ba to dijo jimo won lo di ti won ba kirun tan kon to bere ngba ti idago meta merin won no ma bo wa banquet hall won wa gbe si igbo
0: ta lo pe won
1: awon ijoba na lo pe atawon ile to dibo oba nikoro senator musili oba nikoro
0: ta won pe
1: won pa awon kan
0: awon wo ni
1: awon ti won ti awon ti won ti kojo emi o sinu en je pe awon ti won ti kojo ni won a si wa pe iru mi eni ogbon mara re eni togo ni ogboro so e ba so fe eni togo tori pe yo dija o ni pe iru mi won o si ni pa to ba je bi iru mi nbe tori pe e dakun lati barutin si igboro lorin abi laarin barutin gangan ni wodu kini si wodu keji kun to gbe wa headquarter ni secretariat won awon wodu kan be nbe to pe tan ba se primary election be yo to wakati merin marun kun to di secretariat won ka to wa so pe lati barutin gan si lorin ke soro wakati meje mejo abadada lati lo lati baruti a gbagbo koja gbagbo pe koja ona ta gba po fa ka to wa di pe a se wa di pile kwara agba alapa onire ode giwa nkankan ka to asa le adegboro lorin ngba ti edagun meta sagun merin olawon ti announce igbo oni oku igbo to je pe won ti permutate gbogbo e kale won ti se won ti so mo ti se nkan won kale tele tele
0: ta lo so
1: mo si lo oba ni koro atawon to wa ba na ni
0: awon lo wa ba
1: awon egbe na ni awon prince fagbe mi anko
0: egbe leyin na
1: egbe ni mi temi si mo pe egbe ni mi toma nigeria re omo kwara si mo pe egbe ni mi ama won tun ofododo won fe ru wa
0: ah nkan te so yoro ro sasa
1: na
0: ibere ni pe ah eni won ko ni
1: won ko ni
0: ten something yo
1: gbogbo gbogbo eni mo fi so
0: ah sugbon ta lo ko won dibo e tan wa ka ni banquet hall to fi kede danlad ibe won ti ri ati pe awon kan ni ro sasa fun osuri soro ni ipe alaga yin te gba fun iyan san le fa gbe mi omo ba ni won awon ni ibo to waye ye wi pe o na ko yawo be ekan tawon eyan fe o na ni won di o de koja aloko ewo se le pisi npinle kwara alaji abatunde o wa bibi na won ni eto dibo yi o na ko yawo egbe so pe nkan na ko yawo eni ko na ko yawo an ka ro pe o si le fi soro lo sasa
1: oro oselu ko oro o la wa sori diamond nbi abi lori afefe ta so ti o pada ri be a so fun won pe bi o ti ri ni a si so pe gbese ti gomina o gbe ni ori bi abi ori be ngba mo soro senator fun yin ati rep ori bi abi ori be bo ba ipan ba se oto oselu bo ti ekun o se ni tawon to eko wa nbe o wa nbe ni ki lo de ti won tun kora won lo abuja ti won so lo nbe are orilede wa tan lo ba awon ikan labuja tawon kan ko ra won jo ti prince andy fagbe mi to lead won lo atawon loba atawon nijoye atokun ati eri nkan le yi olohun ko saanu wa nbe ni lati jo temi ti gbanju second republic ajo se ni
0: na upn mpn
1: aburo oba mi ni house of rep late captain giwa olosasa alaja yin lakuta si awon na lo house of assembly won lo house of rep ri ajo se second republic mi o kere mo di bon second republic mo di bon third republic fourth republic mo di bon laye sdp mo wa nu en to tele dr alimi abdrazak boya ambassador laro boya da pa won ni state chairman sdp ngba yen dr sadu omo iya awon je boya secretary nrc nigba na late dr sadu omo iya of blessed memory mi o kere nigba na titi disi mi o si kere no se suba o so dodo oro awa wi o egbo o awi o egba gbogbo n ta n so yi abu gomina a n kore ti eni
0: pe
1: a n satunse fun ni ti won ba ti n so fun baba toni loju baba toni tan so pe o olohun mo sasali ki a mo da fun baba tana ki baba toni o yera re wo won se n se toro di e ba won egbe kan won se ti won pdp se ti a ri gba ti pdp o se ti e en to ja siwaju won dr bakar olusola saraki o pe awon ti won ni fe ninu eto gbo commerce o yo ti won gba form atawon to ja gbagba egbe lai yen nikan posin o si pere awon ti alenu loro ninu egbe won jo joko ni kola mo tun wo lori social media won tun labuja won tun ni won tera won nkan tun bara won soro nbo tun awon tun pera won tun pe won jo wọ́n ni wọ́n jọ gbáde wọn wọ́n sì gbáde wọn lára àwọn pẹ́ńtọ́ ló ń bá fún láàrin ara wọn kún tó yan ẹni tí wọ́n yàn nínú ẹgbẹ́ pdp irú rẹ̀ ọ̀ṣẹ́lẹ̀ inú apc
0: lójú ti yín
1: kò lójú tèmi kọ́ ẹ sọ bí gómìnà ọ̀pẹ ni kankan
0: lójú ti yín báwọn
1: lójú tèmi kọ́ bó ti rí
0: ni. Nígbà tí kọ́lẹ́tẹ̀ ìdìbò kan ṣe yọ yìí gan sí gómìnà fi léde ni wípé nígbà tí àwọn jókòó ìfikùn lókun pé àwọn wò pé ọmọ òye tí àwọn fẹ́ wọn pre candidate wọn ni asere kini to won si pe gomina kan sa won te kon kan si kan so pe asere kila won fe
1: e ri
0: awon kan so ye pe gomina gan fi ayegba ijoba ti wa ti wa ko se le apc ni pe won kapa fe ni keni to de pe asere kini gomina won fe sugbon awon yo dibo fe asere ki gladi won dibo fun ta won egbe fe egbe lo soro kin si gomina lo soro
1: gomina ni yaya siriki lo hun fe
0: private candidate
1: oni ohun endorse re yaya siriki ninu eto oselu ni bi pin dogba dogba teyan ba si fe sasaju teyan ba bi mo marun eyan se yan yo kan lo loju ti yan awon merin posin igbese un gan igbete to ku die ka to ni yaya seriki una ki le pada wa se fun yaya seriki una yaya seriki glass ti wa lo je nlorin goal ti wa ni o ma wa ni nlorin sin se dada awo be nikan dite gbogbo en ti ma n ba lo wa lo si waju ilu awa nbe leyin re atokun egbe APC loni iran bi meta lo wa ni egbe APC be ba fe mo inu egbe APC bo roju mi oro kan mi nbe nu egbe APC eje ajoko eje aje de saro dopin nbe nu egbe APC eje aje ti wa ka gba ti wa ka ku lodo e ka mo nta ba si nbe nu egbe APC bi egbe APC se pin si ni sinu
0: bele wa nti yin be
1: ibi ti ilu ba lo la wa nlo
0: ka mo te ka ni sin na
1: ibi ilu ba lo la wa nlo
0: ibere si mo bi la sasa e da
1: na
0: mo ni gomina ya se ki la won fe leyin ifikun lokun sugbon egbe batan dibo won ni daladi ni awon fe awon fe ya seriki oro yi o kan gomina egbe lo awon megbe lo soro pe tawon fe lo tawon fe giwo si ni
1: atokun eni buru me nti o so fun ni wa igbo won di nbo le ti dibo ti won di
0: alaga na won dibo alukoro ni won dibo yin ni won dibo nti yin
1: dalaga emi ni ga ko mo ni won dibo awon me awon na ti jo gba form a mewa kan be ti won ta won gan so na to ni to tefun nu awon ta nwo ni Kwara pe ko lo ma gbe won lule nu awon ni Delebe gore wa san inu won ni Biowa ninu won ni Soli Mustafa wa inu won ni Senator Yaya olori egbe inu won lo wa inu won ni Oluwa Toyin inu won lo wa inu won ni Ahmad Mahmud inu won lo wa gbogbo awon ta kakale ya tawon yoku awon gan mo pe ko si gbo kankan to waye dabe yan ko lo waye a ti so fun yin pe nti o sele nanu nto si sele nanu
0: boya tori pe ame wa o wole se pe ilu selu ngba mi ti nko ba fe ka ni gbo si ta ko wo si e ma tako la tan lo ni won ni boya won bi Soli Mustafa to wa lori oruko ti mi no wa temi na Senator Yaya lori egbe amofin Delebe Gore ya seriki atawon yoku won boya tori pe won o wole pe awon megbe faramo won dadi o faramo le kan ma fe nshata ilana tan lo
1: atokun oro tan so ye orori afefe ni gbogbo won Kwara gbogbo mo Nigeria gbogbo awon te da ko yi gan opolopo won gomina gan lo ni won lo gba form
0: ene ri e lowo
1: gomina lo ni won lo gba form Delebe Gore gomina lo ni won lo gba form
0: ene ri e lowo sasa
1: ni son time n toju aba to la so ni tori pe
0: Delebe Gore pe yin pe gomina ko lo gba form
1: Olorun o atokun beja ba so lale odo gbogbo ala mo to won ka feran senu ka waati gbogbo ala mo gbon re ninu oselu mo so fun won pe awa ikere ninu oselu o bo tin wo mi mo ti je world youth leader ri loju ekun sarumi laye APP all people's party ni aye APP governor lawa lo wa ni governor gba na mo ti je youth leader ri mo ti je secretary ri local government ri mo ti je chairman PDP ri local government mo dise campaign manager ri kilo tutun no selu atokun
0: ibere ti mo
1: ibere te ibere
0: gbogbo wa gore peyin pe gomina ni ko lo gba form abo fe o fe gore o wu a se gomina ni
1: enti mo so yi mo so mo si duro lori e mo so mo si duro lori e opolopo won e be ri yaya seriki en tele gomina kaakiri ni gbogbo nto mo teyan fi sododo pelu gomina lo fi sora re le fun gomina kilabo re baba ri gbogbo ari ti yaya seriki gomina na si soro lori yaya seriki ani nti gomina gan so le yaya seriki nti oda ni
0: pe
1: ani eyan bi mewa iwo to e ko je baba won o wa pe gbogbo won o wa pe gbogbo won ni iwo to je baba won o wa pe gbogbo won o wa ro won ipo kan eyan mewa nwa owo eyan kan ni o sa jamo gomina wa dide olohun fowo si yaya seriki gomina gan ti degberu fun re tele na fagbemi te nso hun fagbemi ibi e ba ti ri gomina koda ko ti gomina to je gomina ni fagbemi tin tele gomina ati alaji isowo gbogbo won ajo se ni pdb 2015 ni 2015 ati governor abraham abrazak ati gbe misaraki awon mejeji ni won form unity group ti won gbe akogun barisa yola oyedepo akogun wole as chairman igba to pada ya professor babu na join wa laughter primary amo wara wa ti mo ntale danwo asi mo ba se mo se o yera wa laarin dada inti mo so bo si ti ri mo ti so ni
0: mo be lo yin eni yen filede so boya be gori pe yin ni abi ko pe yin mo bi bere bayi pe mo ka wo awon olije mewa yi tan pe nji te yi o fi le fi ogbese won papa julo awon kan ni akan fenu pon awon eyan yi ni pe no oselu na mo ni kan fe ma do YPC lasan ni pe won gbe won no oselu kanu lasan won ni pe a n pon won lasan ni a wo oro awon jite yi lesin ran pe ale lekan si mo kin pe e ku ikale
2: chai my head o oga landlord why you dey shake like ceiling fan eh my village people don't come again o this one with your body hot so you don't do test yes see result o oga landlord no be your village people o. Na malaria you need luta na better medicine we dey knock down malaria oya see am take am thank you oga luta I don't dey can't pay Luta, brand of Artemeta and Lumifan Train, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
3: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
2: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: ta gbọ ti wa ni to oba aya yin obo ohun oba bi e ma bo wa ka bi kunlukun mo ti sori ni bi bayi nigba kan bi kwa yin na la wa to ni oba ilu yi ngba moto ni kini ni e ma bi soto abo e ma bi sese rin gege bi oloba loba to je pe apanle to ye kun fun won ni ko se leyun laye joba ta wa nbe yi won wa dide won wa ko loba loba won wa ko won lo abuja won nu ma lo bebe fun danladi won o ko loba loba lo kon lo bebe fun eto abo won o ko loba loba lo kon lo dupe fun awon mo kwara ti won kun nibo ebe mo kwara na fun ni go ara oke o de NNPC group managing director NNPC bo mo kwara ni atawon mi na iru latif agbemi ta fun minister atawon mi na bebe ti won fun ni nkan won e se dide iru professor Suleiman Olarewaju ti won fun ni DG Institute of Labour and Legislative won kini won e se dide kon lo fun kon dide kon to awon lo dupe fa awon eleyun be en ba si dupe ana yo tun rore mi gbasi ni oro inu party leleyi ke so oro lu oro nu egbe ni ke so oro egbe segbe ko kan won oba gbogbo Kwara ni won je oba okunrin oba obirin oba PDP oba APC oba Labour oba Senate oba ADC gbogbo ni oba wado won oro fa barka si a mesi pele pele o ilu dowo yin o n to ba winu sugbon kaluku na ni nberu pe ja je ntele won lo olohun se igba ife tan le n tin sele yi na igba ife osu lo ku ko ku podun mo ko se n to be loke kura
1: e kin bin bere yo lo sasa
0: na
1: eni awon me wa nkan to so ni pe ti ma mu enikan laarin won won gba fun won juwo sile
0: be ni ti wa so nu
1: sugbon e je ka o be lo sasa
0: na
1: ninu eto Nigeria doctor ati wa consensus ni o ma mu abi kan mu direct primary egbe bayi awon megbe si dibo won si mu danlad loju won bayi ta won beere fun pe kan fagile oruko ta won megbe mu kan wa mu awon ta won mejubo fun
0: bo megbe ba dibo ki ran lo bebe fun to danlad si tun ni tunubu ani ko si bo kankan a so a tun ma so a to wa le re na ni bo megbe ba dibo kini won la Abuja tun won lo tun ko awon loba loba si kini an go awon loba loba si kini oro egbe ati oro loba loba ti prince fagbe mi fi wa saaju ta won oloba tele ki lo papo laarin un soba se ke soba ADC ni se ke soba PDP ni se ke soba Labour Party ni oba ilu ni won ke se ko ye ko ma wa tabuku awon oba wa sugbon o awa na mo tin sele
1: ki lo sele
0: awon oba yi won lagbara ko se ni to fe kun o leun ko nu ale lori ale fa baba un
1: kimi be yola sasa
0: na
1: ireto ye ti wa gba kan rite ni gomina o le wole senator
0: mo tun so koni wole
1: eni suru ni bayi a ri pe gbogbo awon eyin APC ni pinle Kwara ni Kwara Central won ka wo seyin ni fun senator fun gomina fun bo senator yi oro yen ko je bayi pe APC nfe gomina ilu nfe gomina fun senator es gba bayi pelu nkan ta ri le APC
0: won o gba ilu ofe gomina ati dibo ni ibo to wa leye soro egbo egbe APC eyan eyan kerete ni soselu ninu gbogbo eyan ma pinle Kwara idamelo ni soselu ida kerete ni ida ti o soselu ti o dibo opoju awon tin soselu lo beyin ba le eyin ma se baun lodo yin eyan wo yin eyan to ni lakai po ni 1999 mo ranti pe awon oniye professor to wa n Kwara ni 1999 ayi governor Lawal londi even within Ilorin Emirate are almost 300 professors katwa so Kwara North and Kwara South olaju ti daye imagun lo imapo ima ti wa daye repete ana ti ku olojo oro ta na ti lo awon eyan to wa nu egbe APC won kan gomina le won o je ke won bara won soro enikan kan gba form leyin gomina nikan to gba form egbe egbe APC gomina to wa gba form yi Ilorin West lo ti wa rep awon mi na gba form eni ti wa fun ni rep Ilorin West lo ti wa mo ti so yun tele ko to da koko yi o ni jan verse member si se ko ni pe wa idi jo si vi ni pe wa ni pe ke se lorin west ni kan ni odibo ke si se ajiko bi alana mo constituency ni kan ni odibo eyan ti odibo po
1: mo fe bi mere yeso da kan le kan pe danladi kon ni soro be so ni sin pe gomina ni soro
0: be ni gbogbo enu
1: ayo pe eje bure yin te binu danladi pe ke foriji ticket ke fun ko ma mu lo
0: awo binu si danladi eni ti ma binu ni o jebu re awa nso bo ti e bo ko
1: awo jiten binu bayi
0: ko si jiten tin binu on la kai ni won kini jiten tin binu o binu won bere eto won ni eyan se pe eyan lagbo loju ara re awa so pa awon ti won ni degree tan ni masters tan ni OND tan ni HND awon tan ni PhD eyan wa pe won alagbo loju ara won e wa o atogun lelede Nigeria ofin be o si kaluku lo si oro ofin Nigeria si ye one letter at the contest yeah right speaker dan yakubu danladi na letter at the contest party letter at the consensus abi ko si dibo sugbon won o dibo won o si ye se bo ti ye ko ti se bo ti ye ko ri awon mere wa yi eyan si nbe leyin won won be leyin won gan ju gomina lo odoro mo so fun yin gomina gan inu awon mewa yi gan lo gbe gomina wole ni 2019 tadibo nigba na awon kankan lo sele pelu awon saraki na ti land lesi won kaluku ti joma bi to ku si
1: e ten so yi wi pe awon jiten ta karuko won sile eni opolopo won nero leyin ju gomina lo
0: mo gbe enu ofiso
1: ibi won ti rero
0: ah ise owo won ni iwa won bibi won ise owo won ni kaluku wo ojogbon be lo ni fa ilu mo ni kwara e lo wo gugu otan ilu kokan ti won da ni kwara omi imo ni won fi da won o le yato lo nesin sugbon e lo wo arofe ebinu iyanje won ko arofe ebinu iyanje ni won ko won si meto won ilu kan nu kwara mo so won omi imo won si fi da gbogbo lo ni emirate ebo na si ko yanje e mo pe alago mo loju ara wa se gbalaye mi atokun now awon te nwo yi eyan tin be leyin won o e ja ma wo bo boro yi o ba yi pada titi ta ba fi dibo a ma tun so ba ti wi na ni laye lawali aye lawali nigba na mo soro kan ya yi mo ni ko so ba ti oda ijoye ni ijoye re ni ebe wo nijo na mo dako ba wa kan olohun ko foriji ma ba wa na nijo na o ti la ki a ma nsin olohun ba so ri si mi fun won nisin bayi oro ti mo so njo na pa won kan ni won be ta so pe gomina o ma se nso to poro ga ji mu ta ba ogun mo so won ni mo n gbe gomina gun ese alayen ni gege ese ayen ni mo n gbe gun mo so yin ai o wa ri bi abi ori be ni sin awon ohun na le ri ti won lo abuja hun awon ti lo abuja hun ta lo le to councilor lowo gomina ti o fun gugu an to lo abuja hun councilor lo kereju councilor to wa ni kwara loni ati chairman yi ta lo le to re lowo gomina ti gomina o fun won ni wa to lo abuja hun ko si
1: erobe
0: eh erobe ko si
1: o ja lagegbe
0: ah inu eto egudibo egbe gan se mo kan kan be ni ko lo court nisin a mewa on be court ni asa local government ngba won fe honu won han to le gbodo fe honu anu ijoba yi won gbe lo le ejo ni o si loke kuraya ni a mewa nbe awon kan gan be ninu ijoba local government ya asa ti won da duro lori oro yi gbogbo ni mo fi so
1: amuna sasa
0: na
1: sile kan wi pe danladi o seyan pe gomina lo se
0: nai be ni
1: eh danladi o se gomina ni awon eyan binu si bayi
0: danladi letter at contest omo kwara ni
1: iyan ni pe eyin na gba pe danladi to wa gbara gba ticket yi mo ti fun bayi na ni wo ye gbe to gbe nkan awon ton so ni pe ta awon so ni pe le ko ti ti mo gba ton wo ji ten yi le ko ti ti mo won ni pe won kan pa ola san ni pe danladi o ti danladi o ti mo ye yi je na danladi to wa gba ticket o ti gba ticket gan bayi na o ti gba ticket bayi se eyin na gba yi pe bo se lu PDP kan gbagbe ni bayi ko danladi
0: egbe selu
1: PDP kan gbagbe danladi ana won to di pe danladi o seyan gomina lo seyan
0: ah o du mami pipi le kwara la o si du mami pelu gbe ibere te bere bi an ba gbe right honorable danladi kale ninu egbe oselu APC ngba ti e bayi dago mejila awon egbe PDP gboro ti gbalu kon ma jo won wole gbogbo enu mo fi so won wole
1: boye
0: alarin ka sagbo mu mewa baba yi awon rin ki igboro ko si kona kwara ni ko si kona kwara tele bi meeting ni so won pare ko si silu ti me kwara ti mo gbogbo ni mo fi so I was a field officer ni mandate 2003 mo wa no en to collect data ti won lo ni mandate 2003 ko silu ti ndi ni gbogbo kwara yi both kwara north kwara south and kwara central ko si bitin ndi me baba to wa ku onbi o ni ta ngbo o si ni ta nri eni ti o se ilu dada yo jade bi o le jade losan ji o le jade la yo jade lale yo mo gbo oro yo mo rin kiri yo mo wo bi to nku si agbala emi bi danladi an ba fa danladi kale awon egbe bdb omo ojo omo mo ti so won ko ran meta ni nbe ni egbe so ilu egbe so ilu apc bo roju mi oro kan mi de mo mo wa nbe ni egbe apc eja desarodopin nbe ni egbe apc esa ja se tin fe ni ka ori to wegba nbe ni egbe apc
1: nkan te so yi o da bi pe danladi yi e mo ta le kan pedigree ngo di se an soro abenu gan legbi ma sofin ipinle kwara odun meje en ton dari awon eyan fe to won fe to merin leni 24 won jari won jo agari
0: atun wa je speaker kwara
1: en ti en to je bi pe odun meje mun so bayi mi so odun merin odun meje
0: atun wa je speaker kwara o lo house of rep
1: mi so
0: osubu
1: mi so
0: olule
1: danladi ze fe pe lako ta wa yi won ti se flele awon abadofin to je pe o ti seranwo fun ipinle kwara
0: eyin e karuna lo to si e karuna lo to si
1: won da kwasi pu sile ko to se pinle kwara
0: kwasi bu lati federal
1: labe isakoso danladi
0: ka kwasi bu lati federal
1: ah labe isakoso danladi o fa asu kankan ni kan so se allowance te pe awon na nse orisirisi se akanse ni kun dibo won lai pe yi mu mo pe eti kini se olori ile mo gajoba to e ko fan oran lagbara labe isakoso danladi ni se gba kuro eyan bayi o to so gbogomi na npinle kwara
0: atokun oba magaji te so nto ba ti e tun je pe wure ni ore mi ni o eyan dada si ni oba magaji danladi te nso yen consistency kini ga consistency kini ga ona tani o wa lo nerebu ti o ni consistency ara wa ti o ni consistency project yin wo se tuntun awon senator ni rep ni house of assembly ni olori egbe amen ngba to wa ni house of assembly to say majority leader in 1999 he took over from Alhaji Lawal Bolaji ni inception as of assembly la Alhaji Lawal Bolaji la ko fun ni majority leader kon to wa gba pada fun olori egbe na se constituency project o si tun fun awon eyan ta ba ti e wa soro constituency project ati ti eyan ka sokunu ati ti pe ka se project dada senator Saraki biti gbogbo an to wa obiti won en to tele Salim Mustafa ni won si ku jeja Salim Mustafa ni ori to be sese o gbe nkan mi wa won ni o ma gbe wa pavilion le oba gambari health center
1: ibere ti mo bi yin e fe pe mo ni danladi to ti fakoyo nipinle kwara to je pe lai pe yi mo ri orin kan loni bayi te pe gbogbo awon asofin awon eja ke bosule pe so ti bo telu pe en ta won fe ni koko josun o ra pe eyin kan ti e pe eyo loselu ana ni pe APC te ro pe e si nawo yen leyin to je pe ko se yen leyin yin mo te ro pe ana le sin wo le nbinu si awon to wa me loselu oni honorable alakawa won lo se to kan won danladi won yo wole pe ilu nfe o ra pe eyin kan te ro kan wa bi kan te ro pe ilu si nfe yin lana to se kan fun loni le nbinu si danladi pe ko le wole
0: ba wa lana ba wa loni irin ta wo rin laarin igboro won bi won da ko rin laarin igboro mo ti wa yi ma gbo emi o rin laarin igboro si rin laarin ja mo ko ya yin o rin laarin ja won rin gere alimi ti nkan kan oni se won ya to mo kimi olosasa o olosasa o ka won rin iru e kaluko mo bo ti won angbala emi kaluko lati alakawa aburo mi ni baba won eyan dada ni leti gidado alakawa ajo se app ni board member atan culture ni baba won baba ni won si to je fun aladugbo adugbo kan na lati jo wa agbegbe ti won le je asa so mama Alhaji Gidado alakawa dada ajo sasepo ni lati alakawa inje labe gomina gbogbo awon ti won si ko lohun won je labe gomina ebo nipo ni won eyan se dipo mu titun di egbe mu mo le ti riro e ri egbe oto onipo oto njo e ba ti fo ni po ko na ni ko to ma dari egbe egbe wo subu ni to rododo ni waye mo ta ni o so fa won ni po pe intense yi ku die ka to ta le fejo awon ni po sun yi pe nti won se yi ku die ka to ebegbe le fejo won sun ebegbe ni o so fun won ni pinle Kwara onipo na tun legbe e ri pe mewa nbe bebe nbe
1: ah kimi bere yi ka to pa awon le wa da si lowo to ni ya olosasa APC a wu yin lokan yin bele wa kan wo 27 a wu yin kan wole
0: o wu mi ko wole
1: ona bayo pelu ko to wa le yi
0: ona bayo to wa nbe ni pe ki gomina pada leri n to da ora wole yi
1: kon ra wole
0: eh gbogbo ihun oro egbe kon kayan kun mo ran ti njo kan njo ti late Adisalogun former chief of staff to the governor to ku won wa nsoro pe oro koro nkan kan o da virus pe bye bye bye gomina ni awon ati chief of staff awon anti ra awon gbeyin to su mefa se ngbara yimi ki gomina ko teti le ko ko gbon tara lu nwi awe so ta gomina awa nso bo ti ye ko ri bo ti ye ko ri ni a sin sa tun se ni ba wa wi ba sere igbo ni o so la koko ta wa yi ti gomina ba pada to pe gbogbo eyan joko awon ona to gba wole oun na ni ki gomina pada si awon eyan lo joko awon ojogbon ni won joko lerigun kokan lati Kwara South lati Kwara North lati Kwara Central ke sa awon onipo ti won gojo ohun gbogbo an ti ko do awon onipo ni won awon ti won toro lu kan ta ma lo saba awon baba wa awon iya wa kun o pe won joko kun o si pe gbogbo awon ti won leyin ti won gba form ninu egbe na kun o pe joko ati aso assembly ni ati house of rep ni ati senate ni ati governorship ni ko wa soro ni to be nu bi amo gbese ti n gbe pe awon kan labuja wa na lo abuja yi tami oro mi ni tami oro mi ki si leyin yo subu si bi kan
1: iyen ni pe nkan te pe fun gba pe danladi kan gba lowo en so bayi kan gba lowo danladi en so bayi
0: kon gba lowo danladi
1: kan gba lowo
0: be fi danladi kale ko so na nbe ododo ola so ah mo ba mu wa ni kon mu wa ati so yi ododo ola si so
1: ona bayo bayi
0: ona bayo kon joko kon jo so ni kun luku
1: me Kwara North na won na lo kan pa ko awon ni yi won se national
0: danladi ni kan ni be Kwara North ni
1: oni kan lo ko to gba form
0: oni kan lo gba form ni Kwara North bi onko ai ma ya mi oro to si wa nle iko nu oro pe eja fi selekun jekun ani nkan se wan lu Kwara ani bi a tin ba bo gan daju bi abade yi lo
1: na le jopo tan lo ni 1975523 jopo tan lo lo ro toni WhatsApp wa ni 0913-655-6864. Je putan lo ni 0913-655-6952. La fin da si eto yi. E ma tabo kwenye kene so egebe mo lo abi. Eko jumo. Eko jumo kama kama uroko yi.
2: Eko jumo kama kama uroko
1: yi. Angbo yi sa.
2: Oke ale jiru. Yo rapa ni wa. Mwafe kono ki tubino bi. Kama fi ote fi oro selu. Okay, mo nkan to da jade wa number 1 secondly mo fe bi lo mo local government ni kan daruko local government system la ni we do ni o nke si decision governor ni la won system ni local government o nke si decision that is my question
1: ibe hello kada ko ti be tan bere soye yin
0: oni melo lo ge against decision
1: governor
0: awon governor eyan 16 lo gba eyan to gba form eyin na mo ye won to ba je ndin fi oye ba ntin sele npinle Kwara ni ina to gba form governorship a mewa ni ko ri be majority lo so pe ori be ke se minority bo ni minority o se wa joba leri majority
1: e ka gbe pe yi e ko jumo
2: e ko jumo
1: e ko jumo ruko yin o
2: alaji ni sari adan lati kekere
1: agbo yin sir
2: o ki e ku eto baba to wa re seri to yi mo ki e pupo
0: e se gan
2: lo sa sa
0: mo dupe pupo
2: gbogbo be se soro yi ya te ba ma se ni o ma goma le o ma gba resort le
0: wallahi
3: haka
2: gbọmna da bo o gbe tan se yi koda oju tin ti mi fun yin
3: ase
2: mo ri pe APC nu
3: ben
2: e wa gogo ota ah kiloke
1: ma fe isibe re yin won APC ni pe ere ere bi oju ota le se duro
0: oju ta won fi ri inu pa duundu ota a ma nta so njo kini ana ori bi abi ori be ngba ta ni tun gbe bi senate wa ni ni lorin west ori bi abi ori be ani bi ti rep wa ni ori bi abi ori be
1: ah ni whatsapp wa diki olumiye wa inde olukode won ni oju gba won ti fun egbe oselu APC pe gomina ati alaga pe egbe yi pe o nsubu lo ni wo itodo ti won ni o
3: e kojumo
2: hello
3: e kojumo
2: e karo araji oba ni na tomadan
3: agoyin
2: so si araji do yin po
3: e se rupe e se
2: to ba je o se lu bayi orisi bi se ona yan ba ma fi wo seyan ba gbo la oro yin daada seyan ba gbo pelu la ka yin o ri pe oro commander aguri oro king council ba tani gomina ni oro wa lowo won ti won pe gbogbo awon eyan won yin ti jo kini ana ti won gbe awon kale tebi bola ni wa ndo bale yin kunle fami kan ka ki se gomina no le be gbogbo awon mewe wa di e won laburo ma ta abuja ohun o le to le ara re ni eh so o du ti ba lu ku ba ju bo ni to pe yen oju to fi wo nu pe re en ti to o ke ko le leyi en ko to ori gbe re ma gbo ro yin ye o ti di baking ko le to ni emi o so to se lu o
1: e se gan fun oye ti odo ti yin ah ni e whatsapp wa kayode lati airport won ni nkan tan pe to dibo pe won ni kin se election bi pe selection oni won se ninu eto dibo yen won wa ni awon balaye to ye ko lo si Abuja fun eto abo poro oselu oni won lo fun Abuja fun lati call call lati airport e kojumo e kojumo ruko yin
2: baba oni kokore lati gbodo fun ni o
3: a gbo yin o
2: ni oju teni ka ruko ba fi nworo ni omo si church amoju da wa ta e so lo selu fi nwo ni pe o gbe yin te wa njo selu e da ku e fi ebu e so lu e fi tu e te ba won ti baba yi baba yo wa gbe ni kankan o baba je gba sori radio yi baba e wa ni wa yi pe kan se ko le ki ntun won wa ko le ja mo won lowo ni o te ba eni ma gbo baba yi daada olohun bo ni jo daru o te ni be ni kan o le be ni kan ro ni be nbe o de roni bembe o eyan le so nkan ni tu binu bi to si niyanju ti gbogbo ojito olohun ni joba ja nja ko ni ojibo ni lo ri o awa ara lo ri la dibo ko ma lo ni o olohun ko ni je ka kiri wo
1: ami se gan fun woye ti odo tin ah ni whatsapp wa enikan bere yi pe olati police road oni eyin se gbagbo wi e pe e si ni gbagbo ninu honorable danlad bi ko yo wole
0: ona gba ti won gba yan danladi ohun lo na ti bo omo majority opolopo omo egbe nbinu si ona on la ni ki gomina ko si se ku o le ri e ani danladi o se wa ah alona ti gomina gba yan danladi ohun ni ko gomina o gbe se ku lori e ah ti won ba pe awon aworu sasajo nu egbe ti won jo wa joko ti won soro ni tubinu bi won gbe kabi kan o gbe kabi kan
3: e kojumo
2: lo e taro
3: e kojumo oruko yin
2: o ri komi abdul lati savan
3: an gbo yin sa
2: ti n ka luku ba je mo won e ti so ti wa gbe awon loba loba bra won le di te ni ti wa mo so pe ni ah ah e ti ka mo mind e ta mo to fa
1: eh ati odo yin ni o ah o lo lati leader agbarere
0: agbarere
1: agbarere agbarere abi
0: agbarere adugbo mi
1: agbarere ehn won ki wa won an bi yin bi pe ki gan ni isore egbe oselu APC gan to ye pe fi gbora yin ye
0: isore egbe APC ni pe ko enu oko ko si sadari re me isore egbe APC na ni
1: ah ni whatsapp wa tawade emi lo wa lore
0: to ni
1: ah oh oruko eni yi comrade Azan lati Ilorin South won ni omo egbe oselu APC ni awon won ni ka won so ododo oro lori eto bokun se egbe oselu APC won ni awon agbagba egu osodu APC lojo aje won ti ni awon faramo bon se kede ipe Danlad oni o wole won ni awon reti ase lati ilu Abuja won ni sugbon ta won o ya seriki o na fe je ko je omoye ni woye ti odo ti won
3: e ko jumo
2: ekojumo
3: ekpeto agbo yin ekojumo
2: Mr. Peacemaker ni
3: agbo yin sir
2: lati oju ekun aki ojogba lati ata baba olohun ni je kan o din igun ni jawa na
0: alama mi amin
2: awon to ba ni la kai o le gboro yin je dada o wallahi tallahi seri e fe pe gbele kwa o da ni seri iwe eyin bayi e so e te gelo dodo yan bayi e to kanu egbe e wo be ti ni e kale ko la to fi mo egbe PDP ita won na so na ni to tiye ba won da keji ba wa ba yin nisin won la won se primary election nda ya pe ojo e pe gugu wa long lajo wa lojo Thursday won ni primary election wa o to di Friday ago meji won le di ka bi ni pe dara di wole ti o de si kankan
1: a se ga fun iwoye ti ah odo ti yin ka kodri lati Ilorin awon ni ah pe Olorun e pa ta fe pada ni eyinyan pe Olorun ko gba iwa ku lowo re ni
0: bo se gba lowo farao
1: won ni iwa won ni adura won PDP fe gba lori APC ni yi o
0: ododo lona
3: e ko jumo
2: hello e karo e ko eto Alhaji Abdullahi ta se da lati Baboko awon Yoruba won ni ibi ta ba gbagun ke
0: na gba sokale
2: 2019 hotel APC gbagbora gbagoba hotel na won tun fe fi wale dada wo ni won ti wa gan ti wa la fi po to bayi ti won fi n ko gugu awon ba wa lo Abuja ti won le bebe ki lo ka awon ba n bi APC e wa ru wa insecure n sele ni Kwara South won a ko gugu awon ba yi lo pe to ilu mi o fararo e wa n ko e wo aduro o balu ti won na ti a tin se yo da olohun ni je pada wa mo o e ko eto
1: ni wo ye ti odo ti yin comrade Babatunde Ateka ti ma mo pe ma binu
0: Ateka
1: Ateka won ni gbata se ko keyin e so pe e fi kan le gomina se eje ni e ko won ti gbagbara lowo gomina
0: e se gomina le nti soro e se gomina
1: e kin ka ke so
0: legbe e se gomina
1: e kin ka e kin ka won ni eni bi obi won ti yan le won lori ati pe gomina o le ti ka si senator won wa ni arewa san le npa won ni to ajin lo o le ju nilu won ni ke gba fọlọrun yen comrade Babatunde Ateka
0: e se gomina ni emi o si so pe gomina o le ri ticket mo ni ko da ni to ba ri ticket ti house of rep ati senate ba wa ni Ilorin West mo so fun wa mo ni o da ni eninu e keji ko si bi temi ti fi gomina si eye e se gomina le tin soro ile olosasa ni ile Ateka ni legbe ara won ni o ti rinu
3: e ko jumo hello e ti wa nbe o
2: ko
3: jume ko to angoyin kama kama emu
2: o ko mi ni abule ti o ma lajo ba lo lati lati mi
3: angoyin sir
2: mo fe apo la sokale ti ni pa 2019 ko to bi ni gomina awole e ba ki gbogbo awon to se wa la fun gomina ni gomina ti ti wa ni danu e se gbele so lu ko ni time yen mi na ti go e bi se pa yin so lodo wa gan o ti yen ti ko bo ti fun gomina wallahi gomina wa ki ba ni hospital nígbà tó yẹ jáde wa máa kan wáyé wò fún wa láì tẹ́jú mọ́ pé ìwà gómìnà kò ṣe ilé àwọn èèyàn kú lára ẹ wogun wọn na gbogbo àwọn tán tó sọpọ̀ tiwọn kò sẹ́ tó jèrè wọn ní ẹni tí àfọlọ́wọ́ ká sọ kí ẹni gómìnà padà wá pa wá kó wá káwọn tẹ́jọ dìbò wọn lébà wọn ká bá wọn sọ̀rọ̀ wọn lè wí wọlé.
1: Ẹ ṣe gan fún ìrètí yín Sulaiman láti Fagba àwọn ní
0: Fagba
1: ẹ ṣe wọn ní Danlad na ni omoye gomina to da julo ni ipinle Kwara won ni Abraham Abrazak oni leader won ni woye ti ah odo ti won ah eje ka lo le ni ah owuro ta ko wa ti lo era le alo lo ni apada ale jomi lo ni lore to yi awon na ni onarebu tun yoro sasa won je ikan egbe oseru APC ni ipinle Kwara oni nkan ta wo oni oro to nja nle lori oro omoye bu seru APC ni ipinle Kwara to ba de ojobo Thursday a gbe awon egun keji na won wa sori to yi awon so pe lodo atawon pe ibo wa to si bi dan lati wole awon wa sori to lo gbo o sile yi fun yin awon no wa so ti won lori oro to wa nle yi
0: lojo won la Abuja kan ka awon loba
1: to ai ga lo yin awon na ni awon to lo sasa le ta sori eto yi ni a o ne yi ta lo na pada to wa di ola fun akotun eto yi taiwo adeyemi loruko mi o
0: se
1: dabo
0: o se

0: e kaabo pada gbogbo eyin ti e tin pe wa labe aso e a ni pe soju opo le gbogbo awon ibere to ba n tawo ta se lodo okun yen mu gege ati takanda yen e ko le ki e ma ba agbagbe ya afin falela atadebala wa ti won je regional communication officer fun lese IBDC ekun ti ipinle kwara ti ma lagba Ibrahim Abubakar awon la ngba lalejo laaro otuni lori eto imolede nikan ni diamond 2.7 fm ni le lore oda oni bi aboro de le kan ko to di pe abomi la die e wa jarin sowo waju akoko ojo la wa e ri pe aranu mo fun gbogbo bi ati alagba to to lanfani ati ma gbo eto yi kini aro wa yin fun won tori lopo igba bi na ba ti de awon eyan ti bere koda bo bi mi o se nle yo ti ranse so mo nle bi na ba ti de o kini ni o plug rechargeable ni o plug phone mi o power bank ati be be lo lopo igba kedere o se se ko je pe oju obi o teyin boya o ma nse ise kan na boya bo ni nfo lowo abi n fo so lowo lasiko to bi pe ba n plug eleyi plug tohun mo ba ti munade omo si ti le gbagbe pe omi mo be lowo e je ka mu obi ati alagbato e je ki won mo nipa ewu to ro mo irufe igbese bayi ati pe kini won le se lati daju pe abo to daju wa lori awon omo won lasiko ti won wa nle ati lasiko ti won ba si nle pelu won
1: ese ni taba ni ka so lori awon omode pelu asiko ta wa yi ati ni gbogbo gba o ye ki ala won loye bi won se gbodo ma se ti won ba wa pelu bia socket every socket when be it extension socket in the house or in their school because ti abala won loye taba kan ni kankan lo plug kan lo plug appliances lori ti tu inu na awon na ni mo condition to bade because o na ma ni o ni condition to na bade ta ba ko won se gbodo se then o gbodo je pe omo ta ma ni ko lo plug appliances wa o gbodo ti jo mo to ti gbon
0: to ti loye
1: ti o se bi a Christian so bi omo odun kan abo ti o se bi a bi omo odun meta to a tori pa ti ri to tin rin o tin soro a so pe ko lo plug rara o gbodo jomo to ti loye ta to le je ta ba so fun pe nkan bayi se ta de se nigba nkan bayi ma se ta le jina si so a je ka le so fun awon ekeke wi pe kini yi o ewu to wa nbe o po to ba fowo si a shock e to ba shock e wa sese kò dẹ̀ ní da tí tó bá ti ṣọ́ọ̀kì wàá rí bá gbọ̀n èèyàn lè gan mọ́ bẹ́ẹ̀ so ewu yẹn la máa jẹ́ kí ó yé wọn ọmọdé bẹ̀rù kéèyàn sọ pé ewu wà níbì kan so ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ó máa ṣọ́ọ̀kì yẹn ni bí irú ìgbà kan ta lọ ṣe school sensitization a ní láti máa bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín kékeré pé kí ni experience ní pẹ̀lú electricity so àwọn kan ní láti jáde pé ìgbà tí wọ́n mí àwọn ò sí nlé àwọn mú plug àwọn lọ plug phone
0: wọn gbìdánwò rẹ wò fún rárá wọn
1: wọn ṣe lẹyìn àwọn òbí wọn àwọn lọ plug television àwọn lọ plug radio gbogbo wọn ṣe ń sọ yẹn kì í ṣe pé wọn lè ṣe but ibi tó yẹ kán gbà ọ̀nà tó yẹ kán gbà ṣe ni wọn ò gbà ṣe plug wa ẹ jẹ́ ká make sure pé kì í ṣe plug tí kò wà fixed if it's plug that is shaking that is not well fixed we should not allow our children to make
0: use of it. To get close to it.
1: Even to get close to it. Our socket too. Our socket

0: ki jo ni lawa ko le jo ni la fun o ko gbadọ jo ni la fun
1: jo yi lo fun ni
0: o kele
1: so fun won pe
0: o kele bi yan o si e ma fo o fo ka we yan awa la ma wa ara tia awa la ma wa ara wa se ma mi si komo la ve e fe ran je ba ke je ba ka gba ke at the same time
1: da mo radio la wa yi ka jo je wa la
0: ka mu mi si at the same time epo mi ja
1: adupe lowo olohun aba bi edumare
0: kabiyesi
1: e ba sese gbo eto yi fun igba akoko o le wa gbo ile ni lauri to wu obi omo lo gba gbo bi eto ti ti gbogbo egbe laya
0: tabi ke fi dile nkan
1: olohun aba mi edumare lo bi awa meje eji kale e gugu e e yewo
0: kabiyesi
1: lori radio pia to ti pe ogun odun enowo re soke a fe ri won
0: tabe to ti pe ogbon odun
1: awon meji ti won don seto papo ti won ti pe ogbon odun enowo re soke a tun fe ri won
0: kabiyesi
1: awon alayo lati so fun yin ololobe amole ati komo labe ola iya o gbe ogoji odun gerege
0: lowo ta wa yin
1: lori ero agbagbe ta ti jo nse
0: kabiyesi o
1: mi ko ja bi ku yara wa adupe oba sati ti ide dumare
0: eh
1: a ba yara wa a bi ja yara wa
0: shukran
1: ashe
0: shukran lillah
1: ti ko be se ti e da
0: shukran lillah
1: ase yo bi mi ko ko be se ti wa
0: ope ope ope
1: lori ni gbo wa bo do du ma tun se
0: eh
1: se da
0: kabiyesi
1: awa o si ninu
0: kabiyesi o
1: la bi be to kara bande kale la la be ma bi tun ile ko wa se
0: olohun si ba di se a misi kabiyesi
1: awa n ba se woli se adupe o adani waye agbe oga ayo oba sati ti je mari awa lenu be wa mo ti gba tololo tololo mo ti ga ma do pepe wa asiko eto e ri ara ti elenu mari oba bi elenu mari da won be woli kale awon kan ya won ba bali sise awon woli bali won da le onileru
0: koda
1: won to tun mo le bi se o to nkan o gbe awon afa kale
0: won huwa bibilisi
1: awon jeta la setani
0: bibilisi to we la wa ni bibilisi to wo kola sorun e lo taye se
1: be ti pa awe eyan lerin
0: e
1: wo nu mo lebi e lo
0: e to dile won se e
1: won se tuka oya mo yayin layo adupa o elendumare ti mu wa lo
0: kabiyesi
1: adu wa lo so se
0: eh an pada an lo
1: eh o mo ta ba bo a ri oko mi yo kan se mejeji soke ibi o jona guruguru adupe ti wa o si laarin won
0: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kabiyesi
1: eyin ta gbo wa ba tabi ta n bi sile lojo mejo a gbo la buru si yin se yan wa tope
0: o se deede ope abi
1: ogun kawole ri fese jele lori omo lori opo lori aya
0: ko sele seni kankan ko sele si wa o
1: ope se ko se deede ope
0: kabiyesi
1: ile ise wa yi olohun ojo tona adupe gbogbo awa osise ta wa ni diamond fm yi iwaju iwaju lope bi ti wa re se ko se deede ope atudupa lawo yi baba sitiku ti won dara po meto yi
0: baba
1: bi odun die
0: baba alubarika
1: o ma lo bi odun mejo
0: kabiyesi
1: ta ti seto nilu yi ti olohun oba mi ipare ko pe ile ise tun yi baba sitiku olohun oba mi ipare adupe o lori baba alubarika
0: adupe kabiyesi
1: to sise nitu yi baba sitiku de ma da ma radio adupe lawo eledumare olohun oba mi ipare ani olopo nla agbe oga badimbo dojumo sogbo
0: kabiyesi
1: iye wa soro mata se gbogbo dile dese la wi kejo ki be laarin awon eya juda alqudus aljabar aljabar almu'min almukata bil olohun eyin nikan ni
0: shukran lillah shukran
1: eh ma pe ohun
2: kabiyesi o to rodo ju ja ko be ni aseda sama mejeje
1: Oni
2: mama da
1: ma
2: be
1: la la
2: ni ya kabiyesi
1: ati
2: ebe yo
1: ba
2: lu jibiti ti o bu ka ma ka e ma pa la Ali Amdulilai, Opewa Adejo, Ali Amdulilai, Opewa Adeta, Ali Amdulilai, Opewa Aderi, Ali Amdulilai, Opewa Adaru, Ali Amdulilai, Opewa Adefao, Ali Amdulilai, Opewa Adeje, Ali Amdulilahi, Opewa Adejo, Ali Amdulilahi, Opewa Adesa, Ali Amdulilahi, Opewa Adewa, Robi Liya Lamina, Kusikok, Laye Kusikok, Robi Liya Lamina, Kusikok.

0: ba tin dupe lowo Olorun oba ta n dupe lowo gbogbo eyin te le ma gbo wa ka si dupe lowo eni owo oni to mo ni loju eja dupe lowo e ri pe to ta se ni ijejo ogu worin gede gan ero yapa tani kan pere la fe mu tori o gbogbo atori atiru atigi o to kuwo ni ani ti o da se to jejo yi ba se ni ke mo ba ni se o de se be o ti ko to tun to si gbogbo e lo ko papo han to da sori ategun a ma dupe lowo eni yi o e ma se o e ja gbo oni to hun.
1: Hello Mr. Komolafe Olaya ati baba wa Ola Lomi Amale eku eto ogbon ati mo yin oni joba o eni sisi eni bo sowo lowo oni jiyin gbe o mo se ni jiyan gbe si yin lorun eto da gbe wa loni ogbenu tan o akoko de mi ri dasi ni ti eni ti oni o fe ki egbejo da won o fi sele se ko mo paro fun ara re baun o da bi pe n paro fun ara re ni o ti o ba si paro fun ara re to ba se to ba ri se yo sun kun kan yin o yo sun kun kan yin yo si sun lugba olorun ijobo orun to wa lohun wa ko wa ni ri mo tori o fe pa ise olorun danu o fe ise olorun to lohun se na lo fe lo n so fo olorun pe se to se o danu o wa fe pa ise olorun da so provider to fi jes pe ni enikan ko ni nbe wi pe ko jeun o je ti o ba si wu enikan ko ni o so fun pe o je yi ma je ko si teyan nse teyan o le file teyan ba ti kun fun be lohun to pe tori tolohun lo fe bi se o ti je pe o ni nkan kan ni koro ti ngba lero to fi wa ba yin ama pe ki egbejo da won o fi so seleun emi o ri oro nbe o ko so to oro nbe o to ba si se to ba ri se yo sun kun kan yin aye re o ke se pe yo sun kun kan yin o tori ise olorun ni bo ba pa ise olorun da tolorun ba wa para wa bere ise re ipa re oni ka mo oni ko gun oju ara re ni suuru ko gun ara re ni suuru ko ba okan re ko se waasu fun okan ara re ti o fi le dekun iru iwa ti n wu yan olorun o pelu yin o yo mo satilekun to sona fun yin o.

0: adupe ni owo olohun oba mi edumare se ri eto ti toni ajo fe se ni o ona ta gba jo sere asaki ezin kankan ase ala temila na ni la lo mi amalela eri ba se tu gbogbo e kale pe o gbe ogoji odun gerege
1: ta ti wa leno kini
0: ijo bere adupe lowo iledumare
1: olohun se
0: olohun oba mi edumare ko daku ko to ba ni fodun kun odun wa e ma ba ni be lohun iku to yawo ko ma pa wa ko ma pa taye ko ma pa kainde ko ma pa eyin na
1: ami
0: te je gbon taye eyin na te je gbon kainde
1: ateyin te ja buro
0: ateyin te ja buro taye ati kainde seri isele te fe gbo yi lori social media olohun kata wa ni pe ni pe awon ti won fi single mother yan gan yi eyin single mother ni mi eyin si ready lati e ti loko ma rara bi ti wu omo ha ale ni ke lo wo ale se pataki Olorun dakun meja le wo baje lasiko gba teyin o wu ko ti o ni si omo kankan lodo eyan gbogbo omo te n wo te koko le de oko yin eh omo marun ni mo bi fun olori buruku re o to bere wa buku emi ni mo si toju omo marun oju aye re ni won o ti di doctor ha pa omo yen o ni di doctor e pa ba di doctor ti e dadajo to ni kaluku won ba lo eni ti o ma bo mi fun yin ko mama ke yo sa dede wu ko wa latoju orun awa ri wi pe ki se opolopo awon single mother ni won ma ma fe di single mother awon to ye pe won se alagba ko eh won ki baba wa kan ni badan won ki won lo ki kan
1: eh
0: won ni eh en lo laarin ja o ma die bo laarin ja o won ni ko ji kora
1: ko gbe
0: adie sagba ko ni
1: o ri sagba ko ni
0: eh awon ti sagba ko okun yi Hey, Olorun dakun majo ma wo si agbako.
1: Eyi ko ma lafi Olaya ibi osoro to paro de. So mo pe te to nso un.
0: Eh.
1: Awon obirin nu abi.
0: Eh.
1: Awon okunrin ti en yakobi idi.
0: Eh.
1: Ti en kan wo pe tin ba ti gongaragara. To mo ba ti le se. Owe. Oju se mi ni mo se un. Koni debe mo.
0: Ibita wa nlo re o. Iwo obirin. Ti mo bi ni ajo seto laaro yi to kan ri pe pelu po single mother to wa iko wo
1: kankan rara
0: o sagba ko okunrin ni pe number ta fe fun o yi salaye biri ajo yen se sele mother ko ore o ka fi da opolopo awon obirin ti won je wa oko
1: tawon na rin iwo ko wo
0: ka fi da wa leko ki won ma ba bo sinu panpe eru ti wo bo si okunrin na to je pe igba to jinji aye ori eni e obirin to se ko nwe re agbako obirin eyo gbodo fi ru e toro iwo na le pe wa o de wa wo le se awon obirin te fe gbo yi agbako ni a ma se ke je wa agbako yen olohun compensate won
1: pelu omo ti won bi
0: awon omo merin ti won bi fun okunrin omo mejeji ti won bi ko ya yin lenu pe awon omo yen yi to ti wa nlu ebo nu won lawon tokunrin ko si won lorun tokunrin o ti o wa mo rara ko to di wi pe okunrin o da omo si olorun farabalẹ ko gbo awon kan ti ti tese bo takute bi an se rin ajo aye won tolorun fi ni ki won ropẹ da loni eleyi o le ko won na leko
1: so si ri pe n to gbo to gbo yi o ri o ko enikan kankan da ka so pe lagbajare tamadori
0: idinu ti wona o bi tan gbe si aye e
1: ko seni ti o da ko re
0: to fi da awon eyan leko
1: bo da ko re fa wa awo edit mi
0: o ma se o
1: ko da bo fe ki won mo pe wo lo nsoro engine wa o ba wa change ohun re to je pe wo gan o ma gbo pe a se mi na mo re nsoro yi iwo so intelomi o ri ogbon ko lara re
0: se ki mata yi je okunrin mi ti so omo ti o sanu re lale
1: o ti sonu
0: nipa se pe abimo wo araba nbi tabanaku won kan fobi loyun won de gbojuku nbe awon omo yen lisi obirin te fe gboro re yi inu awon omo yen ikan be ni London nilu oyibo awon mete tayoku na tun ti saseyori baba awon o wa won disin an soro bi ogun odun ogbon odun seyin ti to ti ku awon omo iku o lakata baba won ti baba won ti yonda won en pada wa eje n wa se lo igba mi o le wa losu kan ko wale igba mi o so dosu mefa nbo ya lo so dodun kan nbo ya le o ti e wa mo rara
1: egbo
0: eyin okunrin ki la nse leyi si okunrin mi njiya lowo bayi ti o mo pe omo to nda si akata yawo ohun eleda awon omo yen ni fi ya jeun egbe ba bi mo kale tan to wa je pe obin lo ku ti o ma fori ran idinu to fi ki phone male voice note lo send si wa alagba ola lo bi ati ko mo labe
2: afi bi ani pe se
0: rita gbe si aye mi ni omo merin ni bo mo before eru ku re ko to ni po da merin si mi nba ya di ba ti wi amo hun ito wole oko ti wole oko ito ti gbe yawo ti gbe yawo emi nikan ni mo mo nje nje omo olodum ma ti je ko nje omo okoro lenu re e pe wa e salaye be se ririn ajo aye yin fu a
2: se mo number wa mejeji
0: ti la lo mi amo lere o e kan te 080 e wa te 3 le meji leyin 3 yan se mo moto 504 e wa te 504704 080 33 504704 o na ni WhatsApp number re
2: se ri to ba je ti ko mo la
0: o le send the first notice
2: baba je ti ko mo la fi olaya o ti edun mo po nti e
0: oh yes ka
2: e ba ti te 080 bayi e ka bere si ni te 78 ni e wa te 7 yan e ri po pe 5 080 7777 7821
0: tori pe
2: o na ni WhatsApp number
0: o na ni WhatsApp number wa awon ogo wa leyin wa olare e pe awon sele mi ta so te ka isele mo wa ba ni loka je o awon omo won yi te ma ba pade loju agbo ka e to si wa bayi won ti gbe onje waju yi iya awon oku baba awon loda awon omo yen ele ti ya won
2: ko mo labe olaya
0: mo gbadun e
2: mo ti ronu nkan kan ni se to yi pharmaceutical baba alalubarika
0: oh yes ke
2: yes ati babe mbredi wa awon isele to ba sele te ba send si wa a mo mo so fun ani pe a fe fun awon eyan yi ni ebun ebun owo teyin go fun mi pe ada soro le aye yi
0: e ja se bayi la re waju en so lodo to yi pharmaceutical bo ba ti wa ku nbe tan ba le se fortunate butter bread lo
2: babe mbredi wa
0: awon apolowo nku oloju ona ta ba ti mu ko ka wa gbo isele to sele seni e wo bo se ririn ajo aye e wo ya to ko re fi je e wa wo bo lohun se ni ki o ni ri ona abayo gbogbo eda keda to ba fi ajeyan loni ti yin na nbenu kula o e na o pada je tori elesan lo ba olohun

0: pimpin bambra. Lese kese lo in shise wanu egun. To si in shia toto re. O shubu yeke fa paro tabi fie se da. Fi kara o le pimpin bambo. Kai. Ara re o le pada yakin lala. Action. Action. Oje a waka aroma legun. La kwebe ara re ro. Tabi a nye dedun. Kara o le pimpin bam loko bobo wan. Agbara po. Kara o le pimpin bam. To ye pharmaceutical industries limited. A wanto luru koto she beke li ne beka kogun yibolo she. Kara o le pimpin bam. Ero se she piri patu upiri tak patak pon pon. Kara o le pimpin bam. Okisibe.
1: Kara o le pimpin bam more atura dada.
2: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi ko. Ti re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus
3: Monomin Plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus
4: Monomin Plus
5: adupe ni owo olohun oba mi edumare e ma bi no be ba gba won polowo ohun ibe la wa ti nje o la la ti sanwo olewe awon omo wa a ipolowo ija wa
6: po ju abi e ma sanwo
5: ah olohun ni je mo ba ni sanwo olewe awon omo awon won ma santi en awon na o ma santi wa won o ni bayin na santi yin won o ni ba wa na santa wa na bayin ni ka se se ri ngba lulu ba po temi obirin ba fe bo nje je mo pe ni ma mu obirin ku ole oko fun apere e wo obirin olorin kan Olorin ile Yibo to gbajugbaja ti gbogbo aye mo egba lilu po won ni baba de sosin jo sende bayi won ni pastor won ma pe madam what happened to your face
6: don't
5: you know it's an accident to I want to drop inside my car na I put my face on the door yo lo foju gbalekun oko be iro oko re ni ilu ko fe jewo agba toko e lupa won ma gbo pe won ma ti da oko le lisi
6: ah o ti pari
5: won ni koko ma lo ni dalari ituma ma je ki okun o lu opa send the voice note si wa kini mo pe to ba kanra ka mu oko o le de re ka bo owo ko mi a bo wa toju oko alalubarika e gbo n tobirin iwi
7: kan ba mi olalomi e je ku selu olorun mo fun ise o ti ku atole Olorun mo ba yin tu. Apa Olorun ti ku atunse. E mo ra nu gba o. Anu Olorun ni fi ile. Gbo bi ta omo yin na ba tin gbe ba awon buju ya kan Olorun pade ni. To ra ri bi oju yin a de ri se owo yin ni. Arin lori oro wa obirin abi lori oro loko laya. Mo ti ku sori eto yin lu yin bi osu bi meta bi merin ni. Mo si ma ri tele bo mo meta. Pe wa kuro nibe won para lo fe ilu mi pe ti mo fe yin o wa je nti o mo nda mo eda to mo furo ti mo ran so fun pe mo ti wa pe mo se wa jo ti mo pe mo so pe mo se wa yi waju ta mo wa tori to ba bere ngba mi le tilekun mo mi ti o jade lo ko mo laida ko mo gba kan le yo kin le obirin sita o ti sun ni tari dago meta o pe lo mo osu meta lowo ati akobi mi so ti bcb kan ti mo ti bi tele kin to fe ti won si jale ladugbo wa ti won yibon lakolako gba to buro bo ta won lan lo dadugbo pe wi pe awon ara bi ti dadugbo o se wa ni awo ni abi ago meta lo meta bo lo so mo wa ro papo pe gbogbo rugbisi aye bayi o le mu kemi bo mi o loko mo mo fe mo fe mi ati ayo mi fi toju awon mo mi tori ya to bi mi kun kekere baba mi nu sun kun kekere ni ko de wo emi na ki kun kekere ki de mi ro ni lati bi osu mi yi mo si wa ko nu le re bayi o wa mo foro emi mi lojojumo stressing owo pa mi owo lu mi panjojo to ba pade mi wo gbe mi mi ni mo so tori mo ti ro mi ngiro o pe ka lo le sanu mi awon eni lo police so kini report iroro je tori mo omo merin lo wa lowo mi ti mo koka mo struggle ba se je nsu omo lo mo fo mi mo waste si police omo mo je lo

0: Eti eto sevoni.
1: Ikani to jale jako to tan kari aye.
2: Gbogbo ani gboro ti mo ki lo nga bun.
3: Aspapa o mo pope oni moji. Igba ti gbangba de gun gedere.
1: Ayo ati idunu yin lo je wa logun.
4: We are the people we make you happy. We are
1: Pelu Diamond FM, Ibadun ti o lopin ni.
5: After working kiloku, Ibadun loku ta ma je. After working,
1: ani ninu ohun gbogbo, aye ope tun yo.
5: Se Olorun o boju mi je.
1: Awon ti wa ni o. Diamond FM, Ilayo ni wa.
5: Se Olorun mi je. O fe rin mi soda lenu o.
1: Ilorin to je tin gbese to tun rin le dodo
6: ilule gbo temi e gbadun mi

Mo tun so yan ore mi o ma ka ni e bi eni nsin kankan ore mo tun so yan is arena o wo tun so yan mi kan re bi po nsoro ni o emi o kanti asenity ore to se a jo wa ni ati yo wa nsin se bo na ma pa ti yo wa ti pe na ore se bi wo na ma pe ati jo wa ona ti jin that is it ore ko si problem sori mo se wa yi oro re emi no foro e sire lokan mi gbogbo to ba mi so emi no fi sire gbogbo to ba mi so mi fi sire no problem oda ore ko si problem ore no problem oda oda mo ti gboro re o se nlo na niyan ko si wahala olohun ko wa ma se je ki pe pada mo ni call kan si je ki pe pada

0: ede school awon omo ri won omo yin ni school ba pe ipa
1: se don ga mi sa je won lowo ni aya ti la lowo
0: seyin e la so lori owo
1: sa je ti sa won lowo
0: e lo lowo school tan
1: se eh wa gba ta je won lowo se don ga mo babo mo se be ka ti gbo kan gbo ni ton se don ga mo babo mo
0: time yi ti fe pari nisin e lo ni won so last go wa class wo lo wa
1: class wa ko le te koja boya primary kini
0: omo secondary school ni kin primary kini are e na ni
1: dona se won gbe foni
0: rada won gbe ro ni
1: ah to
0: e lo ti won
1: mo sister won lo won ati mo le
0: se won mo yin ni school awon omo
1: e ti sister won le lati primary 3
0: ah
1: won mo lo se yo lo yo lati mo le
0: adun melo lo fe fi ka primary 3
1: se o ti wa da gba se bi omo adun melo na ni ngbo labi na
0: eh omo adun melo e ti e so age yin
1: eh le ranti e mo nse ni ranti eleyi ta bi se bi 13 e kan 13 years se 13 years lo lo ti wa ni secondary ah won so atimole eni ba sa o atimole o proprietor so atimole o proprietor so atimole
0: ah
1: won gbo mo mi fo lai so fun mi ko si problem
0: won so de ye ni eh ni bere nisin ataro te ti ji lo e tun de nisin eh bere kila won mo kila mu kale la ro ngba ti yeye awon
1: se mi soju se mi lo so fun mi mi soju
0: se yin joju
1: mi se
0: oju se yin joju
1: ko joju
0: mo le fowo so ya inu leta ngbe mo mo ba se ra iwe ele yowo mi lowo oruko mi
1: o fe mo pita fun mi niyan
0: moto te fi ngba te fi
1: o fe pita fun mi niyan
0: so so so kakiri emi mo ra
1: o fe pita fun mi
0: mo je ka omo mi mo gbogbo nkan ti mo ni o
1: awon ele awon do awon elese so so so wo lo gbe kiri o fe pita fun mi niyan o
0: se mi ana se mi e ro pe mi o ri yin lana
1: order ko si problem
0: te wind up
1: mi ni
0: problem e so si se ijoba e wa lo fi
1: mi ni
0: problem black e fi soju e fi sara moto
1: yi mi ni problem pelu e
0: se mo ma ba wo nu moto yin
1: iwo lo iwo lo lopa ti o mu mi abi eh ni problem pelu e wo so lo re doyi mo nbo mi raye ti e o mo nbo mi raye ti e bayi
0: e wa fun mi lesi oro

0: emi ko si gba ti
1: ha ha bawo olubirin se ma wa ka de ma jiya ijo ko ni won lo pe mi I pe se lo kiri ladugbo won fode le ra won kiri ni ojo Tuesday ingba to di Saturday awon line ti jibejeje tu ko saso an ko won tu gba party lo emi ogi keyan ko wa ki won ko ni ko wa shameless a den so fun ti bo kunrin ile ko si fe nbe to ba ti di pe igbeyawo ti nda bi bayi ipo ruru okan ni hypertension ni imi gan je siku amo ko ni gbo temi won le mi ti di giran se be mi mo pa mo mushi ni mi da ku mu wa pada ti mushi nsin bayi ni la mo gidi lenu mo tori mo wa lati mushi olosha bayi mi o lo gidi lenu mo eh iku ya jera won lojo ale a wa so mo pe ojo osan yin ti ife o ba ti sinbe e tu a imejeji le dun ha tin ba wa ra won ako ati yawo ti won fara won lowo to lo nso mu gan mo ma ndun mo mi nu o pe ah ako ati yawo tu lo nso mu gan a mo ngbo ba ti ya wa po mo ya ko ti o pe yawo ko pa yawo ti iga derede ma ndun o ba se pipi e fun ni ojo ale ma ndun in ba so fokunrin ile a ba si wo looto Eh, ibo lo fe komo marun lo. Okunrin wo lo tu wa nta, o fe fokunrin kan le atu lo ba mi. Eh? Eni ti o ti fomo marun, ohun na le ti bi 12. 5 plus 12, that's 17. Ah, ore mi atu bere ya mi, a ma tomo 17 papo. A tomo ko to se ife, atu 30 e. Ohun la won obirin mi ko se ma n gba kamu si bi tan ba wa. Ah, Olorun ma pe temi ya o. Bo se yan re fun mi, dakun o, mi fi tore mi toro o. Sanu mi o. Ah, lori emi ah mo ah ama machine yan o wa nu eje ni o wa se gba si se gbo si o ah mi ojo ale kokan o ma lo fa o ah e dakun ah
2: Harvest Field Rebenta insecticide don land gbagam Rebenta na better insecticide where they kill all kind yamayama insects for your maize and yam crop plus including plenty other crop farm. If you apply Rebenta for your farm, all armyworm, leaf roller, weevil, aphid, sucker and every other harmful insect go just die. With Rebenta, your crop go gather morale, grow weller and when you harvest, the crop go dey beautiful for eye, safe to consume and when you store am, e no go spoil anyhow. Rebenta dey safe to you the farmer, the environment and the crop where you apply am on top. Oh yeah, quick quick, waka go the nearest agromedicine shop way near you. Buy Rebenta. Rebenta. Insecticide wasabi.

0: la bomo wa duro dale be duro dale fu
1: so mo
0: 091 o da ki lo se
1: igbara la mbura
0: okay igbara la mbura mo ga se
1: ka so a dupe sir ami ondo
2: thank you kelele
1: ese o sir
2: o fere ki o ni ohun ko ni oko won lo jo ta fun fun bi ba ti se be ti no meta na ni maro me fa je lo
0: I will go for the woman. I go for the boys. I will go for the hey, okay, me. Allow Jackie my review talent only. I will go for the woman. I go for the boys. Okay. Ah,
3: Timbanya le not to Baba me Ben, because you want to
0: see me. Hey, Joe. Dakun ma ma wo ma ko solo solo bo solo solo bo mi lawo
3: ale lagba
0: ale wu ki lo di to npari wo ale lagba bayi
3: ara won mo mi nsin mi wa
0: isin mi wo
3: den sin mi latara won mo
0: o fe fi odo o fe fi jeya o fe
3: iya ko le ije yi o ki se iya o iya
0: ko kile to fi ndaru ko ale ale ki lo de lale ki lo fe sele lale
3: ale lagbara
0: okay mo ti
1: bo hello
4: ọ̀pọ̀ àwọn ìyá tí wọ́n dàgbà sílé ọ àtàwọn bàbá wa tí wọ́n sì tún lága nílé tá a bá bèrè lọ́wọ́ wọn kí lójú wọrí wọn ròyìn lárótọlẹ́la ilẹ̀ afún ṣùgbọ́n tá a bá bèrè rí pé kan fún wa ni mọ̀ràn o sùúrù àtìsẹ́ lọ́rùn ni wọ́n máa fi pé ká ní dúkìí láti ẹ̀kọ́ tẹ́ wọ́n má bẹ̀ mọ̀ràn sí yìí o
1: ẹsẹ̀ o mà.
0: Ah, so dugo, ani ki mi si lodo mi. Suru ti o pada po re mi danu ni won ni.
3: Iwa lo ro be.
0: Mi o fo don't mama tell me. Emi na oko ni, emi na re ko ni.
3: So
0: mi
3: o le ko ni temi.
0: Ngba ta won ko ti won ki le to pe won we be.
3: Orin ti won ba mi lara mu ni.
0: Eh to ki pa mo to fe gba lo ngba ni.
3: Okay.
0: To ki pe o ti iwo to ti won la mo. O ti mo n to fe se.
3: O temi lorun.
0: So dugo doje.
3: O wa
0: dugo doje.
3: Awon mo mi o to omo fun mi lagbara.
0: Awon lo du ale.
3: Awon lo la mi.
0: O san to wa le mi e
3: bi kini
0: o san to wa le mi e se be emi ti mo se pe oke tete pin gari koni kaluku gba left and right
3: koni
0: o di o ti da dupe o dupe wa do so to wa le yi o hello
5: hello hello
0: e ka so o
5: mi David yo so ro ta ga ni je won o
1: e se o ma
5: o ti san ta drop e
0: se
1: o ma mi
5: o je so so re mo do re yi lo o
1: emi na mo be
0: I love this advert. Oh, I'm on to phone. Oh, mo, but so we go consider the shit here. Mo wa ni awon oke magic.
3: Oh yeah.
0: O ma lo be.
3: A jo lo.
0: Ori oke kan wa, o sumo to some bandit. Ma fo. Adura ni.
3: Nse ba jo lo ni wa do mo be wa mu mi lo.
0: So wa ri oke to sumo de awon bandit un. Ma fo. So ri ko si on ta do shit. Wa che ba no ma to ba mu ba do nothing abi. An ko je keke koni bullet o di jade. Adura ni. So wa ri ori oke keji. Iyen iwo nikan lo dagun be because ori oke yen oke nfeyan meji inu gboro si wa ma tu si gbogbo eran buko be to ba ti wa ko lori oke meje yen o get mo tu wa ni awe kan ti mo gbo kuteyan ba gba oko yen ma change oko ti o fi ma change awe yen oni 3 months
3: ni o lo gba foko e
0: eh oko temi olodun ba mi yan ni
3: okay
0: amọ ba mi yan ko
1: mi o gbadu akoko e si wa wo e lo ma
0: a ko le si wa wo
6: eni ti o ba no kon le this month ele
1: so baba mi
6: abori
1: ah o si wa loko ni
6: so mara ti o da ni
1: to e gba to tun ni ki lori o
6: ta
0: o
6: fe ko ba di e se je na ah e ya ko ojo ale lo se pataki
1: o ni o ale lagba
6: ko ko je won omo na
0: e ya o so ale mi o je ale lo fe je
6: Commissioner
0: ni so lati je apo. Commissioner
3: ewire,
0: se ba
3: mo
0: ti won lo da.
3: O ba mi lara.
0: Tori pon ti won yin amọ ran ya.
3: So ti e mo nkan ti ma wa se bayi mi ni mo foro mi lo e mo.
0: Emi ko ni o fi lo mi.
3: Iya yen
0: to
3: be
0: mi
3: bo
0: se
3: ngbo.
0: Bi mo se ngbo mo feel mo I don't know how I'm feeling. Koda ko ma da je ya yen ko ma kisi de mo paralaga ko de mo ya yen. Olorun ti ke. Wo bi mo se ri iwo re mi tu ma se pe boya ika yen. Emi re bi erun ori re si. A fi bi erun ori o nje.

0: je mi mo je iya o
1: demi tun ma fi
0: ma je debi e ko ni ri mi mo ko le je mi iya o le je mi emi mo nje iya lowo bayi emi mo nje rice and beans mo nje lowo
1: you are a professional
0: wa wa ba mi gbe gba ope tin ba je tin ba je aje yo ti ori mi je ti ya ba je mi ton o ni si nbe ko le je mi
1: o ti fora re mu wi ati bayi o
0: ko ti e le je mi lai lai ah ya o le je mi
1: a lo ti fun re mu wi ati bayi o ti koju aleyin kale o ti ko o ti ri the woman o ti gba we o ti lo so di oke o ti ri oju aleyin o ti clear
0: o se ni jo di wa e se mo
2: o ke so yi ta to sele lo lo bai lagudu
0: e se on baba mi
2: omo obirin yen na ohun na ni soro toko e ti se ngba to wa bi pe oko o wa ni sikima so to ni o pada die wa ti pe oko fi ya jeun oni poko len ti oko wa le wo len ti o wa travel ba ti bi travel bayi o de o ma o le kala ra o ma re o ti ba meji oko wa so fun pe o re o ma re wa o wa le ti o wa wa le wa lo su befa ni bi owo to ko tin fun na le ti rent de se gbe bi hospital e jo hospital ye na ni ni ma re o na o ti wa pade enikan okuro fun olohun toju ara e ka ba wile sogun e gbe si tun lo wa bayi o n bi bayi lojo eniyan o ti fi oko o ti toko to ti omi fun o ti file o gba awon obi re o so ti olohun gba te odo oko to won ti ma fun lo won fe wa o ko mo meje kale amọ n ti wa yari fun pe ko ma
0: oro yin si wo mi la ki ye mi ara
1: awon lo npe ni superman o ma yen sharp
0: o wo mi la ki ye mi ara ta won obi e gan to loto mo mi o mo pe mi le me wa ni yawo mi oku
1: afi emi ni ke won ni ki ma ba won wa mo awon awoku emi bi bo se wa mo le wa awoku tin se wa emi gan mo won ni ti o wo mi tan ki tun ma wa wo awoku iwo na lo le wo won
0: o ti ale ti mo nso ojo ale ti mo nso ngba to ba di pe ni gbogbo awon to nko kiri egbe titi
1: ko ri won mo
0: sokoto titi ti
1: yen o wa fiya je
0: bi ni fiya je adabi ni
1: adabi a wa fiya je ore mi ma lai lati wo bojo ale yen jina o jina mo fe tisin e wo lo ye
3: adupe ko ni ju ba lo lori eso ta pe ni
1: ni dele
3: wa fun ti role to o san to ni adupe gbe yin te ba oda se yin te fi atan
1: o wa so mi de yan bu pata
3: e wo gan fun re so pe iwo gan lu ah
0: e yin gan so pe paul oro
3: yin won ni ami awu gan ni o pe iwo gan
1: o e je ka wa wo la rin iseju kinkini ninu keyan wo pe iya ye po opolopo emi ti lo lonu eun e je ka ma ka opolopo
3: mi
1: ka so to lo ti lo oke ka ka ke gbe mi ara yin e fi ara yin le amo e ma forget o ti me mi lo
0: se
1: gbogbo situation
0: to ba di level ko
3: ni
0: pa
3: gidi
1: se gbogbo situation
0: to ba ti di pe yo
1: be lo forget sha ma wo de be sha I pe what is the extent
0: akoko gba di e to ba lo mu loju sari
1: opolopo binrin mi wa to wo pe ma de fi ya je mi lojo ale
0: be ni
1: ma fi ya je lojo ale
0: mo wa kenyin omo si to ba dale
1: mo wa kenyin omo si oko si baba won a ngi re won ka kiri so now instead of them wa ko wa de ojo ale yin ko ma mo ojo kabamo ati ki won wo pe ma ti ki ya wo pe ko ma so lenu je plan ojo ale to e settlement ni ka ko wo ka ko gbe situation ka gbe yewo to e fo alaafia gbogbo wa
3: gbo en te ko na adupe lowo yin o in te so ina oro ara to si
1: be ni be ni
3: a tun gbe yewo ni eyin na gbe yewo mi te na tin gbo o ti afin kade eto nile fun toni adupe o beyin te ba da si tu fun ni adupe o iyawo
0: oruko temi ni princess
1: iyawo ju ale
0: okun ese ale world of
1: mi na o mi o
3: ore nko
1: ore mi ti so pe a toro a ti ara oko nisimi mo gba be
0: a ti ara omo nisimi
1: a atoko na
3: atoko atomo
1: atoko atomo
3: ore mi ya ta won nisimi olare waju ogun ni yo ko bi ti loruko ti
1: o mi dola yin ka ja ni gele mo nje o ire o mi dola yin ka ja ni ni
3: o fi ogun ni yisi
1: ah o de pon ba mi
4: le pe mi lori ko seyi wa te o ni lati respect seyi o ma te si mi ba fowo si egbo mi o le se seyi to ba ya o ni jenu le mo
5: ile ẹkọ olukọni agba tojoju lowo adesina college of education

india ore soro ti won koju po ati biti biti wele ti won san nigba tan ba ya owo to eyi lo pin royin ohun e pade wa to ba di agomo abo loni furin agbaye wa ni kan da mo de 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiwa pe ako ise oni

0: after delivery. Egbe Alabose, bo ni. Social media tu kala no je ti igbo. Social media la no. Ah, a ri ran wo. In fact, ti le oni ifi mo. Mo se ran wo. Residues ya no. Awon ajeku ana lori social media. Ta lo mo ta ri lori social media na. Any members of the Alabose in the house? Head jam it on ya. 091-366-55-6952. Kilo to the social media. Gulana. Basketball. Not to left or right. Walk on love from one live stream to the other. Ne. Only live stream. Kanti moti etu wakpada awo. Lo wale pata pata ni. Kobi awo agomesa. Live stream uyi. Ah! Internet ito shele ni alia no. Mama tu shegu em. O ma dumi o. Ibi to yeki gist iti wa yeka kodoro oro. Ko ba si network. Internet a wotu wa no box lori TikTok. Lo ba nsere dere de lo nsere dara da. Muni what is this? Emi ti eko kope. Mo padeta. Mo tun tun mo wo ah pe eleyi se alegbe alabosi gbadọ gbọ ki lo nsele lati enu onikan onikan gan do lo live stream lana eni to ni nkan gangan eni ta fe gboro lenu en gangan ah o ma dun mi o dun mi e lo gbe alabosi e wa mi pe ah eni ta tin wo pe yo fun wa yo gbe wa debe ton yanyan yo fun wa ni update network e internet e wa da. Eh? Ngba ti ma wa gbo comment section. Am ba gbo let everybody calm down. Cancel the live stream and start a game o pe kini gbogbo eleyi ba se go akoko yi wa ni. Hello ta nbe nbe.
1: Hello Ege Alabosi.
0: Eni ma tu o ni o.
1: Iya gbogbo Ege Alabosi.
0: E wo mo anti. Ki lo chele lana yen na? Ki lo sele gangan lana yen na?
1: Ah, igbeyawo oni da.
0: Wada imu amu. Ah! Wada ni masha wa nseke. Wada ni masha eni amebo ni owo. Se ti so fun yin ri any talent.
1: Ah, igbeyawo oni daru.
0: Ah! E mo se mu wole. Were.
1: Awusa to fe Yoruba.
0: Awusa. Oh my goodness. Wada yi se agba ko abosi. Ah! Awusa to fe e ti pari oro.
1: Ni gbo fo wa ore wo ni gbo.
0: Ah, wada yi ni update lowo.

ti se mo lori eto yi a ma ngbe yin debe ton yanyan awon ton sele lagbole amolodo the happening and the shopping entertainment industry lori eto adilebare celebrity gossip bo se nlo ni gboro aye lori social media lana a ko nlo katikatika ah imoro olorun ese ibi ti mo tin sare ki ti mo tin lo from one place to the other igba temi o pada gbo I pe bo se je niyan o fe bo so weyin die mo pe de lo to mo late de amo mi o mo fo wa lai sitin Eje ngbe yin debe ton yanyan fe yin ni data te fi 5 MB te fi struggle lana eyin te fi 2 MB 3 MB fi struggle eyin to se pe e ti e ni data e tun lowora ma gbe yin debe calm down se mo yin pe ninu industry yi entertainment industry entertainment wa nbe Baju baja on share ni. Aye o ni baju, aye o mo. Wa je. Aki Olaya jade tan, o jade tan ni gbangba wole na. O je ko de mimo, o so lebo, o ni. Igbeyawo to waye laarin ohun ati iyawo tohun o. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé last year a ṣe ìgbéyàwó kan tó láyìnrin lápá ọ̀tún àmọ́ lápá òsì ó mú ìfura lọ. Ihun tó túmọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ bá wo fọ́nrán ìgbéyàwó yẹn ipé nígbà tí wọ́n ṣe ìgbéyàwó yẹn náà ó trending ìtúkà yìí náà tún trending. Kò wù wá bẹ́ẹ̀. Ẹ̀bà ọyọ ẹ̀bà rì ẹ̀ sorry ẹ̀ má bínú. Se ri bi mo se n ba lo igba ti won se igbeyawo yen e ba ri ba yen gangan la fi josi ni last year because igba yen igbeyawo no fi sa abi ki lo ko ge yen o mu ma re wa po be yen to ba ni ibere wa ipari e wa olohun mo po mo obirin lo njere ni pe ibi ti ah e bo bi ile mi na ibi e wa ti ah ati bi e wa pari si mu wa wo pe igba te bi kokko ri wedding lo se to koja Hey, sorry, you midon. A key at a pojo tin so rubbish. E mo kokori wedding ni last year. Mo wo ke ba oni body I sheri fine gay. Mo awon fine gay yi lo man fi awon Dangote, awon Tsedola, awon governor. Ba wo ni body is ah body oni n ta fi mu obi o. Amo ni bi igbeyawo yen. Eh body ah ki Olaya awon ki jo mole. Ah bi keke ko amo iyawo yi I se bi eni ti inu e odun ohun lo je ki igbeyawo yen trending last year because awon blogger post e pe ah bawo ni iyawo se nse bayi ni jo igbeyawo e mo ki yan ma fi agidi jo pe wo ta asa ran sa ni ka jo ajo e de mo pe jo igbeyawo obirin ah he olorun oba o a ma ah ah amo ni jo ti igbeyawo yi waye bodaki ni won gbe gbogbo body ni won gbese ni won o ti eyin obirin yin bi ngba ti bi alai so pe ka sha so pe ka ma sha so pa jo awon yin wa post e pe something is wrong about this wedding amo what was wrong we never know kini yen le mi fe gbo lo le ana ah ti olorun network yi lo bash fun mi se won pada se live stream yen te ba wo te pon ba pada se yin te ba wa live stream ti mo nso yi e deko e jam don tin yin o ni pin kin ah o dun mi o now Akiola ya wa lo ko sori social media need to make consign awa sheri to whom it may consign gangan awa gan awa labosi ni o wa ni I Mr Akio Mr Olaya gani you Akiyemi hereby formally declared his dissolution of marriage to Mrs Nofisa yes mo gbo ko yen fina fina mo fe ranti won sa so pe igbeyawo ta won sa se o wi pe ihun to be laarin osu

didi gbengbe ewo won wa ni bridesmaid ore yawo ni jogbe yawo lo gba oko fina mo wa lo wo ibi ti mo ro lo tiktok to gbe bridesmaid mo tiktok yin le ma baye je tiktok lo ma e ma daluru eyin gogo lo ye ko ma pe ni og before ig mo wa de page bright yawo sorry bridesmaid sorry new wife mo wa come mo pe arabirin dudu bi temi o fe o fine o re wa come ewo mo wa nse mathematics lori oro igbesi aye alaye mo wa fe ma le deke lana ngba ti wo odo blogger mi iyen wa so pe ti o I pe first wife ti won fe kan to fe fina bota o rojo gbogbo wa la da lebi si oro first wife o fe ma jo mo be bayi won ni gba first wife de e lara nta ni eni pepe si emi si ranti looto amo enu mi ko le ti gbo pe ya ti sala eni pepe si e ko gba yawo keji lara nta o so ile ma kun se ki se pasan ta fi na ya lori aja fun yawo

0: lẹ ti ko wa yen ti ba ogun nkan to ba ga fa enikan o le ma ba lo mi labo agudo emi keji kan buku ke ma lo ku yu e eni ye eni bi lo le ma mu apo ba da mu to so ko di ko ko ba ri jo mi ja ko do mu apo o le ko lo ku a ko je bi a je bi ku ni o
1: Amen. Yeah, me feel we need to look at it critically. Ogun lilo. Hello, Ntawa Mbel.
2: Egalabo.
1: Ma tuwa niwa o.
2: Ah, please don't tell one out there.
1: Ah, Egano si.
2: Share lori enu share lati bi je ta mi wash. Sugbon yi to nsele ni ti lati ewo, emi ati yawo mi gan mo fi video eh, o nka. Eyan obi yawo okunrin se njo se ko ni fere ni onika boya ko ni fere boya ko se kini kan mo ni a o ma ni kan ti ma sele te bi nrin nu to bo be je ke ma kini kan so ma pe iru kan to sele si awon celebrity yen o sele si o iru kan won se balogun ati fe ti abalogun ti e ba se ko lohun pada gbe side to lohun je ko re le o ma je pe facha facha yo ma bu re di sin yi ni bo ni ato na ni pe side o dake to lohun ni ko na jawe sobi ara re e ke gun ojun pada wa ra ohun na pada wa
1: o lo ye jawe sobi bawo lo se jawe sobi
2: ologun o je ki said lole ni
1: kan ti la so tori akelaya lole le se file abi june to june
2: o lole sugbon o ya wori o boost e je ko boost
1: se boost o boost in june last year iwo lo fe be nbe se first abi
2: second di
1: se o so fun yin pe ngba teyin ri ready yen to ran lo yen se yawo e boost in june last year lo fi fe
2: ko boost sugbon o ti re lomi to beta re ni e ma
1: se ibi ta yin lo gba niyan
2: ibi ajo lo ni o ti re bi o ba re lomi to beta
1: re eyin owo pe bo foju win na anything o si
2: o so ko ba le ko foju win na to bi o talking about ti ma na obirin
1: e gba pe won so pe bridesmaid ni but that won tele ni
2: o ni mi ni ti re lomi to beta re ni
1: e je ka soro si bi bridesmaid won ni but and say you ni mi ni
2: e so ni mi de bi
1: I'm going to go to the house.
3: Un ti network foju mi ri lori live stream kan lori TikTok lana mama ti se be lo ogbenutan
1: hello ta lo wa nbe
4: hello
1: hi
4: oloyin ga jade
1: hi eseun
4: e pele o e pe to
1: eseun
4: awon no be da so
1: mo pa eni ba wa sori eto yabo si ni
4: eyin mo be da si meeting
1: okay
4: yo
1: aya en mo wo wo be bi o ya
4: tesiwaju ta wa nsin se awon mo guest yen bi ti mo ronu ototo ni especially awon hausa won o ki gba gbogbo gba ba yen laye lojo wedding iwo to ba yawo e jo to be wa mu re
1: okay e ri video yen e ri ni
4: emi o ti e ri su gbe ti so nu oro yen
1: won mu kuro obini mi o mu kuro waju e o
4: ehe kile wu
1: I ni best lady, I ni yawo ojo dada ko tura ka on fi agidi jo ni jo wedding.
4: Okay.
1: Oko lo ko mole, rara oko lo ko mole to ko o ti yeyin. O wa so wi pe later gba ta won wa oro lana, lo wa oro yen lo wa de won ni allegedly pe won gbo. But dan ati chief bridesmaid allegedly o ko ise ri o, wi pe won ni nkan ni o jo mu nkan le.
4: So nko ko wa nbe lo ni na ti o ba si pe gogo wa nbe si ma gbo later so nko ko wa
1: a si ma ada
4: na
1: eti to gba lo ni yo gba bo
4: eh si ma later ina le ma bi be fun aboya ne ti ki ne su ji sa
1: okay
4: so di mommy wa lo light
1: ben
4: cheri isese o wa o
1: ben
4: mo e ti o ba ti kora lati le so isese da pupo se wa yi gan agbo na ti wo wa dagba nibu gan ati ma lo tablet gan ko mo mi lara to ni ti o ba mo ki se pe ko ati se gan to ma fi en to ma fi wo lati le mo lara nibu gan to na ba tun bi ma tun fi wo awon me to yen gan wa o ke jo oyibo lo to olaju lo de to ba si se ni ise se o da pupo ti ku ma u ma yen so rodo bi pe awon o jawo nbe o ni won fi n to awon mo
1: amon pa ti wa so won fa won ti show wa ye ko sita ipo ke as a media as an influencer

0: kan ma kọwọ gbera lori eto ohun kan lo se nawo fun ogoro awon akanda ni ipinle yi to pa ni bi eto olodupe lowo ajo to se nawo fun eto ete nile nigeria fun sisi eto ti won se lati se nawo fun awon akanda iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gbo yin lati kan da amode ti 8.7 to wa ni ipinle kwara leyin isimi ranpa yi a lo si ile okere ni le south sudan ti kere igba to won se eto dibo ni ile ohun lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re facebook idakun abeyefo twitter ati instagram lori diamond 887 fm Diamond FM, shining supreme.
0: Ekada, iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kan ni Diamond 8.7 to wa ni lorin. Ni ipinle Kwara, iroyin ohun tesiwaju. Awon igbimo alase ile South Sudan ti kede igba to won se eto dibo akoko ni ile ohun yo si waye ninu osu kejila. Kini di ba so ton ti leun ti gominira ti are Salva Kiir si ti wa lori ipo fun kan bi odun mehedogun gege bi alakale to le de sagu to le ko waye 2015 amo ogun abele to seyo roje kan ojo miran adeun to le de lori 2018 o won seye dasile ijoba onisokan tiki si je are ti orogun re Riek Machar si je igba keji re sibe ni ile okere ajijagbara pa awon ile pakistan ni agbegbe bolonshita tan pora ti ran ni ewon lori esun ipe won ja omo lugun kan nigba tan se wode odun 2024 mekra balochi to ge adare egbe kan tan pe fun isokan bolonshita byc oni won fi esun kan pe o si je bi esun igbesumo mi ati ipaniyan pelu rore to na ge ajijagbara sigatula awon agbefoba fide e mule pe awon eyan oni won soro tawon fi se ikolu si omo ologun ohun sabi amaedi awon ijagbara ohun lo dagunla si gbejo ohun won si tako esun na labala eroyin orokowo afefe gasi dana ti won ko wole ye lati ile okere logogo to sipo ni ojo mokan deni ogun akoko osu kefa lara igbese lati mu alekure ba aito tan pese labele ati bi o se won si gege bi oro to lede lati enu adaragba ajo ijoba le ye to nsoro to si mogoto epo robi ti won pese lori le ati ninu omi rabiu uma to ge adare agba agoni bra ro fun lede nigba tan soro paje pa jawuri kan tun pe Prominsita keji enile yi to wa ni janu alumoni eporo ti eka fefe gasi eperipe epo latara fefe gasi dana bo se won lorilede yi ni abala iroyin awon amu olorin ta kasufe omo ile yi damini ogolo otopo olopo omo si bona boy lo tin leke iro re olorin omo le yi temsi ega bi olorin ile adawo julo ti orin re leke ni bi bodu ni ile america arin megeje hun won ti jo ni orin mejo toto to ti wo ipele bi bodu amba ibona boy oni orin re o ti leke papa julo orin kan to ko pelu shakira nigba to won se alakale ati won sise oloju ti agbaye to pe ni die die orin ohun oni o wa ni number karo ni ni ogorin bona boy on si ni olorin akoko ni ladulawo ti o ni orin mesan ni abala iroyin daraya agbabolu lowo eyin fun iko agbabolu obirin agba oje ile yusuf falcons alex plante titako aye soro kan to gbina a wi pe won mu lo se edeja mi adulawo afcon to waye bo se kuna lati se nkan ti won bere fun latowo awon ajotare ile nigeria ninu oro kan to gbina ya loju facebook re ni oruko agbabolo hun oni won salaye pe won mu lo si dj ile adulawo hun to de pe awon

ki eniyan je alaanu ohun to ti da ju ni wipe ki eniyan ko ma sore fun awon eniyan iye mi ninu bibeli okunrin kan ni Abraham iyan ti yoruba re je Abraham bibeli so wipe ni Genesis chapter 17 ibe lo wa nitori akoko wa bibeli so pe awon okunrin meta kan won be Abraham wo won be wo ohun ati iyawo re yi to nje Sarah eyi ti ko bi 90 years gbo mi gogyan awon alejo meta won de be won wo ni mo fe fayo nibe nigbati awon alejo meta be won wo Abraham o mo wipe awon alejo to be ohun ati aye ohun wo ko mo wipe divine visitation ni ko mo wipe awon angeli ni won gbo mi ko mo pe awon kini awon angeli ni won awon kan wa ninu aye tan je eyan bi angeli angeli bi eyan mo su asote gbogbo eni to ba same bayi loluwa wi bayi ni woli so a eyan bi angeli to ma gbe mi ati ajide to ma gbe wa dire to ba ti same o ma jade su a ma pade losu a pade losu a ma pade losu ojo ti angeli ba jade si yan ojo yan le yan ma ri dan adua idi to popolopo fi ti ri dan adua ni pe angeli won ojo yan laju bibe so pe awon meta yi kini won be Abraham wo ati Sarah ye awon mejeje o mo wi pe angeli ni won am I talking to you ohun ti won wa fun 90 years e gojo to ti pe nitori ibewo awon angeli nitori ibewo awon alejo meta awon alejo yi alejo la pe won won Sarah le iyawo ato iyawo ati oko e won o mo won won o da won mo sugba angeli ni won won dede won ba won lalejo nigba tan ba won lalejo iyawo atoko se won lalejo won dana fun won nigba ti awon alejo meta yi jeun tan won wa so wi se yi lati oni lo egan yin dogo egbo tito yi ba fun won lesi wi pe ni wo yi amodun eyin o gbi omo eyin o se kini e o gbi omo yin lowo e o ti mu egan yin kuro nigba ki won de lo tan egbo mi o nigba to dodun to tele awon ti won o bi mo for the past 90 years olohun de gbo adua won won de Sarah dia finu soyun obimo nitori pe kini won se won je alaanu nigbati awon alejo yi de ba won ti won o ba dana fun won kan se won lalejo se mo wipe won o ba so iyanu nu mo su asotele gbogbo eyin te ti sanu te ti si awon eyan lo sugbon ti won fi bi san fun yin te ba ti same olon gangan ma jade si olon gangan ma jade si olon gangan ma jade si olon gangan ma jade si gbo ti to yi opolopo n gbo mi won so lokara won wipe a pastor awa na ti sanu sugbon opolopo sanu ibi even opolopo pastor to n gbo mi nile bayi abi to n gbo mi nu moto e ma ma je yo ma wo pe ah emi na ba wi o mo ti gba opolopo pastor ti ko awon eyan lori oke o ti gba fun won nigba ti adu awon gba tan kini won fi san ibi na na fi san won disappoint re won o ran ti re o wa wo wi pe ki lo ti mo se lore won o san iyan tumo si wi pe oju ku o lara eniyan ko n se eni ta ba lore lo ma ku lore ko je pe eyan giga lo ma se kini lo ma san gbo ti won pe obirin kan nigba ti awon eyan ba se wo lo nigba ti o ba se awon eyan lore ti won o se lore pada iwo tesiwaju ninu re bo reward e bo pe boya ninu we se awon apostle ori kesan act of apostle ki te ba le ka verse 36 titi de verse number 42 e ma ri ti mo so nitori akoko wa ni aka fun wa ise awon apostle ori kesan lati 36 de 2 nkan wa nbe eyi ti an pe ni tabita seri tabita yi itumo tabita ni yoruba ohun ni doka itumo tabita ni english ohun ni dokas to gbo obirin yi o je alaanu o je ni to ma sanu o je ni to ma sore lojo kan bible so pe o se aisan nigba to se aisan ko se pe o se aisan doju ku o e aisan titi to fi ku ni o eleyi ku sugbon gbo mi nigba to ku tan gbogbo eyan pata atawon opo atawon ere si ni sun kunkun lẹyin ti ku won o sunkun lo service won o se carry mi eji ti opolopo n se laye nsin high service ati carry mi lopo sugbon awon eleyi service se carry mi won sunkun lẹyin re ki lo fa ikun o ki lo fa igbe o ki lo fa ipo ipo ruru okan ki lo fa ibanuje won ni wipe alaanu awon lo po lori awon lo ku o da kiyan sanu bi o se pe won wa to woli lo eyi ti a n pe ni peteru nigba tan dodo peteru won ni peteru obirin kan wa to ku oku nitori ku opolopo ni o tele kini danu ni ohun ni toju awon opo ti eni yi ba ku opolopo opo le bi ma pa o titi ti won ku ti eni yi ba ku opolopo laini ni won ku sinu ko gbudo ku bibeli so wipe ati peteru gbo gbogbo ti yan so

0: anu se peteru peteru na wa dide oni a eniti o ti ku ti eyin eyan te de n sa da leyin e te so loju e a je wi pe eyan dada ni bibeli ni peteru goju soke o wa so fun olorun olorun eni yi o gbudo ku nitori pe awon eyan so dada nipa re gbadura nigbati peteru gbadura peteru de lo ba oku na o fi owo mu ni owo o de ni pe doka o ya dide eyi ti a n pe ni doka si ni edi oyinbo bibeli so pe logan ode jidide ode dide iyan tumo si wipe ko si dada ti eniyan se iye mi to lo lasan am I talking to you awon eyan le fi bi su ma fi bi san fun o iwo ma wo be ma o sore fun awon eyan sore mo no don't stop doing good lojo kan enikan ma mo value lojo enikan ma reward e am I mo so so tele bi oluwa tin be ti me be ti sore ti won ti fi bi san fun yin to ba sa mi olorun ga reward e Ọlọ ma gbọ de. Ọlọ ma gba ta npe ni tabita. Bibeli so wi pe o je alabunkun fun, o de nbunkun. O je iwo na to lo nbunkun fun o. Ma sanu fun awon ti o ni. Ma sanu fun awon opo. Hear me ladies and gentlemen. Kini idi to je pe to ba sore opolopo e wa won sore fun awon eyan. Awon eyan de ma ba won je. Won mo sori sirisi nkan nipa won. Iwo mo gbon taye nwi. Ohun ti won se je ko wa laarin iwo ati Olorun. Eni to Olorun ba ti fi si olokan wi pe ko ran lowo. O ran lowo de to ba de ti ran anybody lowo mo expect wi pe eni to ran lowo o ma reward e mo expect pe eni to ran lowo o ma appreciate ah ta lo fe fi ti e wo Jesu wa evangelize awon adete mewa bibeli so pe Jesu wo won san eyan melo lo wa dupe eni kan so Jesu o de care Jesu o de bother ti won na ba sore fun awon boya pastor ni o awon ti won ni ti nigba tan fi wa si church e o de gbadura fun won o gbawe fun won olorun de so mo de ni ibunkun nigba ta de nibo kon tan won o wa mo ma wo side odo won ohun to lo ran lati se ni what is say yen awon ko ni won o san ko si tan le fun o to le dabi to lo le fun o am I talking to you ko si to le dabi talking to somebody mo fe sare ni akoko wa opolopo to n gbo mi nle te ti so san fun yin mo fe so anfani me to wa ni bi ke yan mo so re anfani me lo
1: meta
0: anfani melo
1: meta
0: anfani melo anfani meta number 1 anfani ni bi keyan mo sore ni wipe gbogbo eni to ba nsore won mo rore gba hey gbogbo eni to ba nsanu won mo ranu gba eh notice awon tan lowo eh mo wonder 20 years ago 30 years ago won o wale won lo soke si am I talking to you ko seni to nsanu tolohun ni sanu e ko seni to nsanu ni gbega bibeli so wipe enikan wa on tuka o de npo si o ni sugbe enikan wa o awo ju bi o ti ye mo fun kiki aini e ti egbon tawon oloyinbo so ni won ni give us never lo ba sanu gbogbo to ba wu ka si o iwo mo gbon taye so won fe discourage e won fe stop e won fe ko ru aro kan ko mo ba sore mo because won mo pe ore to nse olorun reward e boyo ore to nse lemi re fi fe gun boyo ore to nse lo fi force lo fi boyo ore to nse ni ile se re fi tesi won se lo fi ra wa nbo ko eje won wa nsoro ti o da nipa e won o fe ko sore mo le ku o labi ore ofe am I talking to you gbe ni to ba ti sanu won o se kini won o ranu gba amen mambu anfani to wa nibi ke mo sore ni wipe wa je prayer point fa won kan amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: You will become a prayer point for some people. Oh, yes. Why je prayer? Yes, kini tu ma inti mo so ni wipe to ba je ni to nsanu awon kan wa tan gbadura fun
1: beni
0: kin se mimo lo fi wa laye do ni je adua to le gba fun e tawon kan gba fun awon kan wa eni tin fun won lowo tin toju won se won fe ko ku amen
1: amen
0: do ti won fi mo gba adua fun pe ko mo ku won mo wi pe to ba ku tawon ba won am I talking to you saisan because won pe to ba ti le saisan ta la won fe sa lo ba an fu wa nibi ke mo sore ani mo gbon tawon eyan ko sogbon to fe da aye ma soro ko de si di tan fi soro ju wi pe won o fe ko mo se anu lo mo because won pe to ba ti sanu mo o re kini o ti ku olori e iwo ni ko am I talking to you number 3 point oni wi pe ti o ba je ni to mo nsanu o man on your behalf o man sorrow fun o leyin e am I talking to you
1: yes sir
0: e go doka eyi tan pe ni dokas tan pe ni tabita se bi o sa ti ku on taye nso bibeli so pe awon opo nsunkun awon ara lo nsunkun leyin wi pe oluwa eni yi o to si eni ti o ye ko ku am I talking to you ko si ogun to wu ko le dide si eniyan ti eyan je eni to mo nsanu olorun mo fun yan ni segun e wo esikaya nigbati wo lai saya lo be sky gbe palele

0: Aglati, Fano Oni, and the shall answer and say unto them, verily I say unto them, inasmuch ye have done unto one of least of these my brethren. To kere ju lo, oni ti onko ni, to ba ti le fi sanu, eni ti o me, pe ko ni, to jeni to kere ju lo, eni ti o ni kankan, o ti se fun eni yen, o ti se fun ba ba watin belong, inye to se be, o ti se fun lo, inye to bo bo anu to onse, wajere lo do lo, o ni record,
1: o ni record,
0: okay, ewo Colossians chapter 3, verse number 23 to 24, Colossians chapter 3, verse number 23 to 24, oni onko un, ti eyin ba o ni onkohun ti eyin ba se onkohun ti eyin ba se e ma se ki n se fun eniyan Colossians chapter 3 24 o ni onkohun te ba se e ma se fun oluwa ki n se fun eniyan se pe gbogbo to ba lato kan wa ma wo nti eniyan so ma se lore ni o san fun olodun lo ma se kini igba to lo fe da bomb ati yawo re lo o ran ajoji si won o ran angeli si won ti olodun ba se tan ti o sanu e anu eniyan ko to nkan anu olodun lo lo titi olodun ma ko se nikan ninu eni to mo yo de ran lowo eni to sami olodun ma fi awo re eni to mo o ma sanu e gba 6 verse 9 so only and let us not in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Do not be tired of doing good. Oni, e ma se kare, e ma se je ki agara dawa ni si serere. Oni dogbe kini ti awa ko ba kare ti agaro de dawa. Oni awa yo ka nigba ti akoko ba to ko son ti ako sasegbe. Ogun teyan la loni ere nbo lola ma be anybody say competition any ti da loni then want it ti mo ma so fa yen ni be ma ri re ma fi oju oni re wo re awon eyan le fo ni won le foju oni awon eyan le lud nipa sugba the painful thing the worst thing to le sele ni wi pe ki iwo gaga ko fi oju oni. Don't allow anybody to see you in your today does not matter but your tomorrow. Don't see yourself in your today. So I pe molola.
1: Molola.
0: Oh, ever just make us
1: molola.
0: So I pe molola.
1: Molola.
0: Eni to sami.
1: Yes.
0: Loruko baba to mo te
1: ada.
0: Hear me. Gbogbo epo ki po to ba wa loni, mo boda. Iwo te si waju.
1: Amen.
0: Ma se to nse. Nigba ti ere ba de. Nigba ti ere ba de. Awon ti won ti pegan, ti won so wi be se le lola bayi. At the end of the day, ogogo gba don. Am I talking to somebody? Ogogo gba idobale won. Kini kan sele ni kon Samuel. Fast 1 to 12. Ewo lo ba mi. David is sanu fun Mephibosheth. Nitori Jonathan. Baba Mephibosheth ni Jonathan. Jonathan se dada. David o wa wo wi. In ti baba re se iwo mo ni wa je. Tu mo si wi pe opolopo ta nse loni ere nduro de wa a ma je ni
1: oyu.
0: Onko ohun to wu ka mo se loni a ma ko nigba ti akoko ba. Iwo ni ko gbiyanju ko gbin rere because wa ka lojo.
1: Amen.
0: Lastly, nitori akoko wa, don't listen to your maker, to your mockers. Neglect them because they are not your maker. Ti si awon pegan, pa won ti, awon pegan, awon ko na da o. God bless you in Jesus name.
1: Amen.
0: Ago mesan, Olorun ma lagbara. E gbo gbogbo eniyan Olorun pe lola. Owo esin ko lele ni ba ti fe sise gbogbo iwo to ngbo mi anywhere to ba ti ngbo mi to ba ti dege reality mi so wi pe o lo se eyan korin to ba ti di eyan korin ilepo kan wa tan pe ni lepo alikadi drop o wa so da so di keji lepo alikadi iyana to wa lo di keji lepo alikadi iyana yen na pe ni iyana pata to ba ti de iyana pata so wi pe o lo ni ijo alase pe inu ijo alase pe awon baba dada ti wa nbe ti won gbe o je tun so lekan si anywhere ti wa ba ti dege reality mi so wi pe o lo si ilu eyan korin to ba de ti de eyan korin so wi pe o ma drop ni waju lepo alikadi o wa so da so di kejile palikadi iyana to wa lo di kejile palikadi yan npe ni iyana pata gbogbo eyan lolohun pe owo esin ko lele gbogbo eyan pata lago mesan laaro si go meji la osan ago mesan aro si ago meji la osan 9 a.m. to 12 p.m. ma pe address e for the last time to ba ti de girali mi so e pe on lo se eyan korin to ba ti de eyan korin drop ni waju ilepo alikadi wa wa so da so di keji ile palikadi iyana to wa lo di keji ile palikadi ona iyana apata ti iwo ba ti de iyana apata so wi pe oni ijo alase pe a

0: sounds, the vibes, good talking, conversations. You can have it all at Diamond 88.7 FM, Ilori. Diamond 88.7 FM, we've got...
1: owo kan teyan le kowo le teyan ni kabama o nilera ohun atalafia omo niyan lese je go di tan bi alafia ohun lowo na wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
2: ala ti le se je regold ni aku akoko yi
1: yes sir
2: ni akoko yi a fe ba nipa oro alafia
1: okay
2: awon products wo ni a le lo
1: fun alafia wa
2: fun alafia agwa
1: ara o fi bo se ye ko re
2: ni mo fe ka discuss
1: awon products wo ni yes sir
2: Vmas Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderm coffee
1: Vmas Ganoderma Lucidium coffee
2: be lati lu china ni won ti se coffee yen wa
1: ise kini yen
2: se se coffee to ni
1: coffee ninu ko ni coffee
2: ara o is Ganoderma Lucidium coffee o ma boost immune system
1: o ma boost immune system eyan
2: o da fever wa gan
1: o tun da fun liver okay
2: then o da fun blood sugar
1: blood sugar
2: en to wa se wahala lo lata ro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni a ko lo sun
1: a se wahala lata ro
2: ben
1: a wa fe simi lale
2: stress ben
1: iya ke yo
2: coffee e gbe lura ke sun
1: omi to lowo wo di abi tutu
2: omi to lowo fi po
1: okay
2: Ganoderma coffee e ma fi sere pa wo google ke wo awon se ti Ganoderma Lucidium coffee to nse na elekeji gbogbo en te ni ipenija oju tẹti nawo nawo nawo nawo nawo
1: ipenija oju
2: men iroyin ayo ti de bayi o
1: okay
2: boya glaucoma ni boya cataract ni ikeyi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
1: ti e ti lo patapata
2: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
1: okay
2: awon ni won se quantum eyeglasses glasses yen e ma ra
1: okay
2: o ma correct oju yen
1: ipo yowu toju yen ba wa
2: ipo yowu ko mo sai wa ni won gba ti ti lo tan be ni so ma correct your glasses yen o wa transferable
1: ale lo ka to fellow me lo alo to lo bi ma lo to sise fun emi tan o to le fun
2: elomi
1: ka to ku on bi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
2: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oya but am na de o mo ri oye na
1: mo ri pe na wa
2: o se ba ro ye na mo ko ma wo le ra
1: okay
2: ta ma se ro ye na won ki won ra o ma correct your

0: Mary. Dr. Wisdom say you know I'm gonna walk with Jesus, my son, I shall go.
1: A ni igbagbo pe e ti di alabuku fun nipasẹ oro Olorun ti a sese gbọ tan yi. Agba ni adura ki Olorun se yin ni oluse oro re. Fun adura, imoran tabi eni ibere, e le pe baba wa si ori ero yi 08034044133. Lekan si 08034044133. Ki Oluwa ki o buku fun yin. Amen.
2: Bi aban so nipa gbekale iroyin ti ko leja bakan ninu
3: iko eso alabo alajumo sisepo lapa ilaworun ariwa ti sasiro
2: eto ere idaraya
4: awon ti ronaldo nisi niyan awon ti lionel messi na nbenbe
2: eto amuludo ti ko lelegbe
4: akiyin o
5: adakiyin aluyin lagbenu
4: bariba
5: lorilede nigeria
2: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fi sile nigba ko kan
6: The time is 9 o'clock.
7: Ago mesan tilu.

La wole sun leto, la mend FM. Ekale, ele mbe un, ese mbowa. Ele fiate, chiche ronche, sore nomba yi, 096-159-1011. Ele so sita, latibe. Eya biyonju, lati kwa wama wadada. Ankan, tia wama lewe nshi. Le ingba ti, wong pari, iwi donwo mfa. Toma nshi. Iyon wa ek ti won ba dura won ni gboro aye o le ma je ilu Ilorin o le ma je ipile Osun o le ma je ilu sugbon asamo pe ile Yoruba ina ni o sele pa bi kan ni ilu Akure o sele lawon pa bi kan ni ilu Oyo am ti ko yi son won boya ke fi ofin fun awon to nbo leyin enikeni to ba sitan to ba nfa sore ya to ban lo ma la kejire lojo to ba pare nwo re on ton lo sonwo ton tabi koni leto nitori awon kankan wa to ye ka ya ka ma fi fa mo wa leti orire iwe mefa eyan o tumo se pe koma ba de akebaje lawujo

0: ibi ti baba ba ri pe to omo mo de ikan ti baba ba ri o ye ko mo so ko nko yi pe kini kan babo ni inu babo ni dududu ke baba ma so pe ko mo ko mi ko so babo le gbadura pe ko mo ko mo ko mo ku siwaju
1: oda
0: wa o le ni je kara buru ko ru dada ko lo bo re ru
1: all right sir sure
0: ma yo lati ro re
1: sure elo e kale o Hello, Ekale.
2: Hello?
1: Ekale, sir, Eshion.
2: Ekale?
1: Eshion.
2: Oh, Maba.
1: Eba, mi yiri duen si sale. Kera ikbo, wadada.
2: Ekweto?
1: Yes, sir.
2: Aki, aki,
1: Oda, oro keje ti n benle e dakun be ba gbo e je n sare lo larin seju kan
3: Oda nabi mi do a ko mo so e kan sita ni jo ni na ri pe ko bo ke ri so me je jo e jo ni esa pelu pa ti oro ti ati mi ti mo so ko ki na ri a ko ta mi na pelu re da ko Because Koda or Roya would be me Kavimi Yalo. Tori or Mokoni can one bet you on Yahoo or Tona Timmy, Lady or Roya, or to any two and Oja, or to any two and never. Without the one idea. Avelo, Nuki, Avelo Sharopa moon, and ye. You can follow up on any a big game of follow up on more of a career.
1: Oda, I want you to be Nipa Kini Oshele Shaju Nino Rote Sosita Isa Fuala Ilekunrede I want you to be more in Kanto Shele Eje Nfi Sosita Ikun Eda Kunsa Bebali Finanse Kilo Shele Nshaju Lilu Enito Luantini Kilo Shele
4: Bamiu Uri Kine Nito Loma ati bu toro mo
1: ara ko le fe so sita ijagboro to ni fun wa
4: mo fe so sita ni oloju e gba mi o mo ri kini kan ti o sele ni o re mi lati bi abi we to gbo ton ka mo to fere mi je ke o wa tali mo ta ona to tire mi ibi ga bi ti dem be lorun bayi le bi 3 minutes si 4 minutes bayi ti mo fe san koda tin wa woki so ma ra do long kan ni ba ti ore mi yawo mi se ya si mi ngba mo te ko pa mi ti in si ti wo si wu so ninu ti ma ri be ni pe data ro ta ba ta mi wa ya ma bi ko so tutu mo pe ni general ba mo dele lati general tan discharge mi mo wa ni ile so ba ti mo fi wa general na ko wa ẹni àjẹ́ ní bọ́dí mọ̀ tí wọ́n gbé fi sí mbà tí wọ́n jẹ́ kó wá kó wá wọ́n gbọ́ sẹ̀ wá méjì so sí tí mo fi dé gbà mo dé sílé náà níta ọ̀rọ̀ sáàsì fáìndísì ọ̀rọ̀ tún náà tẹ̀lé wọ́n á mọ ẹnìkan ní kọ̀míníìtì ìtajọ́ sí kọ̀míníìtì ọjọ́ ń bára wọn sùn ọjọ́ yẹn ràn lálé níta ọ̀rọ̀ wọn sábàbí mo threaten mo fi ká dẹ́rùbà ó jẹ́ òfin wọ́n á mọ ẹni ẹ so lati gba yen si bi won meta fun mi lati gba yen ife mi ti yo ife re ti yo le mi mi se gbadun na je ke mo le in ri le o tata ku ni mo pa mo le bi re mo pe de won di diri so igba ti mo wa mo si sa le awon le bi na ba wi won sa ni to kankan to ti be ife bi o si dẹ̀mẹ̀ torí ẹni ohun àjọwọ́ kọ́lé sárúgbó dé pé gan-an mi ṣe ń bá yẹn sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ kà máa rí bàtà sábẹ̀ mí bí ẹ̀mí tọ́kálùkù ṣe wà sí mo ní mo kọ̀ǹsídà rẹ̀ káwọn ìwà kan mo á rí adá ọlọ́run kan lára rẹ̀ tí ń bá wá súnmọ́ káàbí máa retí pé nìkan fẹ́ fún mi lówó lónìí báyìí lọ́la tí ń bá súnmọ́ nǹkan náà ní bọ́ sí mọ́ máa fi ọkàn kó ejì mo wá àwọn tó tó ń jẹ́ onímọ̀ mo sáà tọ́ wọn lọ wọ́n ní àtẹ́jọ́ ń sí ìrànú káàkiri wọ́n ti ṣe nǹkan sí ládé pé òun náà mọ̀ lọ́gbé nǹkan yẹn fún ọ̀fíìch nígbà yẹn dẹ̀ ní mo rí nǹkan yẹn tí wọ́n sì dá lóòótọ́ mo bá àwọn nǹkan bí nǹkan dúdú mo si le ni ti ma le to ami ti mo si wa le won ti ma le ta yin ba lu nu fe pa ko ni lo e gba mi mo
1: Obo Nigeria woni arakunrin ni nigba kan ara won ya ara ti ya nsin sugbon laarin gbatara oya iyawo re o nbe nikan rin se wole wode ara arakunrin ti ya won ti petu si arakunrin lokan pe ko gba iyawo re pada won ti gba iyawo re pada sugbon arakunrin wa nse akiyesi awon kankan o pe wa sakiyesi awon kan to n re lara iyawo ohun pe nigba to n gba pada o won ri kini ta we ti won se se lara pe to n ba ni nkan to n fe gba loni ba bon ba kolu iyawo ohun yo dogun lola won le nkan gba o n bere imoran o
4: iwadidi won ti ba li ta yin ba lu nu fe pa ko ni lo e gba mi omo Nigeria isofa to bi don akweru re don da mi lu di bi mu ti wa yin gba mu fi bi ti mo ko gba mo fi sa ko ni bayi e ko bi le se su yi ni se ita mo wa mi se ma to yin le wa li wa sun e sa nu mi omo Nigeria ta o
1: arakunrin yo lo le lo sun nitori pe won ni bo won ni po n ba le yawo won ni won ti se se la pe ko le lo e yara le kini moran yin fun arakunrin e ja runu si dada akoko ti ko wa papa bura a lo re itaja sugbon e ja gbe ipo kana ti wole o 0916159101
2: papa no
1: e ka le o
2: wole o pa no
1: e ka e ba mi yire do insesale be ba ti pe wole ton ba ti gbe beyen e yire do insesale
2: e ti gbe ta o pa no
1: mo gbo yin Hello,
5: Kale, Mr. Adetula.
1: Yes, sir. Papa.
5: Kola, Alasuke, you come in it out, come on the line.
1: Assume.
5: A minute, Kia Pita, along with General Dokale.
1: I mean,
5: but I didn't go on. Only ask Kuran and Minna Kiwa. Well, I pay Yali Wano or Salah is Ilano. We have everybody, or Ladi Minna Lossi Bad Shane. Kelly, don't sell it, my dad, Daddy, why is on last. Mr. Adetula. Bi a ba lo un soro koko ni soro ya o. Okan ni o mu laye ti a ba lo un soro koko ni soro ya. Gbogbo kon wa be won yen won gi won lege ni. E keje ni SSC yen o ni agbara gan. Eni ti yen ira eni ni bi ti a ti jo ko ni. Oju o ni mo fi wo re ni. Won si ni to kun ba fi sako ladugo ibodun kan. Obi o mu agbada te ujo keji ni pe maga je si won wa nana ni. Eni o ba sin dun yi fo won lo. Lodo ti ma conclusion. Kò mo fi lele fun to re mi won yi lo se pataki ori se baba omo mi Mr. Adetula yan be laye ni o yan ba ja fa bo ele mi se baba omo yan na lo te se packaging kale
1: all right
5: je pa na ni kaze kon moju to aye ti ti won na kaluku si wa iwa si ti eni leri ti eni to so si ta pa baba atomo omo yen iya yen lo se po fun po two baba yen gan bo wi pala di 30 gbomo won so mo won lo se wo pe bẹẹsì ni aga kan máa ń bẹ tí ò bá hàn sí ọmọ tí ò bá hàn sí ọmọ ọmọ ọmọ sì wọn àwọn ọmọ náà yìí torí tó bá fi mú bàbá sọ pé òun ò nídìí ọmọ yẹn mọ ọrẹ ti wà láàrin ìyá àti bàbá ni o tẹ bá wu ọrẹ yẹn kó jìnnà sí ẹni yẹn o ìpè máa ń jà o wọn bá ti pa àwọn bá aṣọ tí ó gbà wọn bá jẹ afẹfẹ tí ò sì fẹ sáwọn lára o wọn jìnnà sí dáadáa àmọ kí wọn tún ṣe ìgbésẹ láti wá àwọn tó súnmọ bàbá yẹn ki ti n jẹ okodo ọrọ yẹn ko le lu jade amọ ọmọ yẹn ti big mistake ko ni ẹtọ kankan afi to ba ko ba ti mu baba mi lu ko se na yẹn to fi change oko aba rẹ ko definitely ọrọ yẹn ti wa laarin oun ati iya yẹn ni awọ ọdọ kamọ gbagbe ka fi sọkan karanti ọrọ ni táwọn ṣe kódà o.
1: ọ̀dà láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ tí ń bẹ́ ń wájú wọ ní ẹ̀yìn ẹja sáré lọ rí ìtajà mo bẹ̀ yẹn má ti sùn bàbá padà dé l'anfani lati dasi amoro to wa nle yi ikoni Diamond FM ekale eshomo.

0: sa kokoro nkin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyin je ti dagba darugo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gugu on to ba jo ma akokoro eyin
1: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
0: boda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gugu eyin ti jera ona bayo si gugu osoro eyin be lodo omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gugu eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo oba baba oni pasan akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni pasan akokoro 30 minutes
2: akudede woyi ara le oruko temi na ni omo oba iwe dola baba oni pasan akokoro ti mo wa ni russia omuto ni round about giri alimi nilu ilorin omo oba iwe dola baba 30 minutes awa na won pe be ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about giri alimi e bere office russia omuto ibe na la wa ti a tin se iranlowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si ohun na ni 08057466077 e tun gbo number na le kan si 08057466077 gira limi round about na ni ke ti bere fun baba oni pasan akokoro omo oba iwe dola akokoro ti awon loyibo npe ni toothache ohun na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fi yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le jasi pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti en ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi ti o ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran ti a pe ni koro eke ida eniyan a ma ti akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o mo damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin mo je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo ba iwe dola a wa ni round about giri alimi nilu ilorin e bire russia omuto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didi gbolugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan won yi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapaa julo nigba asiko otutu ti otutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gasbe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le ise ti baba oni pasan akokoro omo be we dola bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057666077 08057466077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lopin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le nibi nkan jije abi nkan mi ti eyan mu elekeji oni ti won ma pe ni

ajebi ti o ba ti wa nu eje lomi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritance ka mo tuto ka mo fonu keje o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba ra pere yi ma bo wade mi omo be we dola bi pe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite mojuto a mo tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu mo wu abi bi ki eriji ki o mo wu o si le ti be ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adura temi wa se fun eyan mo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dola a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede niyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro lo si melo ni gbogbo yin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 80 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pe dan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun teddy manu to je pe oni o pa won ta n pe ni kokoro yi te si tu danu bakan na la fun yin lawon ogun te mo ko loli lati fi won le fi se itoju kokoro jeje yin yi ti won pe ni sango worm lede leyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta n pe ni mouth disease ilana toju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi lawon kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fanto o ma fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu ma si egbo bi keriji ko ma wu abi ko ma so ti o ma wa ta ti o ma yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odo emi omo ba iwe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi ama tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba ti fo lagbara olohun eyin na o duro pada ama ti eyan ba pe lati se itoju yi ni asiko o le se akoba debi pe fun ra re yin le yin o ma bole ti kokore ba ti je eriji ta n pe ni jo to ba ti je yo fi aye le ni sale bi ti eyin fi se gbongbo yo si yo bole fun ra re ko to wa diri be e ma bo wede mi omo oba we dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes gbogbo omo dating kan wa n ba wa n da laamu segede le n pe ni o eni gbogbo oruko to ba le je to ba ti jo pe laarin isoro idamu lori enu ni abi eyin abi erigi abi ahan e ma bo wa do emi omo ba iwe dola baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ke si mo pe mi sori number ti mo n pe fun yi na 08057466077 08057466077 ki wa ni mo wa fa awon kini isi enu eda eniyan nibi ki a ma fi eyin si nkan to ba le to lagbara bi minerals abi bi koki ti a ba tin fi eyin si lera won o le ko ba eyin ati nkan miran be be lo ki eniyan ma fi eyin je nkan to le bi egungun to le abi ki eyan ma je nkan to ni egun to be le gun yen leyin bi eja ti o ba mojuto aye o le gba laye ti nkan o ma store si be tawon kankan o ma wonu be to ba wa tin dijoke ta yo di nkan tin form kokoro ta nwi papa julo lawon igba miran eyan le ma je nkan ko fe yin pa okuta logigi o le ko ba eyin iwo to ba ti wa ri apere awon kan won yi mo jina se mi baba oni pasa kokoro baba 30 minutes ti eyan ba fi eyin je nkan to le abo fi si nkan to le o le create o abi ki eyin ye ko san ti nkan ma wa store sibe yo wa di nkan ti o fi wa gba le ti nti an pe ni kokoro yo fi wa gba le lenu eni na iyen ti nkan ti eyan ba je ba ti ro pamo sibe ti o ri bi jade eyin kikan e kan se mi baba oni pasa kokoro kokoro ta n soro nipa re yi o je nkan to buru o dabi terrorist of the teeth ni tori pe o ready lati yo gbogbo nkan ti n je eyin ede eniyan lati won si nkan kan nbe mo bee na lawa na si wa ti wa si awon ogun kale ni ti gbalode

0: fi koju awon ipenija yi awa na mura pa akokoro yi kale gege bi ko je nkan ti etete gbogun ati wa mura re kale togun inu awon ogun ti awa fi seran lo fa awon eyan to je nile ise ti wa o na ni ogun ti egbo ti awon eyan pe ni pasan akokoro atun lati tun si ogun kan ta npe ni anti toothache to je pe o ma gbiyanju fun awon ede niyan nipa pe gbogbo tin je yin yo si di ohun gbagbe lagbara olohun emi baba ewe dola a wa ni gere alimi roundabout te ba ti debe e bere rasia omoto ibe la fi se joko e si ma ri wa lati aaro ni ago mesan si ago marun abo irole ama ni ojo sunday tin je ojo simi laarin ago mewa si ago merin osan le ri wa bakan na ni ile ise wa ati ni awon ero igbalode lorisirisi en to ni se pelu complete tooth equipment and tools o ti wa ni ile ise awa omo ba ewe dola ultrasonic scaler machine o ti wa nle lati fi se itoju enu feyan omo ya wa lowo poku check retractors o ti wa nle na feyan omo ya wa television staff fi se itoju yin fun yin lowo poku check retractor yi o na lawon mi npe ni lips retractors be la won mi ran si npe ni mouth retractor ni ile ise babo ni pasan akokoro omo be ewe dola bakan na dental lead teeth whitening lamp machine o ti wa nle na ni agbara tolohun lowo poku la fi se wosan fun yin eyin te ri o ni eka to po gan to ni eka ni orisirisi bi eyin se je yo kan eka ti bembe to se pataki ju to ija si pe ti nkan ba ile se idamu ni mo ko ba ara afi ke yo tete moju to eyin o ni gbongbo o ni egun ninu be na lo si ni awon san kekeke ti an pe ni vessels ti o ma gbeje rin ti nkan ba ti se a ma sakoba fun eda eniyan be na si ni eyin o ni ade tan pe ni crown ohun le de eniyan te rin yen to be fi le fun ti nkan ba wa nkan bi egun to wa ni sale abe re yo ma mu inira wa kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na eyin te rin yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni isoro a ma mu eyin mi kan si emi babo ni pasan akokoro bakan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gba mu ati be lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kasi emi baba oni pasan akokoro ni gire alimi roundabout omo be wo dola baba 30 minutes eyin te si ri ti damu ba ba yi ta n pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyin ta n pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi se itoju e yato sawon yi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si toju e olohun oba ko ni fi aisan ti o gbogun fi se eda eni kokan o e kan si emi omo be ewe dola baba 30 minutes ni gere alimi roundabout e bere rasha omo to te ba ti ni gere alimi roundabout eye meje jasa omo be ewe dola baba oni pasan akokoro number mi na ni tun pe fun ile kan yi 08057466077 e tun gbo le kan si 08057466077 baba oni pasan akokoro omo be ewe dola aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
1: omo be ewe dola baba oni pasan akokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pa binire gbogbo eyin de ti dagba darugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo be ewe dola baba oni pasan akokoro baba 30 minutes loko gbogbo n to ba jo ma akokoro eyin tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti dera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo be ewe dola baba oni pasan akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba onigba so akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le pa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba onigba so akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba onigba so akokoro 30 minutes

0: Gbele kan ka jɔ kɔlen si ile ni ile minɛ ade ni mo ba kan se lɔ si otɛ kan mo ba mɔgɔlɔba ɔrɛ mi ayɔ lɔ mɔ kan bɛ ni mo ba ri ìyàwó ta yé mi nabɛ ɔkùnrin kan ba gbe wa o ni 5-5 wɛ ló ba gbe wa o ba fɔ ɔkɔ nídi gba tán dé reception torí ɛgbɛ reception ni. Ibi ta ti mu ti. Kò rí mi. Mo ṣe mu wọ yàrá nìyẹn. Ó ṣáà sanwó oorun. Ó mu wọ yàrá. Àwọn ọ̀rẹ́ mi wá tẹ́ a ti yá mu nǹkan tó a ti fẹ́ máa lọ gan. Mo ní mo nínú omi mo ní kó jẹ́ kínú ìrọ̀ díẹ̀. Kó tó di pé mo ṣetán. Làbá dúró. Àdúró tó bí 1 hour 30 minutes. Ìgbà tó yá lọ́wọ́ àti báyẹn bá jáde. Mo bá fọwọ́ fà á lọ́wọ́. Èmi náà bá jáde sí lẹ́nu. Bó ṣe rí báyìí ló bá tu dànù ló bá ń sáré lọ. Ẹni tó gba ṣe ibo ló ń lọ ibo ló ń lọ òkè dáhùn. Èmi ṣáà lè mú ló bá bà ló bá kúlẹ̀. Ó ní dájú oníkè ìjọ ó ní ó fẹ́ fi nǹkan hàn nínú òtẹ́ẹ̀ ni. Oníkè ló fẹ́ fi ẹ́ ló ní òun fẹ́ fi iṣẹ́ kan hàn níbẹ̀. Iṣẹ́ wo ló kọ́? Ṣé o kọ́ṣẹ́ ni iṣẹ́ wo ló kọ́ tí fẹ́ fi kẹ́ aṣọ ló ń ta? Iṣẹ́ wo ló fẹ́ fi ẹ́ ní inú òtẹ́ ìgbà tí ọwọ́ à ń gbé kí n jọ kí wọ́n sọ fún kẹ́hìndé mi ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí wọ́n á gbé mi lọ́kàn wípé màá sọ ó ṣáà bẹ̀mí wọ́n á fàfin lọ àwọn èèyàn ní kí n sọ àwọn èèyàn kan ní kí n má sọ ọ̀tún wọn ní àwọn ọmọ nàìjíríà gbá mi nímọ̀ràn pé ìgbà tí kẹ́hìndé wa dé tòró wa lè ní nǹkan bí jẹ́ àrùn báyìí ló ṣáà ń bẹ̀mí ó ṣáà ń ṣẹ́jú sí mi ó ń ṣe bẹ̀tọ̀rọ̀ yín gbé mi lọ́kàn mo fẹ́ sọ síta kí n sọ lójú kẹ́hìndé mi torí tí wàá gbọ́ sí ló bá ó máa lé lọ ni torí kò sí kan tó fi tẹ lọ́rùn tán nǹkan mi ní kí n sọ lójú àwọn ọmọ nàìjíríà kan gbá mi nímọ̀ràn.
1: Ìbéèrè tí màá bí ni wípé ǹjẹ́ sárabìnrin ṣé ọmọ bẹ́ẹ̀ ni ṣé irú ọmọ tó máa ń rìnrìn kurìn ni.
0: Mi ò rí pẹ̀lú ẹ̀rí o.
1: Ìyẹn jákọ̀.
0: Ọ̀tẹ̀ mo máa rí náà ni.
1: Èkejì ni wípé tẹ bá wo arábìnrin dáadáa. Ǹjẹ́ tí wọ́n bá ba wí ṣé yóò yí wà padà?
0: Mi wà lè sọ.
1: Ilé wo ló ti ṣe ilé tó dáa ló ti wá?
0: Ilé tó dáa ló ti wá. Bàbá ìgbọ̀n lówó. Ṣùgbọ́n àwa mọ ibi tí ó ti ṣàgbákò ìrìnàjò onítọ̀tọ̀ káàkiri yìí.
1: Ọ̀dà ẹ jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà gba ìnímọ̀ràn kí ẹ fẹ́ tí gbọ́yàwó ọ̀rọ̀ láti ẹnu ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀nà àbáyọ sáwọn nǹkan bí.
0: Ó lọ ibo gan ó ra sọ wá pé fún mi mo ní mi ò wá ó ra bọ́n pita mo ní mi ò mọ bọ́n pita gan wà nílé kò sí nǹkan tó sínú lé wa ní nǹkan jíjẹ àpò ráìsì ni kò sí ó sì ní dómi gbogbo ẹ̀ ló kún bẹ́ẹ̀ a máa fi tọrẹ gan fáwọn èèyàn mi fáwọn aláìní nǹkan tó wá ń ta kò yé mi.
1: Oda, ẹ jẹ́ ká àwọn Nàìjíríà dá sí 0916159101 ẹ lè fàtẹ̀ ẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ látòrí WhatsApp kẹ́yìn náà bá wà dá sí ọ̀rọ̀ náà gbé kí wọ́n sọ àbí kí wọ́n má sọ nǹkan tẹ́yìn lérò ìpín bàbá yìí lè ṣe láti mú ọ̀nà báyọ̀ jáde. Ó lágbára àwọn kan fàtẹ̀ ẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí ohun yín lọ sókè ohun yín lọ sókè dáadáa tó láàfin lo àtẹ̀jíṣẹ́ tẹ fi ránṣẹ́ ẹ ló ẹ kalẹ̀ o. Ẹ ṣeun. Ẹ̀hún
2: nípa tí ìjẹ́ òfin nǹkan bẹ́ẹ̀ ní kí lóbi ti kalẹ̀ ẹlòmíì tó bá mi wá mi.
1: Mo gbọ́ yín o.
2: Mo nípa tí ìjẹ́ ẹ̀gbẹ́ sí ẹ̀tí ṣe wá sí ọ̀dọ̀ wa tí.
1: Yes,
3: sir.
1: Yameta.
2: baba to so wi pe iyawo won ni ko won mo ko iyawo le ti nyale yen iku ti baba agbodan sa fun o ba je wi pe omo temi ba ni okunrin ni obirin yen ti
1: o ti lo
2: to ba je pe iya bo ba je pe okunrin yen ba ni iya iya re ni ko ba ko mo ma ko obirin en bibeli ni a ma ko obirin ki si obirin to ba fe pa yen o ya ye yi koja o koja gbogbo nkan yen nisin obirin bi mo fun ni ko ni o mo pa ni o obirin o bi mo fun yen ko ni o mo pa ngba won ti le ri nko to ti a ti le ka mo to ya to du ni a le ladugbo de bi pe lana odu ati lana odu ni ah emi okunrin yin le o kokoko o wa ninu ewu ko tete ko le janu ko lo si court ko lo jawe court fun ni
1: oda
2: wa gba
1: esun elo e kale o
3: e kale mo dupe mo wale
1: esun
3: ni ta koko okunrin ti o ko le ka di ti jawe yan ni o lo ba te o yo rin jare ko jiji emi ni igba won ka pe bi emi o o lo wa ile kana ko wa wa ya wo mi si e ko fo mo be lori ki e si be ti ba ni pe o gbe ba ti mo si ba ti mo si ko ti ba ni si e ko ma wa be le ko ka ti ba ya ti ba ya ko le ri mo mo ba le ki su gan nga ke ru ko me ni to wa ye a wa la ni be ni okunrin o ala ni je e keji ya ba kai kai so yi ko mo so ko ko ko ga ye ya ke je mo ko ji mo wora
1: ko da
3: ba ko won le kan ni no ko wa bi omo yen kan so ro e bi be di lo e pe so jo mo be ni adi ko ba ba so ro ju ma gbo kari ko ba so ro le ko
1: da
3: e ke ta lo mo bi ni to lo ka jo ko le kan ti ga ba jo le ra ko lo wa se ku se lo ba ti de ko ni ka ba
4: All right. o tun wa so debi wi pe koda awon ma won ti jeun lale yi ki won dakun to yo lohun ki won moju tun awon mo won kan ma ti mari kokon kokon bayi ki won wa ise kunse won ki won tojo awon mo won ti won ba wa oke ko si ka tokun yo ni pada wa won ti dagba koja ki won ma ki won ma le ti tokun yi ki bayi o ki won se kini ki won si se suru dada ko ti won ati dagba koja ki won ko tokunrin le aba e ki won dakun ki won toju awon omo omo ni lo leni run wa de se eyi to da a se fun won gbogbo gba tan ba se tun ba fe mari olorun a fun won leyi to da ko ni je ki won rija kule mo
5: e kale gbogbo mo Nigeria emi ni eni to lomo lati ilu to lorun mo e dakun mo fe ke gba mi ni moran lori oro kan to sele ni
1: ka to gba iya inimoran lati yanju itin be nle tori mo fe ke mo iporo mi wa le leyin ro baba yi kala ise kama kama pelu ro baba yi
6: ade tula baba
1: e kale
6: to ko ataro oruko mi ni busko lati ilu
7: to ba rowo lo so to rowo lo si o to ba rowo to lohun o se ore
8: laye ta wa lodi oni owo kan ti ku o lowo ta yin mu si tori pona kan wo ja mo kilo lati wa kun irin ese wa atokunrin atobirin atomode atagba afika jara mo gbogbo ona to wo ti le jade fun wa to wa legit yato si ka lujibiti yato si ka mu kan kan yato si pe ka sare asapajude akanse eto to so awon eyan do lori re ti le se design your life gbe kale eyi ta pa kori e ni capital power symposium eyi ta se ni ko pe ko pe yi opolopo eyan ni won janfa ni nbe awon ti won wa ranfa ni ije lo wa nta won lara pe dakun gbawo letun se mi igbawo letun se mi lo je ka gbe special edition yi kale fun gbogbo eni ti o ti kopa lati wa je ninu anfa ni na
9: e je ko se re leginyo
8: oni mo se n ki si gbogbo eniyan emi ti ri mo ti debe mo ti confirm e eni won tun de eh poses in a line, mo gbagbo pe to ba lanfani lati farabalẹ gbo eto yi akanse eto yi o dupe fọlọrun o yato si gbogbo ite tin gbo latẹyin wa e ko wa nbi e ko wa lohun sugbon eleyi ona abayo si isoro airowona airowolo elomi fe dale ise sile elomi ona ati je ati mu o ni o rorun fun won Baba wa riru ona ta fe soro nipa re yi e ja joto ka wa mo pe looto asolohun fe nikan jo enikan lo ba le jomi ba ti bere alaye nipa capital power symposium yi e ti mo pe looto nkan to ye ke ko pa nbe ni e ku kale alejomi e gbohun soke bank gbogbo ara le
10: mo ki gbogbo ara le lomode lagba onisowo onisowo onise ijoba ati gbogbe ti to ngbo mi lowo lowo bayi Oruko temi ni Ambassador Fatiu Adesina gege bi awon kan ti mami tele atawa ta ba sese n gbo mi fun igba koko mo je asoju fun ile ise kan ti a poruko re ni Design Your Life International Group
8: Design Your Life International Group yi kini ajo yi wa fun gan sa
10: gege bi e ti mo wa tele Design Your Life International Group yi je ajo kan ti won gbe kale lati fi ran opolopo awon eyan lowo nipa bi awon na se le mo ri owo lati fi se fuja oro aje won abi gbo bukata kan ti won ba fe gbo lalai se pe won mo yawo abi won mo je gbese kakakiri te ba wa wo awujo wa leni e ri pe jije mimu nina lilo fun opolopo awon eyan o n bo si apo inira latari pe bi situation economy orilede yi bi o se wa awon ebo alawo funfun ti won sponsor wa o tutu wa fun wa lanfani lati ran opolopo awon eyan lowo pelu Design Your Life International Group yi ohun lo fa ta fi wa gbe to kan gbogi kale ta pe akole re ni Capital Power Symposium
8: gege be se nso ti ma ba gbo yin yi daada eyin duro gege bi ajo to ngo itura ba awon eyan latari bi oro aje orilede wa se dagun
10: be ni olotu gege be yin na se mo opo eyan ni e fe ki awon eyan ki won mo bi ti ohun tin ri je ko mo bi to ohun tin la awon ti won ba wa se gbianju ngbe bawo la won na se le ran awon eyan lowo pelu ona ti awon ti mo ta won lo ta won fin la se mo pe iru awon be o ye ka se kini ta ma ki won kuse emi gege bi enikan eto ti a gbe wa sori afefe leni ohun gangan ni o ji gbe si aye temi gan na para si ti dada mo je enikan ti a bi lati idile kan to se pe a ni owo lowo jije mimu ko ke se rorun single mother lo raise mi nkan bi osu marun ni mo wa Timothy Lucy baba to bi mi lomo emi ni kokolo bi o polygamous family niru family wa number 17 de ni mo je awo ori gbadun baba je ti baba fi lo eni to wa je iya fun wa to wa bi wa awa meta lo bi fun dadu wa awa meta tan na ni won wa nko je ise osi iya ohun la fi lo ewe la fi gbe igbesa ateni tin jo nje meta lojumo a rowo lesan kora rowo le wesan ama sport ka kiri ni ya mo bi ka ma gbe le enikan le enikan ma gbe le enikan lola ba se gbe igbesa aye wa ni
8: e wa nwo awosun
10: to wa je nkan to ma kon mi lominu gege bi atigba ti mo ti wa kekere lemi na ti pinu lati kekere pe ma je nikan to se pe lawujo o ma wa lawujo awon to je pe awon na ri igbesa aye won se ti won ni owo ti won ni oro ibo ninu kan ti a ko nigba ti a n dagba bo won ni pe teyan ba lo lewe leyan o je eyan won ni ka lo lewe ta ba se lo lewe ka kawe wa dara ta ba karada para jeyan a lo lewe looto a kawe dara looto sugbon jiwe ti gbogbo nkan se ri ni economy o wa dabi pe certificate ta gbera ni ko fe wulo mo certificate ko lo mata mo laye sin certificate lo para mata
8: o e ku lakaye
10: mo para wa discover pe ipele bi marun ni gbogbo eyan pin si
8: ipele marun
10: ipele kan an pe awon yen ni financial crisis awon eleyi ka kan work fun won won ma depend lori awon elomi lati fi gbo bukata lati fi jeun awon kan won ma reti latodo enikan egbon aburo won ma reti ton ma bu won lowo ni awon ele o ni kankan ti won se ala awon kan ton wa ni financial instability awon ele ni se lowo lo to bo ise ti won ni oto won je salary won oto na ere ti won ri lori worobo ti won ta oto na awon yan wa ni financial instability iru won lo ma saba je gbese lati fi gbe igbese aye to won ala awon kan ti won wa ni financial stability level awon ele ni ise kan to je pe owo yen si o si wa manageable won le ma live life won lori budget won ko le se jura won lo ni
8: won wa under manageable condition
10: under management la fin leaf bo ni gbo gboro sejuna won lo irun o le ma na ka si ebi irun o le ma na ka si ara irun o le ma na ka sojurumo ibi ipele meta akoko yi ibe lati ma saba ri awon ti won lo lewe ti won ni certificate lowo atuwa la awon kan ta wa ni financial independence level awon ile tutu ko ni pele awon le na ka ti won ba sugbon o ni limitation ibi ta won de na le se de ara won kan ti won wa ni financial freedom level iru awon lele owo ko ni problem won mo won tun won ro ni sin pe bo la won se fe lo owo titi wole fa won to ti po ya ba yi bo la won se fe lo lati fi tun igbesi ayo mala keje se se wa ri summit ta gbe kale yi capital power symposium yi bo la se move awon eyan lati whichever category ti won ba belong si ti won move si financial freedom level
11: ti won fi lo si next level
10: ta won no fi wa ni financial freedom level eh ta asiko ni gba mi lati se alaye pupo sugbon ma gbianju lati se kekeke so that awon eyan le reason to fi je pe awon gbodo wa iru summit ta wa yi opolopo awon eyan reti pe ki joba wa save awon abi joba ni o change situation abi kini kan ni sedi ite mi ni gbagbonu re ni pe kosi ilu kan to le ju agbara awon eyan lo awon eyan ni won ni to lati fi live ni ru lo be bi ilu wa se ri ni sin e ri pe awon kan wa ni the same ilu te pe won si koro ojo won si lowo won si se dara la ojo ibe la si ti awon kan te pe won ni ise o se ohun iya la won
11: si lo be ti awon kan lojumo
10: te ri pe inu ilu kan na la jo baba ani different category of people ko awon kini kan to ye awon eni yi ti o ye awon to ku iru awon oye yen la fe la kale fun awon eyan
12: ni bi akanse eto capital power symposium ti a fe se yi
10: se ba ri won so kini kan won ni awon ti won ba se gbese ko si kankan ti o change life won tori awon to ba se gbese ni ran lowo ma nde fun
11: iyun tumo si pe heaven helps those who help themselves
10: ati olotu alakoko nkan tawon yo je lanfani tolorun ba kada pe won wa ninu awon ti won wa selected lati participate ninu summit won get nkan tan pe ni health consultation session odidi osu kan ni won fi gba lofe teyan ba sanwo fun health consultation tan so npa ni pa be obo ni ilera ara awon eyan o si mo pe si tori teyan ba lowo gan teyan o lalafia won lowo lowo loni so o wa ti 15,000 afa awon eyan lofe
12: ti won ba ni anfani lati kopa ni bi capital power symposium yi
10: won mo ni access lati enroll ara won yato sa awon atawon mo si business academy wa teyan ba fe register si business academy wa normally owo ti 20,000 registration fee ni kan pe mo ko fe gba form form business ko ele koja bi ton tin koyan ni eko ti owulo ibi lati koyan beyan se dominate ara yan na so ran pa yi
11: eduna kan to ma ba lo eda kun se ki se pe summit yi e ko worobo lawon eyan lowo bi ogun bi ipara pe e ma kiri e ki ke mo mowo wa
10: rara o seri n to polopo awon yan believe ni pe hard work ni ma je ke yan dolowo na tele tele ke se ke yan mo sise kara kara ni so yan dolowo imo ni so yan dolowo mindset ni so yan dolowo seri n ta fe se ni summit yi oni ka educate awon eyan nipa awon asiri ta won na le lo lati fi ku oro jo lati fi doloro laye
11: lati
10: kan le keta ti won tu je lanfani ohun ni publicity elomi ni business elomi ni brand to n wa publicity fun to wa ki kawon kan bo hun gbe business
11: won awon eyan tun mo si kaakiri
10: ani public range to worth over 50,000 that le help awon eyan lati publicize the brand won publicity yan gaga fun ara worth 15,000 at wa fun awon eyan ni babambari kan ni gbesi aye opportunity ti won le fi partner pelu international business platform kan to le mo sanwo fun won titi for the rest of their life ni gbesi aye won a tun fun awon eyan lu opportunity yen se wa ri gbogbo nkan ti mo ti ka kale yi o ti worth over 50,000
11: be ni ta ba ka dada
10: o ti worth over 50,000 se wa ri eto capital power symposium ti a gbe kale yi ticket policy le yo fi wole
11: ticket policy
10: yo fi wole so ticket yen instead ti won fi san aduro owo ta ka kale yi ti won fi access gbogbo nkan ti mo fe fun wa lanfani 5,000 pere ni won lo
11: 5,000 naira
10: 5,000 naira pere la won eyan o fi je awon anfani ti mo gbe kale
11: repete won yi
10: elomi wa ninu ile to gbo mi lo bayi ti won 5,000 laye tinubu yi teyan ba se kini kan sai niyan bo le yo se kuro loju kan abi teyan wa mistake ta won yan ma saba se da ba ni ta lo fe do loro ta lo fe lo ta lo fe je yan o mo la won awon ta lo ready lati pay price lati fi ko kini kan ti o change life yan
11: nkan ti o te so yan do lori re ti wa lo fe
10: ki wa lo fe
11: e si seven ni
10: e ma duro owo ta won yan fi ran mo lo le iwe ti to fi sise 30,000 se 50,000 bi yo se wa dominate to da multi millionaire o ni kan ta gbe kale ti ya ni ka won yan wa se this is the same opportunity ti mo ni leni I've made millions of naira in profit in my business ile ti mo nko fun mo mi mo ti fe pari
11: kasa
10: pelu ogo olohun
12: opportunity ti a fe fun awon eyan nibi symposium yi
10: emi lo lati fe ran yate mi lo si meka the same opportunity lati fi ran opolopo awon eyan lowo nikan bi odun pan abo seyin la fi de yan 1000 1000 pesos la fi the same opportunity ta fe fun awon eyan na ninu ka awon eyan ma wa toro je abi ka awon eyan na ma wa se fun yan ewo lero bi o ye ka awon eyan mo lotu
11: e wo bi te ba deun e ba mi na book slot kan kale e dakun mo be yin ni
10: lati book slot a pe number kan lori eto awon eyan wa te atejise si number yen ti won fi show interest pe awon ni interest lati wa
12: fun capital power symposium ta gbe kale yi
10: se wa ri number ta fe pe ati atejise ti won te yes na ni won te ko le rorun fa awon eyan koko se ati atejise yes ni
11: yes
10: na ni kon te koko te yes now nkan ti ma tu wa se
11: lori eyan lo wa ni o te yes yon ta ye gba
10: se ri gbogbo eyan tolorun ba kara pe won te yes si wa aye gba won lati participate ninu kin won ti show interest pa won ready lati pay price lati fi wa ni summit yen
11: to
10: gbe mi ase kini kan lori eto eyan 50 akoko ti yes ti won ba kokko wole eyan 50 akoko
11: eyan 50 akoko
10: ti ki a dota eyan ti yesi ti won ba koko wole lori number ta fe pe 1000 naira pere la won san
11: 1000 naira
10: pere awon to ni ma ba won san 5000 1000 naira pere la won san
11: ha se din ta n wi bayi opolopo eyan ni mo n gori afefe ipe wa ja anfani ni e wa je lohun ko si yi ta fe so te ti igbori sugbon eleyi ta n soro e lowo yi o yato si gbogbo yi te ti gbo seyin tele tori pe eto yi nigba temi gan sagbeyewu e mo re pe ah o to nkan teyan ko wole lori tori eto to nso yan do lori ire ni bi wo na ba wa definitely to ba ko pa nbi eto yi ta pe ni
13: Capital Power Symposium
11: dadan ni ko fa adua ranse si mi bi enju ko wa nbe e ba nju number na sori afefe
10: number ti won te atedise yesi si
11: 0802352906908023529069 0802352906 9 bonet waye ojo wo ati dede agomelo
10: ojo Thursday ti a doju ko yi tin se 25 osu ti a wa ninu re yi ni eto yi ma waye ni NUT hall to wa ni Asadam ni ilu Ilorin section meji wa ni okan ma bere ni ago mewa okan ma bere ni ago meji fun awon ti won ba lanfani lati wa ni ti alaaro ago mewa
11: so eyin eyin wa gbugbu alaye ipata le ti gbo isugbon e ti gbo tun be ba de inu eto ta gbe kale ta pe ni Capital Power Symposium yi e tun gbo winrin winrin e gbo wule wule lori awon oro to le so yin do lori ire to le so yin do luwa agbangbe teyin no ku ni po lo si te bo si po lowo pelu asede dumare bo ba wa nbe dandan ni o dupe fọlọrun sa e ba tun number yen pe le kan si
14: 08023529069 08023529069
11: ko je bo ti lohun o je eyin eyan wa e ja se giri ka jo kopa ni bi eto yi akanse eto Capital Power Symposium yi opolopo eyan na ti ja anfani nbe awon ti o ti wa kopa rara nbe tori ti won la se gbe special edition yi kale mo dagun la o le je gbe gbadura si ntokan re tin pongbe fun tipe ti ogun airi na airi lo ti o fi dohun igbagbe ninu aye ti e na titi igba mi te tun ma gbo wa
14: 08023529069 08023529069
11: Ire o

0: láti ṣe surgery, but mo kiri so early.
1: Ona ona lanso bayi. Eni lati lo si ile iwosan pada bayi. Lati mo oruko nkan to nse yin. Ki loruko ti won pe awon nkan won lon le lo si. Ebo re abi yoruba re. Awon nkan yi boya nkan ti wa ti bo le gbo. Eni lati de ile iwosan ki won ba yin se ni larun to to ton ba ti se ayewo to ye ki won se. Ti mo ba wo egun, ti mo ba wo ejara. Ti won ba wo bi agbara yin se to wait lato ke disale boya agbara ti e ni wa lati duro abi lati joko
0: lensa igba ti won wa fota court mo se yen na tori o doctor HOD hospital ti mo pada lo so ni factory mi na se personal investigation lori ese yin na o ma yo so igba ti won wa examine mi eni e sa fi awon hammer to ma fi gba ara ese yen lo hospital yen
1: Number.
0: Mak fi check ese ya igba ton check e won ni oroku yen ti condemn due to pe ni ni ojo to ti pe so wa sha ni pe nti o ma sele ni pe ma se plastic ni surgery ni ese
1: oda
0: so ma mi shegota
1: mo n bo yin awon mo Nigeria ti boro baba re ni ti o ran yin lowo a je ke mo bo se je gonu baba ri tabari arakunrin ti won pe keyin won je ki a mo ai eto ilera won sugbon se ri bayi pe arakunrin salaye ya ipa ti ipinya ko ninu irin ajo ohun bayi tori opolopo baba ati mama ni won ja mi o se mo mi o fe mo ti omo won ni awon kan bi ile ilagwara to de diwadi we pe arakunrin o le ditirin ati man so lopolopo gba we pe bobirin ba so pe ohun lo lomo bi baba ba so pe ohun lo lomo e ti e wu awon mo daada boya ton ba ti le ni omo ogun odun soke e le wa le ma so pe emi mo lomo sugbon lati omo odun meje si meta si merin ibaye gbadun awon mo ise koko sugbon baba ni ka so soke taba ni ka so sisale baba ni ka jo ada soke ibe pele be na ni yo mo lele o o fi han baba wi pe awon mi wa agidu nu won ti poju won se tan lati mu ife omo lokukodun bi ko se ija to ba wa laarin awon ati yawo won o se ni laanu baba re ni ti ora rakunrin lowo Olorun yo rain lowo e ka le o Yes sir Yes sir Akoko ti ko an papa bura ko ti ma ni ke so sita ale ma le dasimu la le oni e ma binu soro won o wa po
0: po mo ti pe message gan e ka
1: text message ari ari suwa o po si bi na ni e ma binu sugbon kini oro na da le lori sa sa
0: akikire ya ta ba bi si le
1: no
0: ya mi jama lu jeka eni omo go jodo rada
1: So, we are going to be a baby. So, my sister is talking about a
0: little
1: bit of a baby. But I know. But I told you, my baby, and you're
0: my mind. I'm not going to be a baby. I'm not going
1: Mama nko
0: Mama ni kan ni ma gangan la won
1: Ah wa ri nkan to mo mama mo baba yin
0: ni baye gan ni kuda e ni so pe ni
1: Enje mo bi te ti dagba
0: Ba bi mo dagba na sina mo wa e den mo
1: Enje mo adugbo ti baba yin ti dagba
0: Ah e den na
1: Enje te ti se wa di lati mo awon eyan to ja labagbe nigba na lohun
0: Ah, tabau, you. Oh, I love family.
1: lele de so yi ese ni suru to ba di ojobo e tutun so le kan si tori o sese boya be se so lere fe yi baba re ni to body e nbe kan ba gbo wa lojo ojobo
0: e daruko won ni lu kan
1: kan boya te ba daruko ni ojobo yo run fun awon eyan wa nle lati pe yin pe agbole bayi lo ti wa esu esu ah ni rejo bayi lo la sele tun ni sugbon ebe kan ni mo nbe awon eyan ba pa julo loko laya e ma je ka fi awon mo jeya tori awon meji ti won pe keyin keyan wa ko ma mo baba keyan wa ko ma mo mama nkan ti o da ni ibinu o da kankan ijani ndale keyan wa ki ma mama moju to omo ki baba ma da si ki baba gbo omo ku gbo sodo ya re ko ma fo ranse ko ma ti mo alafia omo ko ni pe ki ya wa gbowo itoju omo to ni pe owo si wo ni edakun e ja se nkan to to ati to ye latodo gi wa le ise ya dupe lowo yin latodo mo ga wa ni le ise ya dupe lowo yin lawo le sun tesi waju to ba di ojobo to ba di lo le pade oloye ati omo bi lori to opomlero oruko titemi ni Adeolu, Adetula, Odaro.